0: gawin. Kaya't maganda at na itayunan natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: It's 8:03. Good morning! Magandang araw po sa ating lahat at ito muli ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Karingal until 10 in the morning. It's a Friday and thank God it's Friday. Kasama ko si Daniel. Ganun din si Susane. Si Ivy andito na. And of course, Malolos Transmitter. Good morning po! Kulang na lang ng isa, no? Parating late. Si Team Tapales, ano? Pero mamaya, makakasama din natin si Team. Ito po ang ating headline sports. Ang ating imbitasyon, magkwentuhan tayo sa 918 kHz sa ating AM band. Tapos, pwede nyo kaming silipin at pakinggan din sa PBS receiver, yung ating app. And then, syempre, Sports Radio, anytime, anywhere. Just click the Sports Radio logo. And then, syempre, sa Sports Radio 918, yan po ang aming Facebook page. Tapos, syempre, meron na rin kaming YouTube. Ilan sa mga natatangin nating interview ay aming pinopost sa YouTube. Tapos, meron na rin po kaming website sa pamagitan ng PBS Radyo Pilipinas. So, yung pinakamalalaki na mga storya sa larangan ng sports ay aming din pong pinapublish doon. Kaya sana, ha, magkakasama tayo sa lahat ng social media at syempre pa sa talapihitan na 918 kHz. Ito po ang Sports Radio. Parati kami excited na magbigay sa inyo ng pinaka-latest sa ating mga Pilipinong atleta na patuloy po na nagbibigay ng sabihin ng saya dahil nga sa mga naiuwi nila na karangalan pa at handog sa ating inang bayan, Team Philippines. Lalo na malapit na ang Asian Games. 29 days to go, sabihin ko 30, kahapon 30 days na. 29 days to go before the Aichi Nagoya Asian Games. Kaya parating tumutok ha dito sa ating himpilan. Napakarami naming panayam, napakarami naming update patungkol sa ating mga Pilipinong atleta. Uy, ang aga naman ni SM. Good morning! SM Cecil, napakaaga for this morning on a Friday. Good morning! Okay, bakit? Relax lang. Okay. Good morning. Okay, how are you? Gusto mong kumaway? Yes. Siya po yung guest natin for today.
1: Okay. Magandang umaga. Mabuti may araw na tayo.
0: Yes, thank God. We have a good weather today. For the first time, hindi basa yung payong ko. Diba? Na

ay hindi po pwede, baka magkasakit naman itong mga atleta natin. But hoping and praying na this is it. Diretso na ang magandang weather para wala nang abala sa training. Siyempre, ligtas din tayo. Lahat tayo, mga kaibigan, mga ka-teammate dito sa ating Headline Sports. Sige, sa ating mga balita sa umaga na ito, speaking of the Asian Games with 29 days to go before the Asian Games, 11 ang mga shooters na ipapadala ng Pilipinas para nga dito sa Asian Games. They are fully focused sa kanilang training at very much excited dahil mukhang this time around maganda. Okay, systematic yung training. Ayan ay ayon kay Amparo Acuña. Na mamaya, makakausap natin. Nagkaroon tayo ng kwentuhan with Ampau. At least, meron tayong general picture about the team, the preparations, and their possible goals come the Asian Games in Nagoya, Aichi, Japan. Samantala, sisilipin din natin ang mga ganap sa basketball. Meron tayong strong group, PH, na talaga namang pinulbos yung host Chinese Taipei. Subalit, hindi pa rin nakapasok sa semifinals dahilan po sa bigla ang pagkakaiba sa ruling ng organizing committee dito sa Jones Cup na kailangan yung host country ang pumasok. So, ibig sabihin, laglag yung isang team, which is the defending two-time champion Philippines. Pag-usapan natin yan mamaya. Plus, of course, yung iba pang mga Gilas Pilipinas updates, maraming teams ang nasa labas. Bigla lang namin kayo ng scenario kung asan na silang level, nasa na silang round ng competition. Mukhang may eliminate ng Gilas women kasi nakakadalawa ng pagkatalo. And then, we will be having later sa ating programa ang mga taga-billiards. Okay, alam mo, yung ating guest mamaya ay mga upcoming and rising stars, diba? Ito ay through the efforts of our champion Rubilen Amit at saka yung kanya pang co-founder sa Amit Cup na si Randy Vera, no? So yung ating billiards on air segment mamaya ikalawang bahagi with our champion si Napangan at saka ito pang si Santa Maria, okay, sa Amit Cup Season 4 Leg 3. Abangan yan. Buong second hour natin will be talking about billiards since it's a Friday. Billiards talk tayo kapag Friday. Minsan chess talk, di ba? Samantala, sa tennis, okay, Cincinnati Open, ito yung tournament kung saan eliminate si Alex Ayala. Ay ano po? Okay, wala na si Alex dito sa tennis, pero sa iba pa nating tennis updates, aba, ay ang pinakahuling balita dyan, patuloy ang pagpasok. Pag-usad ni Pegula. Yes, si Jessica Pegula yung tinalo ni Alex, di ba, doon sa last competition sa Washington, D.C. Okay, patuloy ang kanyang pag-usad siya ngayon ay nandoon na sa semifinals ng Cincinnati Open. Ang kanyang tinalo ay ang tumalo kay Alex Ayala na si Amanda Anisimova. Okay, parang may injury pa si Pegula pero nakapasok at ngayon ay nasa semifinal na. Samantala, isa pa rin malaking balita sa tennis ay si Alcaraz, okay, ang datihang world number 1 sa men, babalik na raw, magiging maganda to. All set siya na bumalik sa paparating na US Open. Eh, that's next week na, di ba? So, mukhang maganda na labanan. Di lang si Sinner ang nandyan sa taas. Okay, nandyan na rin at mukhang all set talaga after a long break due to injury ay babalik si Carlos Alcaraz. At isa pa rin, speaking of the US Open, di ko pa lang nakukwenta to, no? Kung magkano makakamit ng, alam mo, yung nasa main draw, yung first round. Kasi syempre, andun na si Alex Ayala sa main draw, eh. Kaya pwede na natin kwentahin. Ang total purse daw ng US Open, and this is a record in the history of tennis, sa pinakamalaki na funding para sa premyo sa isang Grand Slam, $108 million. Grabe naman, dami naman nun, ano? Eh, alam mo, mula sa first round, meron ng premyo yan, eh. So, porque seeded at automatic qualified nga si Alex Ayala, and I'm sure napakalaking halaga ito, baka almost a million na kaagad ang kikitain niya by just making it to the first round because she is seeded number 70 now, or yung live ranking niya nasa 17, so seemingly at the end of this week
Okay, pwede na ba magpahayag?

0: ng ano ng seeding. So I think definitely it's just in top 20. So andun sa main draw talaga. At pag nanalo ka pa sa first round, syempre palaki, pausad ng pausad, at palaki din ng palaki yung premyo na iyong matatanggap because this is Grand Slam in tennis. Okay? So yan po yung ilan sa mga natatangin nating balita at iba pang samot-saring mga updates ang aming ibibigay sa inyo. Dito lamang sa Headline Sports. Today is August 21 na ha, 2026. Mahalaga yung August 21, diba, sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay. Well, marami naman talaga tayong celebration by August. The other day nga, August 19, Quezon City Day. Hindi naman natin masyado na feel dito dahil araw-araw lang naman po yung pasok natin. And then, what else? Ang daming may birthdays, celebrating their birthdays the past day, even yung datihan namin palang manager si Web de los Reyes, August 19 din yung birthday, and then some of our mga technical people, August 19, nakalimutan na natin ano, sa kabisihan ano, laging on the go kasi. Anyway, it's 8:13, oras para mag-time out, tapos sa pagbalik natin ang detalye ng mga balita dito lamang sa Headline Sports.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, so it's 8:15. Kwentuhan lang tayo on a Friday morning. Wala namang pinakamalaki talaga ng mga balita. So nagre-research ako, konfirmado nga na $108 million ang total purse. At alam nyo ba, kapag nasa first round ka ng US Open, men or women, ito kasi ang maganda rin sa US Open, parehong-pareho na po yung premyo. Kung ano yung tatanggapin ng champion, ng men, ganun din tatanggapin ng women. Ano? Diba malaki ang mga, sabihin natin yung mga parang call noon na bakit hindi pareho. Pero ang US Open talagang parehong-pareho. $5.5 million. Champion of the men and champion of the women. At alam nyo yung round of 128, the first round of the US Open, basta makatuntong ka doon at nandun na nga si Alex, $140,000. Magkano ang $140,000? Siyempre, tiningnan lang natin sa conversion. $140,000 in Philippine pesos, 8.6 million pesos. Grabe! Hindi ka pa naglalaro, panalo ka na ng 8 million. Di ba? Ganon. So, Alex Ayala is assured of 8.6 million pesos. Di ba? Because she is in the main draw of this US Open, which will be happening, di ba, next week. Kapag nag-round 64, 190, and then pataas ng pataas, 290,000, the round 32, and then round of 16, $480,000. Grabe, no? Ang taas. Ang laki talaga. Okay, 108 million pesos. Okay. Formally and officially unveiled by US Open. Okay, the final and the hardcourt major or grand slam total prize money for this year, a 20% increase, okay, from 2025 purse. Galing, ano. So marami pa talaga ang ma-encourage yan to play and to really make it, di ba, to the main draw of the competition. Eh si Alex, safe na, andun na talaga, di ba, sa main draw of this US Open. Okay, so eto na. Puntahan na natin yung ating countdown for the Asian Games. Ang sabi ng POC, some 450 so far ha, ang nandoon na sa listahan at natanggap na ng ating organizing committee kasi chine-check pa kasi yung iba. So dun sa 450, so far na safe. Palagay ko mahabang process pa yan, pwedeng may dagdag at may bawas pa yan, and then definitely yung ibang NSA na nagpapalit o kaya naman ibang NSAs na definitely palit lang naman siguro kasi dati 400 parang 443 lang to, but I don't know, katulad nung announcement tuon sa swimming na napunta si Miranda Renner, diba, nadagdag siya, so probably there are NSAs na meron pang ganung mga pagbabago. So silipin ko lang kung ano na yung pinaka-latest bago tayo pumunta sa shooting para tayo balitaan ng shooting as regards the preparations at saka yung mga pwedeng ambisyonin come this Asian Games bago natin puntahan yang si Ampau Acuña or Amparo Acuña ay silipin ulit natin ang pinakahuli na announcement ng POC as regards the athletes to the games. Okay, ito formal na rin na ina-publish ang roster para naman dito sa Modern Pentathlon. Itong Modern Pentathlon, ito yung kay Richard Gomez na National Sports Association. So andyan sa men's division, sina Michael Ver Anton Kumaling, okay, matunog na pangalan, Samuel Herman, Jess Lee Rian Roman, and Joseph Anthony Gadbout. Okay, sa women's division, Shira May Aranzado and Princess Honey Arbilon. Yun, si Arbilon, si Kumaling yan, mga sikat at mga kilalang pangalan yan when it comes to Modern Pentathlon. Ito ay pinagsama-sama, dati yung Modern Pentathlon, meron pang, meron yung shooting. Dati kasi meron pa yung equestrian, but ngayon wala nang equestrian. It's shooting, isa sa mga sport yan. So, official na yan. So, how many yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 athlete Modern Pentathlon squad to the Nagoya Asian Games. And then, pinangalanan na rin yung para naman sa Courage. Yes, kasama ang Courage, okay, sa Asian Games. Nandiyan si Nick Gabriel Ligerio, Jacqueline Escarpe, Zar Augustus Bias. At sa women's, Mayrina Ladja Hassan, Charmeya Quilino, and Margaret Fajardo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 din. 6 ang representation or ang mga nag-qualified para dito sa Asian Games. Anong sinasabi? Ito mga SEA Games Courage Gold Medalist noong 2021, katulad ni Escarpe, si Quilino naman, siya yung naka-silver doon sa Melbourne at saka sa Mandura Oceania Opens early this year. So yun ang justification then of their inclusion for the Courage team dito nga po sa Asian Games. Okay, and then, well, kahapon na discuss na natin sa inyo yung karate na kung saan wala si Alforte Sakura because of the some changes in the ruling at the Asian Games. So, strategy ng Koponan na wag nang ipasok si Alforte. Okay, so, okay, at this point, pupuntahan natin ang ating panayam. Okay, we are having Amparo Acuña. Okay, one of the shooters. Actually, malaki-laki daw ang team na papadala natin for the Asian Games. Hayaan natin na magkwento si Ampau Acuña sa ating pagbabalik. Okay, babalik tayo dito lamang po sa Headline Sports.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, thank you very much. We have here our athlete from shooting, no other than Ampau Acuña. Welcome to Sports Radio. Kumusta na?
23: Hello po. Good afternoon. Thank you for having me.
0: Yes, rifle shooting at the Asian Games. Kumusta ang ating Philippine shooting? Confirmed na ba yung mga entries natin para sa shooting, especially sa event mo?
23: Yes, confirm naman na po, and we're quite a big delegation po ngayon from Philippines. Super nag-improve din po yung mga scores ng mga pistol and mga shotgun. So, medyo marami-rami po sa may pupuntang nag-royal.
0: Wow. Ilan? How many?
23: So, for pistol, there is 4. Mm-hmm. 4 shooters na nag-qualify. And then, for rifle, there is 2 of us kami ni Jason. And for shotgun, I think there is 5. Yeah. So, for rifle pistol, we're 6 people. And for shotgun, we're 5. So, 11 kami in total.
0: Yes. Ang saya naman ng Philippine shooting para dito nga sa Nagoya Japan Asian Games. So, sa rifle, kamusta kayo yung preparation nyo ni Jason? Lahat ba namang events? Pwede nating masalihan? How many events?
23: We will be shooting all our events naman po. And right now, we're hoping na makaabot yung foreign coach namin. Noon kami paparating na foreign coach from Kazakhstan.
0: Yes, okay. So, sana makaabot. Kailan ba ang target na makarating dito? And syempre, para pa magkaroon ng time to train you and Jason?
23: Hopefully by the end of the month din po.
1: Yes, okay. So, okay, yung training, meron din kayong mga build-up for the Asian Games, nakakailang tournament kayo the past months, Ampaw?
23: For this year, we've been to Germany and China, both World Cups po.
1: So, kumusta naman ng mga scores?
23: Okay naman po. For nung Germany, nakapag-second elimination sa ako for 3P. Okay. I qualified for the second elimination, pero I finished ano pa rin, parang 56 over 100 plus. Tapos, tapos for nung China naman, na-late kami ng punta eh. I wasn't able to shoot 3 positions, pero nakapag-air ako. Si Franchette finished 29.
1: Oh, that's nice. Sa ganda ng placing, ano. Yung mga records natin, Philippine shooting, ano ba yung mga hawak mong records at yung comparison din ng mga nagiging scores mo these days?
23: Mm-mm. Before China, nakapag-break ako ng national record ko for air rifle.
1: Ano na ngayon yun?
23: It's 624.7.
1: Okay, so 24.7 from what score?
23: From 624 black.
1: Oh, okay, yeah. So, sa air rifle yan. But the rest naman, ikaw may hawak ng record, ano? Anong standing records mo sa iba pa?
23: For 3P, my record is 589. And for prone, my record is 597.
1: So, how do you see the Asian Games? A comparison to siguro, or you can compare this competition to previous, di ba? Yung previous stint mo sa Asian Games, ano ba mga, may bago ba? Probably even yung I don't know, yung sa scoring or whatsoever.
23: Medyo excited po ako this coming Asian Games kasi ano kami, full force kami ng preparation ngayon ng physical strength conditioning and pati rehab and ang ano namin, kakatapos lang ng annual physical exam namin. So talagang fully covered po lahat ng preparation namin ngayon.
1: And then marami nga na international build-up, di ba? And between today and the Asian Games, meron pa bang natitira na international competition o kaya international camp, training camp?
23: For our preparation for the Asian Games, they will be sending us to a training camp in Indonesia next week for 10 days. 10 days kami.
1: But ano ba to? First time ba ito na may international training camp tayo bago mag ano, one big multi-sport competition,
23: yes,
1: no?
23: Yes, in my experience, parang first time talaga to.
1: Yeah. Talaga? So, excited na para dun sa training camp. Bakit sa Indonesia ang training camp natin?
23: Kasi may mga ibang nag-offer ng training camp like sa Middle East or sa India. Pero kasi ang iniisip namin, it's just a few weeks before the Asian Games and mahihirapan kami mag-adjust ng body clock. So sabi namin, somewhere near the time zone na lang rin ng Japan. Ano, sa Korea po sana, kaso fully booked na sila. marami rin nagtitraining. And lamang po namin sa Indonesia, nag-host sila ng training camp. Marami din pupunta sa Indonesia. So sabi namin, Indonesia na lang. At least medyo less hassle yung travel.
1: Yes, kailan ulit ang target?
23: Ang target po namin is August 27 hanggang September 7.
1: Uy. So kung darating si foreign coach, siguro habol na lang sa inyo doon sa first week ng September.
23: Yes, po.
1: Okay. So, ano expectation natin come the Asian Games? Base nga sa mga scores mo, pwede na ba yung makapasok talaga dun sa finals? Final 8, di ba?
23: Yes po. May scores po ngayon, makakapasok po sa finals. Pero I don't want to think about that. Parang ang pinaka-aim ko po ngayon is aim for perfect score. Para no questions asking. Pero kasi kung iisipin ko yung scores ko ngayon, baka pwede pa akong malagpasan eh. So, let's just aim for perfect and bahala na whatever I get.
1: Yes. Kumusta yung datihan mong mga finishes sa Asian Games? Nakakailang Asian Games ka na ba?
23: This is gonna be my third Asian Games po.
1: Third Asian Games, okay.
23: Yung mga una kong Asian Games, okay lang, not bad. Kasi nag-finish ako ng 16 and ang finals namin is top 8. So, okay lang rin yung mga previous kong performance. Pero medyo mas hopeful ako for this coming Asian Games.
1: Yes, okay. So, mas hopeful and should be mas prepared this time around.
23: Yes. Hindi
1: ka na rin studyante ngayon, I'm sure. Full focus mo talaga sa shooting, tama?
23: Yes po, yes po. Full focus po talaga. Full time talaga ngayon.
1: Yes. Ano kaya yung ano pa, yung dagdag mong motivation this time around in competing at this very high level Asian Games?
23: Siguro po kasi for this Asian Games, ang difference po is yung mga previews, parang I put so much pressure on myself. Ngayon po parang iniisip po, this is my career, so parang I should have fun talaga. But I'm focusing on having fun
1: and hoping that the results will just
23: yes.
1: Olympic scholar ka ba this time around?
23: No po.
1: Not anymore.
23: Po. Yes.
1: Okay. Pala ko nasa IOC Olympic Solidarity Program pa pa rin. But at least may mga support naman, di ba? Even from private, yeah. Di ba? Private sector.
23: Yes. Ayala po. Ayala is our sponsor po ngayon. We work with them and they help us with our sports.
1: Yes. Okay. So sa mga abang dyan sa shooting, Ampaw, anong gusto mong message? Baka kasi hindi ka agad tayo makapagkwentuhan, lalo na at the end of the month pala, you'll be having this international training camp in Indonesia.
23: Ano, yes.
1: Assurance pwede mong mabigay sa amin at sa iba pang mga supporters na shooting.
23: Siguro po, looking forward to the support kasi yun po talaga yung nakaka-motivate sa amin. And ang assurance ko lang po is this time around, super 100% po yung binibigay namin sa training. Not just me, also my teammates. And ano po kami, united po kami kahit individual events kami, individual sport kami. Ano po kami, buo kaming team na lalaban para sa bansa.
1: Yes. Individual ang mga events nyo, pero kayo ni Jason, may mix ba? Kasi di ba lagi yung kasama ng mix? So,
23: yes, may mix. Yes, may mix din po.
1: Okay. So, unti-unti na siguro bumabalik yung tandem nyo kasi, di ba, nagkaroon ng training si Jason before sa military. Di natuloy talaga yung ano nyo, partnership in a way.
23: Yes.
1: So, thank you. Looking forward makita ang mga performances nyo come the Asian Games. Thank you so much, Ampaw, and
23: so
1: all the best.
23: Thank you.
1: Lahat ng member ng ating Filipina shooting team.
23: Thank you. Thank you. Nice to meet you.
2: Sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Okay, so inyong napakinggan si Amparo Ampaw Acuña. Matagal-tagal na rin natin kakilala si Ampaw. So this is her third Asian Games at sa pakiramdam niya, ito yung masanda siya, di ba? Naka-focus kasi sa training, maganda rin yung training. Meron din silang dalawa na malakihan ng mga international build-up, nag-Germany, nag-China. Tapos yun na nga, nakaset ha, isang international training camp. Parang 2 weeks ito, September, ano ba ngayon, August 27 to September 7, okay? Almost 2 weeks at yan ay magaganap sa Indonesia. So may foreign coach pa dating, hoping daw na makahabol. Sana lang yung program ng foreign coach nasa kanila na at sinusunod na nila. Kasi kung habol sa training camp, tapos syempre diretso na kaagad sa Asian Games. Pero that's it. Hindi kasi nagtuloy-tuloy yung contract nung datihan nila na foreign coach eh. But hoping na maging maayos pa rin at makatulong pa rin yung foreign coach na darating to guide our shooters come the Asian Games in Japan. Parati niya nababanggit si Franchette Quiroz, okay? Si Quiroz kasi ay sa pistol, pero madalas kasi sila ni Ampaw ang magkasama kasi nga kukunti naman halos yung mga lady shooters din natin at yung dalawa ang medyo madalas, okay, na lumalabas ng bansa. So, parating sparring partners itong dalawa, sina Quiroz at saka sina Acuña. Sabi, maganda rin yung mga scores ni Quiroz kasi nga si Quiroz, ang dating top shooter natin na halos nag-qualify doon sa nakaraan na Olympic Games sa Paris. Rokina po, so another cycle for the Olympics. But of course, before the Olympics in LA, ay meron tayong Asian Games. Hoping naman, kasi alam niyo sa shooting, ang dami-dami nyo, let's say 30 or 40 because this is Asian Games. So mga ganun lang ang participants. But kasi kapag world competition, halos 100 shooters ang kasali or more than. And then of all the participants, after ng ilang after series of shooting or shots, walo lang ang papasok sa final round. Wala silang quarters, wala silang semis, di ba? The eliminations, kumbaga 6 series yan ng mga shots, ay ano, ang pipiliin lang yung top 8, yun lang ang maglalaban-laban sa finals, di ba? For the gold, silver, and bronze. So sabi ni Ampaw, previously, mga naka-top 16 siya. So this time, dapat yung top 16 maging top 8 muna. And then kapag nasa final round na, doon na magkaalaman. So 11 shooters to the Asian Games. Wala pa akong kompletong listahan o yung mga pangalan nitong 11 shooters will make a follow-up. Kay Irene Garcia, tama ba? Yes. Secretary General ng ating shooting, Philippine National Shooting Association, para din po naman maibahagi ang mga miyembro. Ano. Bilang pagsaludo na rin, they are all busy in training, of course, with the hope of landing in podium at the Continental Games, the Asian Games in Japan. It's 8:38. Quick timeout ulit tayo. Tapos puntahan ko yung ilan sa mga scores in basketball. Sa ating pagbalik, dito lamang sa Headline Sports.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY-an, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sports Radio 918 AM.
24: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:40 in the morning. Ito pa rin po ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. So, Strong Group Pilipinas, sila ang ating representative to the Jones Cup. Ginaganap parati yan sa Chinese Taipei. Actually, this is the 45th, pang-45 edition na. At hindi nakarating sa top 4 sa semifinals ang SGA na defending, two-time ha, defending champions itong kupuna natin. Kahit na tinambakan natin ang host Chinese Taipei Blue 117-74 doon sa kanilang huling match sa eliminations. Dati kasi the standings after the all the games ay yun na ang tatanghali na champion. Pero nag-iba po ang mga ruling. So ito yung panglima na panalo in 6 matches. So may isang talo ang strong group. Ano, pero hindi pa rin sila nakapasok doon sa top 4. Okay? Dahilan nga sa automatic na yung host country ay merong ano, qualifier. So nagkaroon ng statement ang Chinese Taipei Basketball Association ang organizer. Ang organizer, I mean, kasi nga maraming discussion. Actually, mainit. Diba? Mainit ang mga discussion lalo na sa social media. Bakit ganito? Bakit ganyan? So we quote, and the Chinese Taipei Basketball Association said, to enhance the entertainment value, a clause guaranteeing the Chinese Taipei Blue Team's advancement to the semis was added, ensuring fans can still witness the Chinese Taipei team playing during the semifinals. The two-time champion Philippines SGA team, which is the same group, is in the same group as the Chinese Taipei Blue Team, may become the biggest nemesis under this year's new competition system. Despite having a better record, they were unable to advance due to the new system. Yeah, it added, sabi ng Chinese Taipei Federation. So yan, as they ended the group phase on a high note, strong group chairman Frank Lau naman sabi, had nothing to say. Okay, yun ang kanyang release. Sabi niya, wala na akong masasabi dyan, ang sa akin lang, susundin ko yung payo ng aking nanay. Huwag mong kunin ang bagay na hindi talaga para sa'yo, said Lau. Okay, so ganyan. So as inferior din kasi yun sa quotient system nila. Kasama dun sa grouping, ang Wonju DB, okay, na may ka-identical nila na 5-1. So, hindi sila pasok. Eh, para sa akin, kailan ba nalabas tong ruling? Before the tournament ba, inilabas na yung ruling? Dapat maaga? Hindi. On the spot lang ba, nilabas yung ruling? Sure. Okay, kung nung ongoing na yung tournament, inilabas yung ruling. Okay, that's a 4-1. But kung ito'y before, dapat naging maganda yung planning ng isang team na kasali. Be sure na talagang kukuhanin mo lahat ng game mo. You cannot afford to lose. Para sa akin, you cannot afford to lose kasi kung perfect yung record mo, aba, eh, baka naman mahirap na natanggalin ka pa, di ba? Doon sa ano, doon sa standings, kung lahat ng game mo ay nanalo. Pero may isa tayong talo, di ba? Kung clean slate, ika nga yung ating record, aba, di na nasiguro natin yung slot dyan sa top 4, ika nga, or yung at least... Yeah, yes, definitely the top 4 of the standings. Okay, so I'm sure marami pa rin nakaprotesta dyan, but I think just good effort or good sabihin natin statement from the owner himself na ayayanan natin yan. Parang ganyan, very cool. Itong si Mr. Lau, Frank Lau, na Frank Lau is the new president, tama ba ako, team? Of volleyball. Okay, siya rin yung bagong pangulo ng volleyball. Very cool yung kanyang statement. Wala na daw siyang makokomento pa dyan. Okay, basta huwag mong kunin yung bagay na hindi naman talaga para sa'yo. But definitely, generally, medyo hindi maganda yung naging ruling na gano'n ng ating organizing committee. But sa iba ding mga laban, di ba? Eh, magsiguro na tayo. Para bang parati yung sinasabi natin sa kada laban sa boxing. Na kapag nagdepende tayo doon sa scoring, sa scores ng mga judges, di ba? Eh, kadalasan, hindi pumapabor sa atin. Hindi nakita yung magagandang suntok ng ating pambato. So, ang nangyayari, natatalo pa tayo kahit na tingin natin panalo tayo. Eh, kung knockout yung binigay mo doon sa kalaban mo, ba? Pwede pa bang manalo yung ano, yung nakatayo na boxer, di ba? Kaysa doon nakatumba na kalaban. So, yun lang naman ang para sa atin. Very general, ika nga, na reaction ukol dyan. Okay, from Jones Cup, we go to some other developments pa rin yung basketball dahil sunod-sunod po ha. At sabay-sabay actually ang mga nilalaruan ng Pilipinas. Katulad nito, nandoon tayo sa pre-qualifying to the Olympic qualifying. Okay, pre-Olympic qualifying, I mean. So, sa Mexico ito, no? Talo tayo sa Mexico, talo tayo sa Canada. Ang pinakahuling score natin sa Canada, 38 for the Philippines and 85 para sa Canada. So, 0-2 tayo. Ang sunod na makakalaban, Senegal. And of course, we are on the brink of elimination na talaga. Okay, para dito sa ating Gilas Pilipinas women. But still, alam ko na malaking aspeto pa rin dito yung panalo because we made it to that pre-Olympic qualifying and then yung experience na nakuha natin doon ay hindi yun matatawaran. Win-win na ano pa rin scenario for the Philippine women or the Gilas Pilipinas women. Samantala, ano pa, meron tayong Gilas Pilipinas Youth Men naman. Okay? Sila ay sumasali sa FIBA Under 18 Asia Cup. Okay? Sila ay huling nanalo sa Syria 72-63. Kaya naman, pasok na sila sa quarterfinals. Tama? At ang mga kalaban natin ay China. Okay? 1 PM today. Gilas Pilipinas Youth Men against China. Yan, talunin natin yan, China. Patunayan natin, mas mahusay tayo sa China. Okay, and then, ang alam ko, magpapatuloy ngayon yung mga youth men, youth women, 3x3 natin, doon sa Southeast Asia, 3x3, ano naman, cup, okay, na ginaganap dyan sa Asia, Southeast Asia, okay, stop number 4 na ngayon. The other day, nag-sweep tayo both the men and women youth titles. Yung women, nakakadalawa na. The stop 1, sila din yung champion. Tapos ito, stop 3. Mahusay tayo sa 3x3. Ha? So, bangin yan. Mamaya, marami pa sa ating sports news roundup.
24: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:48 mamaya sa ating Philippine Sports Commission R. Nakaschedule tayo for a phone patch. Malamang phone patch. Nasa Davao si Chairman Pato Gregorio. And then meron tayong live Zoom sa ating Olympian Taekwondo Jean na si Kurt Barbosa. Okay, siya po ay isa sa mga pangunahin nating bets para nga sa paparating na Asian Games. At syempre, dudugtong na rin natin yung kwentuhan doon na this weekend, ang celebration, main celebration, okay, ng 50 years ng Philippine Taekwondo Association. Katulad ng nakwento sa atin ni Secretary General Rock Sampson the other day, di ba? 50 years and counting para sa ating PTA. Kaya mamaya i-celebrate natin ang kanilang 50 years din with kamustahan. Kasama po si Kurt Barbosa sa ating Philippine Sports Commission R. Okay, sige, puntahan na natin ang tennis. Tinitingnan ko yung mga resulta natin. Uy, nasa semis na nga si Jessica Pegula. Okay, at si Iga. Kasi mukhang may injury si ano. Yun, tama o. Oh. May injury si Rybakina. Okay, Iga Swiatek reached Cincinnati semifinals as Rybakina succumbed to left ankle injury. Ala, oo, yan ay sa kanilang Cincinnati quarterfinals. Papaano na, okay? So, si Rybakina pa naman aiming to dethrone Aryna Sabalenka, 'di ba, bilang world number 1. Sayang naman 'tong mga ganitong pagkakataon ano, na biglang hindi siya healthy, nagkaroon ng injury, left ankle injury. Iga was leading 4-1 with Rybakina serving at 40-15 when things first appeared to go wrong. Rybakina could not finish off a rally at the net, and when Swiatek put a tough passing shot at her feet, Dikasak missed the follow-up half volley and put her hands to her knees. Ayun, she struggled to push off on her first service on the next point, which lasted just 3 shots, and after a mid-game medical evaluation, Rybakina decided to end the match moments later. Ayun. So, with that, wala na, eliminated na siya. Eh kasi nung isang araw, after Sabalenka lost to Sara Bejic, the other day, di ba? Eh, ang kailangan na lang ni Rybakina ay manalo. Okay, makarating dito sa finals ng Cincinnati para kuhanin yung world number 1 ranking. Pero with that, mariretain pa rin na sa Balenka yung top spot going into next week's US Open. Si Iga naman ay tuloy-tuloy ang pagpasok at siya ay na semifinals. Ang magandang laban to, Jessica Pegula, ang mga kalaban ni Iga, porque si si ano, nanalo itong si Jessica naman. Ang kanyang tinalo ay si Amanda Anisimova ang tumalo kay Alex, di ba? So ang score nila 6-4 to 6-7-6 tiebreak of 4. Pahirapan pala itong dalawa na to. Si Jessica, nakakuha ba siya sa first set? Yes. Tapos trailing siya sa second set at 3-0. Tapos nag-medical timeout siya. Okay. Pero after ng medical timeout, eventually nakaano pa siya, nakahabol ano itong world number 3 na ito. Remain unbeaten ha. Ganda rin ang winning run ni Jessica Pegula. Okay. So sabi niya slightly mental internal panicking a little bit because when you feel something acute, you're like, "Oh gosh, what do I do?" So ayun. Meron siyang problema sa kanyang service tapos kaya nag-medical timeout siya. Okay. So, at least hindi naman yung ano, definitely not physical. Okay. Kaya yung kay Rybakina na talagang na-injured siya eh. Hindi na makagalaw eh. So, she remains unbeaten. Okay. At maganda rin yung record niya kay Anisimova. Mukhang hindi pa siya natatalo dito. Okay. So, Pegula against sino yan? Si Iga Swiatek, the defending champion. Gandang laban ito. Pegula coming from that victory the other week, di ba? Tapos ito, siya naman. Hindi. Ang panalo din last week ay si Iga rin, di ba? Tapos ito, aiming for a double back-to-back ha? Or for a back-to-back WTA 1000 tournament. Unti-unti from number 7 in the world, baka makahabol pa, mukhang in-form. Okay, etong si Iga, no? At pwedeng humabol dun sa standings of the WTA. And then what else? Ano pa? Alcaraz. Okay, we have the news for Alcaraz. Sabi ni Alcaraz, siya ay babalik na. Okay, Alcaraz announced he is set to return. Okay, at US Open. Where he is the defending champion dito nga sa hard court season ending hindi na natin pwedeng sabihin season ending, matagal-tagal pa mag-end yung season lalo na merong finale no, but the last major of the season. So lalawak daw siya. Okay, sa social media video niya sinabi. Okay, so siya ay kasal ko yung number 2. Okay, the US Open will be Alcaraz's first tournament since April in Barcelona. Matagal-tagal pala, April. Okay, May, June, July, August. Grabe naman, 4 na buwan. Nagkaroon kasi siya ng injury sa kanyang kanan na kamay. Okay, wrist, yung kanyang wrist dito. Okay, so after 4 months of recovery, the 23-year-old Spaniard will try to defend his title dito nga sa US Open na may record $108 million dollar total purse, including $140 to the first round, okay, qualifier, and kapag natalo ka, you're gonna be a qualifier and loser of the first round, $140,000 or 6.8 million pesos. Galing ng premyo ng US Open. Anyway, so, yan po yung maxi natin kwentuhan. Sa ikalawang bahagi ay pupuntahan natin na yung billiards natin segment with Ruby Len Amit, our champion, ang kanyang co-founder sa Amit Cup na si Randy Vera, and then ang champions ng Nuvi, ang champion for Nuvis and likewise for intermediate sina Santa Maria, okay, at si Pangan, okay, mga young and promising pool players natin. Dito lang po sa Headline Sports and Billiards on Air. Later sa ikalawang bahagi, please do stand by for the news with Team Tapales. Uy, good morning sa ano ba, Papa o Dad ang tawag mo, si Sir Arnie, naka-tune in daw. Papa, good morning, Papa Arnie, naka-tune in pala. Nandito na po si Team Tapales, okay, kadarating lang po ni Team. Ah, Mama! Okay, ikaw talaga eh. Akala ko eh, kasi parang pictures. So, si Mama, Arnie, okay. Ang naka-tune in dito sa ating program. Hello po, ingat po. Alam ko na lagi ding nasa trabaho at nasa labas si Mama Arnie, okay? At syempre kay Papa na rin ni Team, okay? Na lagi ding sumisilip sa mga programa natin dito lamang po sa Sports Radio, okay? Please do stand by for the news and we'll have more of the program in a while.
7: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
28: Philippine Standard Time, it's 8:58 AM. Good morning and here is the news. The reported death toll from the effects of tropical cyclones Luis and Maymay and the southwest monsoon has risen to 29. According to the Office of Civil Defense, most of the deaths were from the province of Benguet. The OCD noted that the victims died due to landslides, rock slides, fallen trees, drowning, strong currents, electrocution, and vehicular accidents. It also recorded 19 injured persons and 3 missing. The inclement weather affected more than 6,500,000 families in the following areas: Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, and Mimaropa. Damage to infrastructure was estimated at 4.6 million pesos while damage to agriculture reached to 1.4 million pesos. In news overseas, at least 17 people have been killed in Russia's latest attack on Ukraine's capital, Kyiv. The State Emergency Service of Ukraine said 17 were killed as blocks of apartment and warehouses were struck across the city. More than 40 others were injured. The emergency service added that a children's hospital and school were also damaged. Kyiv's Mayor Vitaly Klitschko warned residents of 2 districts that they may have experienced a disrupted supply of hot water following the attacks. Mr. Klitschko told the BBC that Ukraine continues to face a shortage of air defense missiles. He added that Ukraine needs ammunition and anti-missile systems from its partners. In sports news, Filipino Olympian EJ Obiena run of 3 straight gold medals came to an end after settling for 6th place in the Luzon leg of the Diamond League in Switzerland. Obiena cleared 5.81 meters but failed to clear 5.91 meters in his final 3 attempts. World number 1 in Sweden's Armand Duplantis dominated the event with a meet record of 6.21, followed by Emmanuel Corrales at 6.16 and Curtis Marshall at 5.91. Obiena's 8th gold run included his 3rd consecutive gold at the Golden Sand Beat in Poland on August 16, where he matched his season best 5.91 meters. Obiena is now expected to shift his focus to the 20th Asian Games in Nagoya, Japan, where he aims to defend the gold medal he won in Hangzhou in 2023. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning, mga team. Natuto sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laruan ng sports. Muli ako si Mitra Palas at isang magandang umaga sa inyong lahat.
29: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
30: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
29: Self-protection.
30: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
29: Seek early consultation.
30: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
29: Support fogging and spraying.
30: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
29: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
20: So, dumayo.
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
22: sino nagturo sa
21: nag-training po kami sa DOST.
22: Sa DOST din.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio,

0: Tukit Stall.
1: Ah,
0: Opo.
1: patong. Patong na yan. Okay, so nice to hear that from you, Ruby Len. So, may Asian Indoor kasama ang billiards later this year. Isa rin yun sa malaking focus ninyo, tama ba?
0: We will still be having a qualifying tournament for the Asian Indoor Games. So, there's three of us. Ako, si Raki, and si Cheska. So, there are only two players po na makukuha. So we will be having under the new leadership po ni Attorney Wharton Chan, we will be having a qualifying, which I think is very fair naman. Kaya I'm glad na everybody gets a fair chance at it. I think also the guys with sila Carlo, I'm just not sure kung sino po sila na maglalaro for it.
1: Oo nga pala, congratulations, and we're also happy for our team, for our players, kasi meron tayong National League NLBSPH, parang gano'n,
0: yes.
1: Di ba?
0: Apa, that's the new association po under the leadership of Attorney Wharton Chan, who is also the Secretary General of the Philippine Olympic Committee.
1: Yehey! May mag-aalaga na sa ating mga Q-Masters, ano? Sana tuloy-tuloy
0: okay, yes.
1: Na to.
0: Yes, very nice plans. Yes, very good plans. And he really involves the players and takes care of the players. So I'm glad and I'm excited, especially for the younger generation po.
1: At natutuwa din ako, imagine, isa sa mga graduates ng Amit Cup, kaagaw nyo na ngayon sa slot sa national team to a certain big games, di ba?
0: Opo, lagi ko mang biro yun eh. Sabi ko itong ginagawa ko sa Amit Cup, naghahanap ako ng mga tatalo sa akin. but I'm ano naman pa, I'm open to it and I'm up for the challenge. And that's what we want, more women players to come out and compete, especially internationally po.
1: That's the goal of Amit Cup. Very ironic, kumahanap pa ng mga players na tatalo sa inyo ni Cheska.
0: Opo.
1: Okay, sige. Speaking of the Amit Cup, okay, short break ako. Tapos diretso na tayo dahil yung partner ko rin dito sa Billiards On Air, alam mo, through your Amit Cup, nagkaroon ako ng partner ha kapag may billiards program ako. Si Randy Vera, in a while.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so ito pa rin po ang ating Billiards On Air. Kasama na natin partner Randy Vera and of course si Champ Amit, Ruby Len Amit. Hi again, magandang araw. Kanina, kausap ko na si Champ Ruby Len. Ren, ikaw naman, kamusta? Pagod pa ba after that grueling, di ba? Today, or sabihin natin, halos week long siguro yung tournament base sa mga kabisihan na ginawa ni partner Ren. Yes, good morning.
7: Yes, good morning everyone. Good morning partner. Masasabi ko fulfilling naman siya, pero yes, nakakapagod din talaga sa part. Kasi actually pag pinag-isipan mo talaga, hindi lang talaga siya 1 week. In terms of yung preparations namin, siguro mga 2 to 3 months actually siya. Especially for Ruby Lynn and I, medyo ano talaga, several months ahead pinaplano na namin. And pero sobrang fulfilling talaga niya, especially yung results nung particular leg na to. Ang daming nakakatuwang mga moments.
1: Yun, at yun nga ang pag-uusapan natin. For the love of billiards, talagang willing magpagod si partner Ren and definitely si Champ Ruby Len. Champ Ruby Len, ikaw muna, paano ka na-excite during the competition? Seeing, ano ba, 9 years old or baka may mas bata pa dyan and 10-year-old basta mga teenager, early teens, di ba, na nananalo sa Amit Cup.
0: Opo, ang cute-cute nila. Especially them playing in the finals. Tapos sobrang halos hindi pa nila masyadong abot yung table. Parang it's something na kami nga ni Ren were talking about it while watching them play. Parang sabi ko, there are more, ano now kasi, there are more young players joining with their families. Sabi ko, this is what we're building. This is, we didn't think that it would be this big, honestly. We didn't think na it would actually be this way. What we were just focused on talaga po was doing it right, just being very intentional with every decision, na everything we do is really for the ladies. And we're just very glad na this is the product of it. It's something na we are really very proud of. And as you can see, after nga po nung tournament, I approached the winner, si Sandy. And I told her of how proud I am, not because of her winning, but because of her attitude. Because when we were watching her play, pag medyo pag nakachamba siya, she would like raise her hand, or kapag kami magandang tinira si Stacy, it was caught on video pa nga po eh, she would clap her hands. So the everything that's happening is something na we're really very proud of, and kaya po lalo kaming na-inspire. Kahit na sa totoo lang talagang totoo, lalo na minsan ano, kaya I'm grateful also to the team kasi most of the time nasa ibang bansa ako. So minsan yung meeting namin, yung oras would accommodate my time because I'm competing. So sila po sometimes I would say na okay lang pa ganitong oras and they would agree to it. So kaya I'm very blessed po with the team and with everything that's happening with AMIT.
1: Nako, mukhang overwhelming naman, you know, the sight of those players, ang liliit, diba? And then competing, and then playing like a pro, Ren. Ikaw naman, anong take mo? Anong pinaka best moments na nakita mo dito sa huling season 4, leg 3?
7: Well, partner, medyo undeniable talaga pag makita mo dalawang bulilit naglalaban tapos pareha sila mukhang manika. Tapos nakikita mo, ano yun, pinaka-striking for me overall is yung, kasi namomonitor namin yung ano eh, yung progress ng players, diba? Nakikita mo na nagpa-practice talaga sila. Kita mo sa mata tsaka sa itsura nila, na gusto talaga nila manalo. So, it's very striking for me to see how important it is for them. And how it's affecting and shaping their lives. So, I think we're having a positive impact on everyone for the most part. So, I think yung sabi nga ni Rubilin, it's something we can hold on to and something that can inspire us for the next, I don't know how many decades. So, yun. Yun pinaka striking for me, the aspect ng tournament.
1: Okay, Champa Rubilen, saan ang galing yun, no? Yung attitude ng isang bata na playing like a pro. So I'm sure may isip mo rin na, they're really watching, you know, different competition. And definitely, pag sinabi mo kasing billiards, for women, Rubilen Amit yan, at saka Cheska Centeno. So, paano ka humanga na ganun na nga pala ngayon ang billiards sa atin? Kahit maliliit na bata, they know what to do. Kung anong attitude meron dapat kapag naglalaro, di ba?
0: Opo, alam niyo ma'am, what I realized is that very accessible talaga ang matches even with the kids. So all the more po talaga na pagbubutihan namin to represent the country well and to be at our best attitude always. Because yes, sometimes disappointing sa laro, minsan nakainis yung mga shots or yung mga pagkakataon na hindi ganun kaswerte. But then at the back of my head, ang iniisip ko is that a kid somewhere will be watching and will also see kung paano a pro player would react in those situations. So, parang wake-up call din sa akin yun na, oh, kailangan, you have to be, ano, you have to be careful also with your actions.
1: Definitely. And you've been playing naman, likewise, Cheska, with, you know, that kind of attitude, right attitude, di ba? Wala pa akong nakita talaga na kahit ang pangit ng laro, medyo nagdabog or whatsoever. Very, ano pa rin, pleasing pa rin ang personality niyo, whatever happened, di ba, doon sa table. And congrats, talagang ihemplo kayo sa mga kabataan. So what now? Well, meron bang mababago sa mga plano seeing this young kids, di ba? Buti na nga, may novice na kayo ngayon sa Amit Cafe. I'm sure hindi kayo na uubusan ng plano ni Ren. Champ Rubilen, ka muna.
0: Yes, ma'am. Nako, kami ni Ren. From the time na natapos ang Amit Cup, every day nag-uusap kami. Kahapon nga po, nag-uusap kami. 2.5 hours tayo nag-uusap, no? Ang dami po naming, we are on our fourth year. And surprisingly, ang dami pa naming gustong implement, ang dami naming gustong pagbabago, ang dami naming gustong plano. All this, again, is inspired by the women players na nakikita namin, pabata ng pabata, and padami ng padami. So all the more now we want to be able to create a space for them wherein it's safe and it's the best experience for them. We really try to. So, to go into details, ma'am, I think Ren would be best to say kung ano yung mga pagbabago, especially for this grand finals.
1: Ren? Okay, very general. Okay.
0: So I think, ano, okay. I don't know if you've spoken to the team, though, because you only spoke about it, I think, yesterday ba? Or the other day?
7: Yes. Well, we've spoken to the team na naman already. So, with regarding the grand finals kasi, partner, usually, ang grand finals kasi the past 3 times, single elimination tournament siya eh. So, Rubilin and I have been discussing it and she suggested, it's a great suggestion, na para mas may, para mas makita natin kung sino yung pinakamagaling and also para mas maraming opportunities to play yung mga participants. Kasi this particular leg, first time tayo mag-grand finals this season na tatlo yung divisions. Previously kasi dalawa lang yung divisions or one lang yung division the first time around. So before, we could get 16, top 16 players. This time, top 8 each division. So naisip namin parang kung ano siya, kung single elimination, parang bilis. So nag-decide kami ni Rubilin and the team together na ano na siya, round robin format siya sa first round. So groups of 4, two groups of, kasi top 8, diba? So, 2 groups of 4. Magra-round robin yung top 4. So, makakalaban ng bawat player, yung 3 other players sa first round. Tapos, saka natin malalaman kung sino yung top 2 out of the 4 na mag-qualify sa next round. Which happens, for the first time, 2 days na din yung grand finals natin. So, kasi pinag-usapan din namin ni Rubilin, ano yun. Pwede naman natin yung isang araw. Kaya lang, pagdating ng dulo, more of ano na lang yun eh, endurance test na lang yun, hindi na siya contest of showing your best abilities. So, for the first time ever, round robin format tayo sa stage 1 ng grand finals.
1: Ganda yan! Mas maraming pagkakataon natin talaga makikita yung mga players. Total, piling-pili naman yan eh. How many will advance to the grand finals in each division?
7: Top 8, partner. Top 8. Actually, we are in the midst of computing the ranking points. So, shout out kay Lisa Ampil for computing the ranking points. Thank you, Lisa. So, we'll be announcing it soon. So there, top 8 to each division. Ang daming ang ano eh. During the leg itself, I'd like to share. Nung patapos na yung season 4 leg 3 na event natin, nakita ko yung nag-compute na yung mga ano eh. Yung mga players natin kasi tin-check nila kung pasok sila sa grand finals.
1: So, and then, di ba, excited na malaman. Oh. By the way, how was the competition? Alam natin, di ba, 3 weeks na yung malakas na ulan, parang may bagyo dito sa, lalo na sa Manila. Kamusta yung ating mga venues? Marami pa rin bang nanood? Walang naapektuhan? Na-forfeit? Sa mga laro? Champ muna.
0: For ano po, you're very fortunate, char, very blessed po talaga kasi yung ulan since I got back, sabi ko, grabe pala yung ulan sa Pilipinas, walang tigil. From coming from Rome na sobrang init naman po, sobrang trick yung araw, dito naman hindi tumitigil yung ulan. So that was one of our concerns, syempre po. The venue is, ano naman po, confident na safe naman yung venue. But then of course, the players are coming from different areas. So yun yung concern namin. We're very thankful lang po talaga na during nung Saturday and Sunday, pag umaga, may araw. Nagulat nga rin po kami kasi umaaraw. So when the ladies arrive sa venue, towards the afternoon palang uulan, and the ladies are already there safely sa venue. So it was, I think, part of the success of last weekend's event po was really, ano, the blessing from up there. Kasi yung araw talagang, na-mention nga rin yun ni Ren dun sa pag-uusap sa group chat, na talagang parang pinagbigyan lang tayo, no, half day per day na umaraw para lang makarating yung mga ladies. Kaya, thank you, Lord.
1: Talaga, thank you, Lord. You know, you're so blessed. The tournament is so blessed. Anyway, Ren, for this segment, sino gusto natin mga i-acknowledge na parate, na partner na ng ating Amit Cup at siguro may mga baguhan na rin, you know, as the tournament grows bigger and bigger. Please, Ren?
7: I'd like, first and foremost, to acknowledge, syempre, Predator Q's, our title sponsor, kasi without their support, none of this would happen. Also, there's Mez Q's, whose sponsorship is now about to come into fruition kasi malalaman na natin yung number one ranked advanced player at papadanala nila ito to Japan. I think si Chari Santos yun. So, by the way, interestingly enough, this season's representatives natin sa Japan Open, I think ito yung pinakamaraming female representatives who will be going to the Japan Open. So, nandun si Denise Santos, Chari Santos. I think yung two Wild Blue players are also going. I think Chia and Kyla are going. And also, I think Raki is joining the ano. So, shout out some SQs. There's Buko Resort also. And then, I think may bago tayo Rubilin, right? Si Green Cross. Green,
0: yes.
7: Cross. So, and also the venues, Q-Pop Pasay was super supportive, and VIP Billiard Hall, both great venues. If you're ever in the Pasay area, you can't go wrong going to those venues. So, and everybody else who, there are a lot of people na went out of their way to support and donate for this leg in particular, despite several circumstances, they found a way to support us. So shout out to sa inyong lahat. Thank you very much.
1: Hoping mas dumami pa dahil palaki din naman ng palaki yung number. Diba, record 176 dito sa katatapos lang na leg. At Champ Rubile naman, generally, paano mo rin nakikita o ano yung nakita mo sa kakayahan ng mga bata kahit mga nasa novice pa lang yan? From the point of view of a world champion, anong nakita mo sa promise na meron itong mga kabataang nasa Amit Cup?
0: What I love about the younger players is that maganda po yung fundamentals po ng mga players, and ang hindi po talaga kasi minsan maturo yung ano eh, yung fight or yung will to learn, yung openness to learn, yung humility also. So I see that in the kids. And also, I'm just very happy that a lot of the kids are with their parents. Malaking bagay po talaga kasi yun. From my experience na my parents were very supportive of me playing billiards. So I think billiards has really come a long way. Kasi ngayon po talaga, a lot of families are joining the Amit Cup. Minsan nga, mom and daughter. Nung last time nga, kasama pa yung grandmother nila. And so, it's a family affair now. So, kami ni Ren, we're very excited with everything that's happening. Kaya lalo po talaga namin pinag-iigihan And I would also like to mention the MEBC team. I'm very thankful and grateful to Ren and his team, the MEBC team, for building this advocacy. Kasi with everything that's all the changes and ano, everybody's on board. Kung baga, syempre, ano naman po yan, it's about the give and take. So I'm just, ano po, I'm grateful na kami nga rin ni Ren, pinag-uusapan namin kahapon kami sa ang haba ng usap namin dalawa of how much we've grown also, both of us. From season one, talaga nag-uusap kami na, oh no, nag-aanuhan pa tayo nun, no, parang nagtatansyahan pa tayong dalawa, no, and then from to now, na parang lagi na kami talagang magkausap and ideas that we have. So it's something na, it really is a family. I feel like this what we're building, it really is a family. It's such a big family though. But it is a family.
1: And congrats and hoping for continued success. For the meantime, Rubilen, ano mong gustong sabihin mo dun sa mga kasali na at dun sa mga sasali pa? Okay, sa Amit Cup.
0: Ang gusto ko lang pong sabihin, especially to those na lagi pong sumasali, and those po na first time sumali, we just want you to know na we really are always working and trying our best to give you the best experience. Everything that we do is ang top of mind po na talaga namin are you ladies. And we just want you to know that we are always proud of you. We see the work that you put in. We see the dedication. And we are here for you. We always say this, if there's anything, we are just here. We are just a message away. And sometimes lang ako matagal mag-reply, especially pag nasa tournament, kasi hindi ako nagpo-phone. So, but ano po, we are very proud of everyone, of the ladies. Win or lose, it for us po, it's more than winning or losing. It's really the culture that we're building. So I'm proud that everybody's on board and everybody's trying to build the right culture to inspire the next generation also.
1: Salamat. Saludo kami sa iyo, Rubilen, and the whole team for this Amit Cup. Mabuhay ka. All the best sa mga susunod pa rin na Amit Cup season and legs, and of course sa mga tournaments mo. Hayaan ka namin mag-time out. Lalo na may horse voice si Rubilen as partner Ren, di ba? And I talk to the champions, at least two champions. Makausap natin dito sa Sports Radio sa ating Billiards on Air. Bye for now, Rubilen. Thank you.
0: Okay pa.
1: Okay, so magpapatuloy po ang ating headline sports, Billiards on Air, dito pa rin sa Sports Radio.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo,
8: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: And yes, Amit Cup Season 4, Leg 3, Novice Champion. Partner rin, i-welcome na natin. Kasama natin si Sandy Santa Maria, ang napaka-cute natin na champion. Hi Sandy! Congratulations!
19: Thank you po. Good morning din po sa inyo, Ma'am Judith and Sir Ren po.
1: Wow, ang galing mo naman, Sandy. Kanina nagkukwentuhan lang kami ni Champ Rubilin, hangang-hanga siya sa iyo at dun pa sa ibang mga kabataan na super cute, naglalaro and seemingly parang professional na maglaro. But how does it feel winning the novice title dito sa Amit Cup Leg 3, Season 4?
19: Very happy din po kasi goal ko din po yung this Amit Cup. Sinabi ko din po, nababawi po ako. And sa pag-practice ko din po, bas dun po ako lalo gumaling at nakita ko din po yung mga pagkakamali ko during the tournament po.
1: Sabi mo babawi ka, bakit ano nangyari sa iyo nung season leg 1 and leg 2 ba? Nandiyan ka na rin, sumali ka na rin, Sandy?
19: Yes po, pero I only reached quarter finalist po and ang goal ko po doon is maging champion po talaga. And this leg na din po, nakabawi na din po ako.
1: Bilis naman ang bawi mo, no? From quarterfinals, do mga nakaraang legs, tapos biglang champion na kaagad ng kauna-nahang season na kung saan may novice. Partner, gaano ba kaganda talaga naging performance ni Sandy? Share with us.
7: For this, actually, simula naman ng pagsali ni Sandy, she already showed a lot of potential. So, tsaka nung leg na to, talagang maganda nilaro ni Sandy all throughout. There were moments of adversity, syempre. Pero napakita nga ni Sandy na kahit na lamangan siya ng medyo malaki nung finals, she never gave up. Tsaka ano, kitang-kita ko talaga, gusto talaga niya manalo. So, but like Rubilin mentioned, ang maganda kay Sandy, kahit gustong-gusto niya manalo, she showed a lot of sportsmanship in class along the way. So, all I can say is I was very impressed and very happy.
1: Yung class na pinakita ni Sandy, yun ang mas kahanga-hanga. You beat Stacy na 9 years old. Ibig sabihin, come from behind victory yung 6-5 mong score sa finals. Kwento ka konti, Sandy.
19: Nung 4-0 po, medyo na lumamang na po siya noon. Tapos, naging 4-1 po hanggang sa naging 5-3 po. And pag after po noon, humabol na din po ako at na-reach ko na din po yung championship.
1: Nung sinabi mo sa sarili mo, nung nalamangan ka?
19: Super happy ko din po noon kasi may teammates po ako na nagsusupport po sa akin noon, kasi yung daddy ko po.
1: Okay. So, ano na ang next goal ni Sandy ngayong nakuha na ang title this leg?
19: Siguro po maging champion din po ulit para din po makita ko po yung mga kamali ko po at para mas gumaling pa po ako lalo.
1: Ibig sabihin, pasok ito, pasok si Sandy sa ano, sa Grand Finals, partner rin, ganun ba yun? Kasi champion of one of the legs eh, tapos quarter finalist pa.
7: Actually, partner, sa pagkakaalam ko, si Sandy magiging number one ranked novice player.
1: Oh.
7: Based sa computation ko ah. Hindi pa 100% sure. Pero definitely, sa medyo mataas siya malalagay. So,
1: yan, eto na, Grand Finals na.
7: Na siya after this leg.
1: If and when pa, top seed ka sa Grand Finals. So how do you see this, Sandy, sa susunod na laban para matapos itong season 4? Ano na? Maghahanda ka, Sandy, may Grand Finals, tapos para siguro ang tingin ng mga nanonood, saka syempre yung mga sumusubaybay sa Amit Cup, ikaw ay favorite, paano mo ha-handle na yung pressure being in that position, baka top seed ka in the Grand Finals, Sandy?
19: Magpa-practice po ako na magpa-practice and magpe-pray din po ako lagi.
1: Pinaka the best, magpipray. Anyway, ano nga ba, Sandy, paano ka nga ba nag-start sa billiards? Paano ka nahilig, natuto na maglaro, and eventually nakasali sa Amit Cup? Kwento.
19: Nag-start po ako when I was 5 years old. Then, nag-stop po ako, bumalik po ako ng 7 years old. And after po nun, gumaling po ako ng gumaling hanggang sa, gumaling po ako lalo nung 10 years old na po ako.
1: Bakit ka natuto na maglaro ng billiard? Sino nagturo sa'yo? Sinong coach mo?
19: Nagturo po sa akin ang daddy ko po. At doon din po ako na-inspire maglaro ng billiards.
1: Kay daddy? Taga saan ba kayo, Sandy?
19: Mikawayan, Bulacan.
1: Mikawayan, Bulacan. Ayan. So dahil kay daddy. Anong pangalan ni daddy? Ano name ni daddy? Para ma-mention naman natin.
19: Ryan Patrick Santa Maria din po.
1: Si Daddy Ryan. Okay. So, how young are you? Saan ka nag-aaral? Paano pa rin na, kumbaga, nababalance mo yung training mo sa billiards? Tapos, syempre, yung studies. Sandy. Yes, okay, sabi ko, saan ka, saan yung school ni Sandy? Ano ng grade mo? Tapos paano mo nababalance yung time preparing, di ba, for competition like Amit Cup? And of course, yung studies mo, di pwedeng pabayaan, di ba? Paano yun?
19: Every Saturday, Sunday po, nagpa-practice po ako ng billiards. Then, Monday to Friday po, doon ko na din po nababalance yung studies tsaka po billiards.
1: Naman. Ano ang pinaka-pangarap, goal, pinaka-highest goal ni Sandy in this sport of billiards?
19: Maging world champion din po, like Champ Rubilin and Champ Cheska Centini.
1: Oh, talaga naman. So, nung nakita mo si Rubilin at saka si Cheska doon, anong na-feel mo? Wow, mga champion, mga idols, di ba?
19: Ano po, super happy and first time ko din po makita si Rubilin and si Cheska po.
1: So, mag-i-inspire, magbibigay pa yung inspirasyon kay Sandy. Sige, Sandy, talk to other girls out there, sa mga kabataan, na baka nahihiya pa sila sumali sa Amit Cup, nahihiya sila maglaro ng sport, pero, di ba, pwede nilang tularan si Sandy na, ayun o, kita mo, champion na kaagad. Please, ano gusto mo sabihin sa ibang bata?
19: Ma-inspire din po sila at kung gusto din po nilang laruin yung sport, mag-practice lang din po sila at gawin po nila yung mga drills po katulad po ng L-drill po. Para po matuto sila sa stroking po nila at
1: okay.
19: At sa simpat din po.
1: Mahirap ba mag-billiards? Kasi yung liit-liit mo, paano pa naabot yung table? Sandy, okay lang ba yun?
19: Oh. Usually po, tuwing nagpa-practice po ako, pinapractice ko din po yung tiririt at pinapractice ko din po yung extension para mas ma-ano ko po yung bola, mas matira ko po at ma-practice ko din po yun.
1: Bon. This time pa lang, hanga na kami sa'yo. Marami nang humahanga sa'yo and I'm sure marami pang hahanga kay Sandy. So keep up the good work and sana magkita tayo sa mga competition at mas magkaroon pa tayo ng mahabang interview like this one. Sandy. Salamat. Ren, may gusto ko pang message kay Sandy before we let her go and we go to our next champion. Please, Ren.
7: Well, I just want to say super proud ako sa'yo and na-inspire kaming lahat sa'yo, Sandy, and keep up the good work. And I look forward to seeing you sa grand finals and more tournaments after. So, yun.
1: Yes, bye for now, Sandy. Okay, so tuloy-tuloy bye. Po ang ating billiards thank on air. Okay, dito lamang sa Sports Radio.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
24: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
23: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
20: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, balik na po tayo. Isa pang champion ng Season 4, Leg 3. Okay, sa Intermediate Division naman, ang aming i-welcome ni partner Ren, siya ay si Natalie Pangan. Hi Nat! Congratulations! Okay, kamusta ka Nat?
25: Hi, saan po?
1: Uy, gaano ka happy? Ikaw yung tinanghal na champion nitong katatapos lang na Leg 3 natin, Season 4, Nat?
25: Sobrang saya po kasi first time, ay second try ko pa lang po sa Amit Cup na sumali, tas naging champion din po.
1: Galing naman. Ren, gaano ba kaganda rin ang performance ni Natalie throughout the competition last weekend?
7: Sobrang ganda rin talaga na nilaro ni Natalie, partner. Kasi, actually, just to give a small background dun sa nangyari, actually, willing na nga lumaro si Sandy kahit hindi, si Natalie sa advanced, sa leg na to, pero na-convince lang namin na mag-intermediate muna siya para masulit niya yung points. So, sobrang na-appreciate ko rin talaga yung attitude ni Natalie. So, she played really well and much like Sandy, she was down ka ng 4-0, diba? Dun sa finals. So, nagawa pa niya. So, same sila ng situation na down 4-0. Nahabol nila yung finals match at nagawa nila mag-champion. So, yun. Very proud ako of that.
1: So, si Natalie won over Karen Delia. Okay, 7-5. Come from behind pa pala to. Noong nangyari doon, Nat, paano ka kaagad na, nalamangan ni Karen? At ano ang naging susi? Paano ka nakabawi at nanalo eventually?
25: Noong una po kasi, parang nawala po yung laro ka. Siyempre po, napagod po sa semi po. Kaya, nung nag-i-type po ako, medyo nagpahinga po ako. Medyo nawala po yung tira ko. Then, nung nag-4-0 po, medyo nawalan po ako ng gana. Then, nung nag-5-1 po, kumuha na po ako ng timing. Kasi medyo nawawala na rin po yung tira niya. Kaya, doon na rin po ako nagdire-diretso.
1: Fighter talaga si Nat. Gusto pa nga niya na lumaro na kaagad sa advance eh. Bakit gusto mo mag-advance na?
25: Kasi mas dun pa ako makakakuha more lesson pa po.
1: Okay, so what's next for you? Mag-grand finals na tayo dito sa season 4. Anong mindset mo ngayon, Nat?
25: Focus lang po sa game and gagawin ko lang po yung best ko.
1: Gaano ba kalaking tulong na merong Amit Cup sa'yo na isang ang mahilig dito sa sport na ito? Paano ka natutulungan ng tournament ni Narubilen Amit at ng co-founder na si Ren?
25: Malaking tulong po sa akin yung Amit Cup kasi dito ko po nararanasan yung tunay na takbo po ng laro at natututunan ko po kung paano manatiling matatag, kung paano po i-handle po yung laro sa under pressure.
1: Ito naman, nakakailang legs ka na ba ng pagsali, Natalie?
25: Pangalawa pa lang ba?
1: Pangalawa pa lang, tapos champion ka agad, galing naman. Paano ka nag-start, paano ka na-discover dito sa sport na to?
25: Naglaro lang po ako since last year, July po. Nanalad-lad lang po ako sa mga tito-tito ko.
1: Kasaan ba kayo, Natalie?
25: Antipolo po.
1: Antipolo? Uy, marami nagbibillards dyan sa Antipolo, di ba?
25: Opo.
1: Nanonood lang sa mga tito, tapos ayun, nahilig na ka. Ang bilis mo naman kaagad natuto. Ano kaya ang reason? Bakit mukhang andito talaga yung talent mo? Bilis ah.
25: Medyo,
1: coach mo, yes.
25: Kasi since po talaga dati pang nag-try na din po ako mag-billiard. Pandemic po. And nag-stop lang din po ako.
1: Yun, ito tinutuloy-tuloy mo na lang. So, sigurado nga na yung talent mo andito. So, ano pa ang pwedeng pangarapin ni Natalie? At gaano din kataas ang pangarap ni Natalie in this kind of sport?
25: Gusto ko rin po maging world champion po.
1: Yung world champion niya naman. Pero, how young are you? Saan ka nag-aaral? Ganun din. Mahirap ba yung billiards? Mag-training and at the same time, syempre, magsagot ng mga assignments sa school. Paano yan? May school?
25: Nag-aaral po sa Mayamot National High School and na-handle ko po siya kung Monday to Friday po, practice po sa umaga din, pumapasok po. Then, Saturday to Sunday, nag-drill po.
1: Talagang may time. Binabalansin mo yung time. Anong aspeto ng billiards ang gusto mo? Kaya ito yung napili mo na sport, Natalie? Hirap ba yung billiards? Tapos nag-iisip ka rin, paano ba yung tira dito? Ano bang angle dito?
25: Paano po, pinag-iisipan ko rin po kung paano ko siya may lalaroon po ng maayos. Then, nagpo-focus lang po ako sa game. And di ko na rin po inaano yung kalaban ko na kung ano man po, matalo man po, matalo.
1: Masaya ba yung community ng Amit Cup? Dami-dami yung players. Players pa lang, 176. Ay yung pang mga manonood doon, mga family members. Gaano kasaya ang Amit Cup?
25: Masaya po kasi marami pong mga babae po na nadidiscover sa laro ng billiard po and mas nakikilala po sila. And mas natetrain po yung sarili nila po.
1: Yes naman. Okay, anong gusto mo rin sabihin sa mga girls dyan na gusto rin, malay mo, interesado din sila to play the sport o kaya manood, di ba? And to just, you know, be with the group, anong invite mo sa kanila, Natalie?
25: If gusto lang po nila mag-billiard, and mag-practice lang po sila and manood-nood lang din po. And makakakuha na rin po sila ng mga lesson po doon sa mga naglalaro, lalo na po sa magagaling. Mas madami ka pong makakuha ng mga madami ka pong malalaman ng mga tira, kung ano man po.
1: Okay, so abangan ka namin sa Grand Finals. So title ang goal ni Natalie sa Grand Finals nito. Tama ba?
25: Tama.
1: Okay, siyempre. Okay. Partner Ren, sige. In general, message mo kay Nat at sa iba pang mga kasali, makikita natin sa Grand Finals. And of course, yung pa-thank you mo na rin for this season, Leg 3.
7: Well, una-una, super proud kami sa'yo, Natalie. So, we're looking forward sa mga next mong performances, especially sa Grand Finals. Makita tayo doon. And I wish you luck also. Also, partner, I'd like to acknowledge pala si Natalie tsaka si Sandy, parehong ano sila, Wild Blue.
1: Nice,
7: members
1: okay.
7: Sila ng Wild Blue. So, in terms of grades, I'm pretty sure matataas din grades nila consistently. So, congratulations din doon. And yun nga, parehas kami ni Rubilin, proud kami kasi hindi lang sa nilaro nila, kundi pati yung kung paano nila dinala yung sarili nila with class and sportsmanship. So, congratulations and very proud kami sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Amit Cup, maraming salamat. We look forward to seeing all of you also during the Grand Finals, which will happen around November. So, thank you sa lahat and I hope everyone continues playing and supporting this sport that we love. Sport of Q Athletics, so billiards and all of that. So maraming salamat sa inyo, Nat.
1: Yes, maraming salamat and congratulations, Nat, kanina, si Sandy, and of course, congrats din dun sa Advanced Division Champion na si Reyna Eusebio, probably one of these days. Maraming salamat sa panahon and until next time, there you have it, ang ating Billiards on Air with the Amit Cup, okay, Season 4, Leg 3 Champions, and of course, with partner Ren, at kanina rin si Rubilin Amit. Bye for now! Salamat po! Okay, so dito na rin natatapos ang ating programa. Dito pa rin po sa ating 918 kHz sa AM band. Maraming salamat and until next time.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good morning. Here now is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. says the government will build 13 additional pumping stations around Metro Manila. The president spoke to newsmen following an inspection at the Tripa de Galina pumping station in Pasay City. He said that most of the stations should be in place by the end of this year or by the beginning of 2027. The chief executive, however, said this does not address the country's problem with garbage. He added that the government's trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. In news overseas, Yemen's Iran-backed Houthi rebels have successfully carried out two military operations using drones. A military spokesman said the rebels targeted a sensitive Saudi enemy site at Naran Airport and the Aramco facility in Naran. Earlier, Iran's Revolutionary Guards had warned that Saudi Arabia would be unable to contain the Houthis as the rebels ramp up attacks on the kingdom. Hostilities resumed last month when the Houthis welcomed an Iranian plane in Yemen's capital Sana'a, setting off a spate of tit-for-tat attacks. They later announced a maritime blockade of Saudi Arabia and began hitting its ships, airports, and oil facilities. And so goes the 10 o'clock edition of the news. Good morning!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
31: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
30: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
32: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
33: Pati bamboo.
30: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
34: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
35: Nung natutunan ko po yung paggawa,
36: sino nagturo sa
35: nag-training po kami sa DOST.
36: Sa DOST rin.
30: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
37: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
38: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba.

0: leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
1: Isang magandang umaga po, no, sa ating mga ka-zone. Isang magandang Biyernes dahil nagpapasalamat tayo na ngayon ay hindi na umuulan dahil dalawang Biyernes din tayong inulan, ano? At ngayong araw na to, special ang ating episode dahil ako po ay nandito ngayon sa Binyan, Laguna, na kung saan ginaganap ang kasalukuyang ginaganap ang Training the Trainers North Luzon Leg, no? South Luzon Leg. At alam niyo po, wala nang katumpik-tumpik pa, no? Ang makakasama natin sa araw na ito ay ang isang taong hindi naman kailangan ng mahabang introduction dahil siya ay kilala na, no, sa larangan ng para sports kung ano yung pag-uusapan. At syempre leader siya ng sektor ng may kapansanan, pero mas nakilala siya dahil siya ang nagtaas ng level, no, ng para sports dito sa Pilipinas. At yun nga, walang iba kundi ang presidente ng Philippine Paralympic Committee at ang founder ng PhilSPAD or Philippine Sports Association for the Differently Abled, Mr. Michael Barreto. Sir Mike?
2: Magandang umaga, Adeline, for sa mga listeners mo at sa ito yung part dito sa ating programa mo, ha? We, men in sports. Hindi,
1: yes.
2: We, men in sports.
1: Yes. We, men. Yes, sir. So, actually, sir, gusto ko lang itanong sa inyo kasi ngayon gusto natin pag-usapan, ano, na alam mo po, minsan yung iba, nakikita lang nila yung mga atleta, pero hindi nila alam na maraming tao na katulad ninyo na nagtatrabaho para ma-push, no, at magkaroon talaga ng maging inclusive ang sports natin, sir. At yun nga po, Sir Mike, bakit po importante ang role ng, kasi ngayon sa mga kasama natin dito sa Training the Trainers ay mga eskwela, mga teachers, sir. Ano po bang importansya ng school, ng role ng school, sir, sa ano natin, sa development ng para sport?
2: Well, sa school, sa unang-una, siyempre, nandito nga tayo, kasama tayo dito sa City of Binyan, kung saan ginaganap natin yung Training Trainer workshop, seminar, no? Ng PhilSPAD at sa tulong ng PSC. At, well, ang importante kasi siguro sa mga educators, lalo-lalo na kasama lang tayo kasi sa every year na annual sports pambansan, kung saan natin mga estudyante na may kapansana, our students with disabilities, are allowed to participate, at least right now, for sports, sana dumami pa yan. But, importante sa ating mga educators na malaman. Again, sports is it's part of it of curriculum in a way. Dahil napaka-importante mo kung sakali man, di ba, the overall well-being, di ba? Healthy in mind, body, di ba? It's very important. So, as far as our teachers are concerned, kailangan talagang maging malusog at marunong maging involved ang ating mga bata, mga estudyante, lahat po estudyante, siyempre. And in particular, people, those with disability, ma-involve at mag-participate sa sports activities. It's very important. Kasi it develops self-confidence, heightens self-esteem, and strengthens one's competitive spirit. So, napakalaking bagay na nalidevelop ang ating mga kabataan.
1: Tama, sir. At syempre, sir, no, palagi kong sinasabi to na ako po ay isang naging napakalaking bahagi kayo sa buhay ko, no? Kung bakit ganito ako ngayon. So, ganun, ano. So, ayun, sir. So, I'm doing my best to make you proud. Kayo po ang talagang tinitignan ko. But, Sir Mike, no, bilang presidente ng PPC and PhilSPAD, ano pa po ba ang vision ninyo for the Philippine para sports in the next few years? Kasi marami na kayong naabot, sir, eh. Ano pa po ba?
2: Sa akin, siguro, importante is that magkaroon tayo ng sustainability ng organization, of course, na pagpapatuloy natin ang tulong na bigla sa vision binibigay sa mga atleta. And I think,

0: Kung inabot ng ating kasama dito sa Southeast Asia, na katulad ng mga tinatawag natin palalakas na bansa sa para sports, Thailand, Indonesia, and Malaysia, eh, napaka-importante ng bangkot din tayo dun sa kakainan nila. So, we're able to at least reach those levels. At palagay ko siguro, aabot na rin tayo dun. Ito ginagawa ng trainer, ating pag-iikot sa buong bansa, tinadala natin sa kanila kung ano ang para sports, ang Paralympic movement. By being able to do this, we create awareness. At habang dumadami ang natututo, nakakarinig ka ng mga natututo sa para sports, Paralympic movement, Paralympic sports, dadami ang nagpa-participate. Madami ang nagpa-participate. Makahanap tayo ng maraming mga atleta o para athletes ang tawag natin na pwede natin isama sa National Training Board at ating mga representatives pag tayo ay naglalaro o lumalaban sa mga international and of course the Paralympic Games. So, ang aking siguro nais mangyari, kung ano lang banggit mo nga kanina, ang ating vision, katulad ng vision ng IPC, International Paralympic Committee, ay to make for an inclusive world through para sport, to make for an inclusive Philippines para sport. So natin ha, through sport, no, may tutulak natin ang mga kalagaya at ang plight ng ating mga kapatid na may kapansa.
1: Okay, thank you, sir. And sir, so alam ko kasi may presentation pa kayo, kaya medyo minamadali ko. So marami akong gusto itanong sa inyo. Pero sir, ano po, para sa mga teachers, no, and coaches, parents and community leaders na who are listening right now, ano po, if there's one thing that you want them to remember, what would it be when it comes to inclusive sports?
0: Interesting question. Well, ang unang-unang dapat malaman, mayroong ma-remember ng ating mga listeners, educators, sports people, etc. Na talagang napaka-importante na itulak talaga natin ang para sports at Paralympic sports or physical fitness and sports in general. Nandiyan nga may kapansahan. Kasi nga, ang laki tulong na itutulong ng ating ng sports or sport para sa mga may kapansana, magpintin yung disability. Kasi nga, sinabi ko kanina, it strengthens one's competitive spirit. No? Kasi nga, dyan nag-umpisa yung ating development and growth plan sa mga kapataan at go to school. And once they're able to strengthen their competitiveness, the lahat ng day-to-day problems or challenges, kaya na nang ihirap dahil nasanay na sila. And through sport, you learn how to win, you learn how to lose. And through that, yung kumpiyansa, kahit sila sa may kapasanan, ay makakindipet. And lucky to do that. But I normally say, the nation's strength can best be measured by the way it treats the weakest of its people. And therefore, the more that we can help people with disability improve and have better lives through sport, then the better for everyone all together.
1: How beautiful. Oh nga, sir, no, tama yun. Yung palagi, sir, kasi always, I think, Sir Mike, you cannot overemphasize, no, the importance of sports talaga, or sports sa buhay ng isang taong may kapansanan. So, that's the message that I got from what you said, no, sir? Sir Mike?
0: Yeah, can you hear me?
1: Yes, sir.
0: Yeah.
1: Now, I can hear you. Yes, sir.
0: Okay na?
1: Yes, sir.
0: No, that's something like that kasi sport, alam din naman yung sa buong mundo. Sa buong mundo, lahat ng tao na inspire. Like, we have the life. Alex, yung pinang for ideas o ang gold medalist siya kasi yun, si Europe. Diba? So in other words, this is a people that inspire everyone to achieve excellence program sa Pilipinas, sa ASEAN, sa buong mundo. Ganun din ang magiging vision mo pa. Kung meron tayong mga katulad mo, napakalaking bagay na manaman ng tao yan. At altogether, like I said, ang sport ay itanay. Parang bang, hindi ko na pwede tanggalin yan. Nasa periodi ko na yan, nasa video na yan. No, nasa lahat nasa psyche na yan, sa ulo ng lahat ng tao yan. Eh. So, kasama na tayo dyan. So, it's important that, that's why the working, the operating word is inclusivity, diba? We are included in the main movement.
1: Okay, sir. Sige po. Sir, so alam po na kayo na po yung susunod na mag-represent. Sir, maraming salamat for taking this, the time to have this interview with me. Thank you so much. Sir, parting shots niyo po. Sir Mike?
0: My pleasure.
1: Yes, sir. Ito na. Yes, sir.
0: Adrian, can you hear me? Okay na?
1: Yes.
0: Okay na?
1: Opo.
0: Sa akin, ha? Sa marketing work, sa ating buhay, sa lahat ng mga nais mo at sa kamating bagay, mag-women support program mo, dahil ang kalahati ng pwede mas marami pa yata ang babae ngayon, lalaki sa buong mundo, at in the same manner, no? Dapat yung manner ng participation ng kababaihan pagdating sa sport, hindi sa lobismo or sa kalakasan, participating. So I think that it's happening now sa level ng world, sa IPC, there was 50% participation. And hopefully, this will be another place in the world. So, malaking bagay yung ginagawa ninyo. Asking to sa yung advocacy of women in sport. And nagpapasalamat tayo sa PTV. Salamat at more power sa inyong drama.
1: Yan po. Maraming salamat, Mr. Beredo, President of PhilSpata and PPC. So, ayan mga ka-zone, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
30: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila. kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide kapag nakabalik na sa bahay. I-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
31: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
32: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong.
6: Ayan, at welcome back mga ka-zone dito sa ating programa. At ngayon naman po, makakasama natin syempre ang isang tao na who worked closely with Phil Spada po sa pag-prepare nitong Training the Trainers in. No, at walang iba no kundi si Miss Rhea Bilbes, no, ang Education Program Supervisor ng DepEd Binyan. Ma'am Rhea.
7: Hello po. Nakikita po ako?
6: Hindi po kita nakikita.
7: Nawala kasi ako. Pero narinig.
6: Yes, ma'am. Pero mas maganda ko makikita natin ang iyong mong magandang mukha. Ayan. Importante po. Sige, ma'am. Pagkasin mo lang po yan. I-introhan kita ng maganda. Alam niyo po, mga ka-zone, habang inaayos ni Miss Rhea ang kanyang video, no? Alam niyo, napaka-importante ng katulad ng nabanggit kanina ni Sir Mike, no? Ayan! O, di ba, ma? Maganda na ang inyong, ano?
7: Hello po.
6: Ayan. Katulad nga po ng nasabi kanina ni Sir Mike, importante syempre ang role ng mga schools, no, sa para sports development. At ngayon, no, ngayon nga po, makakasama natin si Miss Rhea Bilbes, no, na siya nga po yung talagang kausap natin dito sa paghahanda dito sa Training the Trainers dito sa South Luzon. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Welcome to the show.
7: Hello po, Ma'am Adeline, at magandang umaga po, no, sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood po ngayong umaga. Una po, pasasalamat po sa Panginoon po dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na makasama po sa inyong programa. At pangalawa po, pagkakataon na maging partner po ng Division of Binyan City, ang PhilSpada. Ayan po. Maraming salamat.
6: At salamat, Ma'am, syempre, kasi alam natin ano na hindi naging madali, no, yung pagpaplano tungkol dito para dito nga maganap itong South Luzon Leg. Pero Ma'am Rhea, no, ay Ma'am Rhea, doon po sa mga hindi nakakaalam, no, para lang sa ating mga listeners who may not be familiar with SNEP, ano po ba ibig sabihin nito? At saka ano po yung role na ito, no, ng SNEP sa DepEd? Sa schools, ano po ba ang SNEP?
7: Ayan po. No, dahil po tayo ay mayroon pong sinusunod na Republic Act 11650 po. Actually, ito po ay nilagdaan ng ating former president Duterte na inclusive education. So kung kaya naman po ang Department of Education ay tumugon na kung saan kinakailangan po ang lahat ng mga paaralan, hindi lamang po dito sa Division of Binyan, kundi sa lahat po ng paaralan sa Pilipinas, tinatanggap po ang lahat ng puri, no, po, ng mga mag-aaral. So wala po tayo na maaaring tanggihan. No, po. Lahat po ng gusto pumasok at mag-aral sa mga pampublikong paaralan ay atin po silang tatanggapin. So pag sinabi po natin SNED, Special Needs Education, no? Ito po, Special Needs Education ay kinikater po natin yung mga bata na may mga kapansanan. Okay? So meron po tayo ng mga pampublikong paaralan na nagkikater sa ating mga regular classroom, no? Regular students. At the same time, dahil ang nais po natin na may pakita sa lahat po na atin pong niyayakap at atin pong tanggap ang mga mag-aaral ng may kapansanan kung kaya naman po sila ay ating pinatutuloy sa paaralan. At isa sa programa po ng DepEd ay ang sports competition. No, marami po actually programa no, ang inihahain ng Department of Education. Pero isa po sa programa ito ay ang sports competition kung saan po ating binibigyan ng pagkakataon yung mga mag-aaral po natin na mayroong kakayahan. No, po, pagdating sa iba't ibang larangan sa sports, kagaya ng sa swimming, yan, sa athletics. So mapalad po ang binyan no, po, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon. No, ang ating pong Mayor Jill, na talagang napaka-supportive po sa atin para po makuloy ang Luzon leg no po na training of the trainers dito sa Binyan. So actually totoo po no Ma'am Adeline, marami po tayong challenges na naharap po no bago po natin ito matuloy. Actually ngayon po ay nangyayari. The first schedule po na supposed to be mangyayari ito is last June. So dahil po doon sa mga meron po kasi tayong bagong mga polisiya na pinatupad sa DepEd kagaya ng 3-term, so hindi po nagkaroon ng pagkakataon na matuloy yung ating training of the trainer. So dahil ngayon po at holiday, so kahit holiday po ay tayo po ay nandito para po magbigay po ng pagkakataon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga teachers, particularly no po, natulungan ang kanilang mga estudyante po.
6: Ayan, ma'am, congratulations. Bayani kayo kasi pero mo, sabi mo nga ma'am, dapat to, nagpapahinga kasi siyempre holiday nga, ganyan, pero nandito kayo. So ibinigay ninyo ang holiday at saka ang weekend ninyo para dito sa training the trainers ng Philspada. Ma'am Rhea, gaano po ba ka-importante, no? Kasi sa isang sa school setting, no, gaano po ka-importante ang sports no sa development ng mga batang may kapansanan, hindi lang syempre yung physical, hindi lang yung kundi yung pati sa ano sa social at sa emotional ano nila, gaano ka importante po ang sport.
7: Ayan po, so thank you po noon. Talagang napakahalaga po na ma-develop po ang sports sa isang mag-aaral, hindi lamang po sa regular, maging sa mga NWDs na tinatawag natin. Kasi pag po ang baka ay nahikayat natin no, na mag-join sa iba't ibang palaro, no, mabibigyan sila ng pagkakataon, magpakita yung kanilang kagalingan. Okay? Although may mga, ang bawat tao ay mayroong mga iba't ibang galing at talino, pero may mga tao o may mga isang bata na may galing no, po, pagdating sa paglalaro. So kung saan, pagka nakita natin at na-develop ito sa kanya, no, may iwasan po na siya ay magkaroon ng pakiramdam na malungkot, no, na isipin niya yung kanyang kapansanan, na wala na siyang magagawa. Pero sa katotohanan, dahil sa suporta po ng ating NGU, sa suporta po ng DepEd, ng mga teachers, may pakikita po ng isang mag-aaral, ng isang bata, na meron din po siyang kakayahan na hindi kayang gawin din ng iba. So mahalaga po ito no para yung full development ng isang bata na may kapansanan ay manatili. Sapagkat marami tayo ngayon nararanasan, di ba? Marami nararanasan na mga problema. Pero kung ang bata ay madedevelop pagdating sa sports, makikita niya na may galing din po siya. Na mayroon din po siya may pagmamalaki na kaya niyang ipakita sa buong mundo, no po, sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Yeah.
6: Ma'am Rhea, ano nabanggit niyo kanina no na syempre importante ngayon. Pero alam may mga ano po, alam naman natin no na merong mga magulang din na minsan sila yung ayaw magpasali sa mga anak nila no. Ma'am, ano po siguro of course naiintindihan naman natin 'yon. Pero ma'am, sa inyo bilang guro no, paano po natin sila ma-encourage na hayaan ang kanilang mga anak na subukan ang sports? Ano po mensahe ninyo para sa magulang?
7: Opo, no, totoo yan. Isa po yan sa challenges na kinakaharap po namin. May mga magulang na sinasabi natin in denial. Para sa kanila, nahihirapan po kasi silang tanggapin no po, yung sitwasyon ng kanilang anak. So ang ginagawa po natin dito, nagkakaroon po tayo ng mga advocacy program. Nagkakaroon po particularly ang Division of Binyang City ng mga trainings po, orientations sa mga magulang, no, para maintindihan nila yung mga iba-ibang disabilities. Okay? And maintindihan nila yung mga developmental milestone ng isang bata. Kasi pag naiintindihan po nila na baka posible na may delay doon sa anak nila, at maintindihan nila ano ba yung mga developmental milestone nito na sa edad na 5 taon, kinakailangan ang bata ay nakakalundag na gamit ang kanyang mga paa. So maintindihan po nila yon, mas mauunawaan po nila, mas matatanggap po nila, at magiging maluwag po sa kanilang kalooban. Apo, naharapin kung ano man po yung sitwasyon na meron sila. Kasi talaga nahihirapan sila tanggapin po yung sitwasyon eh. Parang ang pakiramdam nila, parang pinagsakloban sila ng langit at lupa. Pero yun, dahil po dito sa ginagawa natin, apo, na advocacy program, no? Nagkakaroon po tayo ng training. Actually, yearly po yan na ginagawa ng Division of Binyang City. Maging ang mga schools po, nagkakaroon po ng mga orientation sa mga parents para po ang awareness ay manatili para sa kanila, maging aware sila sa different disabilities po existing sa ating bansa.
6: Ayan. At ma'am, para naman po sa ano, last na po ito kasi may susunod pa tayo. Alam ko, busy kayo, inabala ko lang kayo. Ma'am, ano po, tawag ito, ano naman po yung ano, mensahe ninyo para sa mga learners with disabilities na gustong maglaro ng sports pero meron silang takot at saka feeling nila they're not good enough. Your message for them.
7: Apo, ayan. Una po, nagpapasalamat po talaga. Lubos ang pasasalamat po talaga. Una, sa Panginoon. Yung patuloy na paggabay po sa atin ng Panginoon at patuloy ako na binibigyan ng kaligasan, ng kalakasan ng katawan, ng isipan upang magpatuloy sa aking gawain. Totoo na napakahirap po ng aking trabaho bilang education program supervisor na po in SNET and at the same time in kindergarten. Pero dahil din po ito sa tulong ng aking mga kasamahan, sa suporta po ng aming school division superintendent, Ma'am Arlene Ricasata, at sa aming Assistant Schools Division Superintendent, Sir Edward Garcia, ganun din ang aming Chief, si ID Chief, Ma'am Mary Ann El Tatlong Maria, at ang aming SBO Audit Chief, Sir Bayani MPS, at ang aming Administrative Officer, si Sir Ariel. Kung hindi po dahil sa suporta nila, ang lahat po ng mga programa ano po, na meron ng DepEd Binyan na hindi po magtatagumpay. At patuloy po kami sa DepEd Binyan na sinasabi po no, sa lahat, sa mga teachers, actually, even sa teachers kasi meron din mga in denial sa kanila eh. Opo. Pero patuloy po kami na nagsasabi sa kanila na let us all embrace the inclusive education. Okay? So mahalin natin ang ating mga mag-aaral, mahalin natin ang mga mag-aaral na may mga kapansanan, nang sa ganun maramdaman po nila na sila ay welcome. Opo, sa ating lipunan. Ayan. So, yun lang po, no? Naniniwala din ako, it takes a village, no po, to raise a child. So, kaya kami lahat ay sama-sama po, no? Sa katuwang din natin ang ating Mayor Jel Alonte, ang ating Vice Mayor Dada Reyes, at maging ang ating Congressman Arthur de Magila. So, sila po ang mga naandyan po at nandito po kami para sa kanila po, para sa patuloy na programa na meron. As a matter of fact po, no? Binubuo na po rin namin, no, together with Yasdo and Pinao Binyan, na magkaroon ng competition, yearly competition po, para hindi lamang ang sports na meron dito, kagaya ng basketball, regular, volleyball. So magkakaroon din po ng competition para sa mga persons with disability. Yan. Isa po ito talagang, ako po ay masaya at natutuwa dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na po, na makapartner talaga ang FESPADA. Nakikita ko talaga na ito yung simula na po, na mas maganda pa mga programa para sa ating mga persons with disability at learners with disability. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon.
6: Ayan, very well said, Ma'am Rhea. Ma'am, thank you so much po. I think it's very important na talagang makita, no, that sports should not only be for those who are already good at it, no, pero sports can be a place where a child discovers what he or she is capable of. And sometimes, yes, all a child needs one teacher, one coach, or one parent to say, sige, try. So, ma'am, thank you so much po. Thank you for your time. See you mamaya po sa labas.
7: Thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Okay.
6: Yeah. At ayan po, nakasama natin, you know, si Ms. Rhea Bilbes, ang Education Program Supervisor. At maya-maya lang po, magbabalik po ang programa natin sa last segment po natin.
8: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
8: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
4: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
8: PSC Hour.
4: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
8: PSC Hour.
4: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
8: PSC Hour.
4: Sa Sports Radio 918. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3pm dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
9: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radyo.
10: Godlike!
9: Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan.
10: Triple kill!
9: Hindi papahuli pagdating sa usapang esports.
10: Press Start Pilipinas!
9: Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
12: NBA Jam.
11: Don't just watch the game. Own it with us.
12: NBA Jam.
11: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.
13: Strong women. Strong voices. This is In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong.
14: Ngayon naman sa ating last segment, no, sandali na lang, marami tayong medyo oras na ano na naubos, pero ngayon po makakasama na natin si Mr. Jofi Salandanan. Siya po ang PDAW focal person ng City of Binyan. Sir Jofi?
15: Yes, good morning po sa lahat ng nakikinig at sa Mama Adeline. Good morning to sa inyo at sa inyong mga staff.
14: Yan. Sir Jofi, medyo nakahiga po kayo. Ganun yun, upright nyo na lang po yung ano nyo, yung camera. Okay. Para mas yan. Yan. O, Sir Jofi, bago po natin, syempre, ano, no, i-flex natin, ano ang naging role ng PDAW dito sa ongoing training the trainers ng South Luzon Neck?
15: Yes, ma'am. Dito, ini-encourage natin yung PWD na makasalamuha, lumabas. Kasi kalimitan sa mga PWD, sa persons with disability, mga taong may kapansanan, ay mahihina yung loob, nahihiya. Kasi dahil nga dun sa mga stigma na ditong nasa lipunan. Ukol sa mga batas naman na na-orient na natin sila. Ngayon, isa pa na proyektong ito na alam natin makapagbibigay ng lakas loob sa kanila. Kung paano makasalamuha, paano makipagkaibigan sa pamamagitan ng sports. Dahil nga dito may teamwork at may mga coaches, may mga kalaro sila. Dito mararanasan nila yung mabigo, nararanasan nila manalo, masaya, ang makipagkaibigan, yung may karamay ka, at para maramdaman nila na kasapi sila ng lipunan. Kumbaga, maramdaman nila hindi sila nag-iisa. Ayan po ang mga goals, isa sa goals na ating sanang makamit para sa pag-unlad ng mga taong may kapansanan dito sa Binyan. At sana hindi lang dito, maging sa saan man dako ng Pilipinas.
14: Sir Jofi, so ano po, no? Pagkatapos po nitong seminar na to, sabi niyo nga, ma-encourage ang mga taong may kapansanan dito sa Binyan na lumahok sa pampalakasan. Meron po ba kayong mga programa na nasa pipeline para sa kanilang yes, activities na pwede nilang
15: sa na ilagay lang po ako ulit bilang focal person yan ng para sa mga taong may kapansanan. Ito lang pong taon na ito, mga ilang buwan pa lang ako dito. Pero may nasimulan na kami nitong NDR week. Merong chest clinic na program. Ngayon, pagkatapos ng chest clinic, nagkameron na kami ng chess competition. Doon, nagsisimula kami ng sports. Tapos, dumating nga po itong Pilspada. Ito, nakita natin na lumalaki na, lumalawak na yung sisimula nating sports para dito sa sa taong may kapansanan para ma-involve sila dito. At pinakikilala natin sila. Siguro taon-taon na to, may ipopropose na natin sa susunod na taon upang tuloy-tuloy pong ma-implement, ma-sustentuhan, sustainable yung sports natin para po dare-diretso siya, yung hindi na para kumbaga ano po yung ano po ba yun? Yung permanent po, yung
14: para magtuloy-tuloy, no?
15: Oo, yung tuloy-tuloy na siya. Yung permanente na, at tanggap na ng lipunan, kumbaga pangkaraniwan na lamang, na makikita yung ang kakayahan ng ating mga kapatid na may kapansanan sa larangan ng sports.
14: Ayan po. Sir Joffy, ano po, no? Last na lang to. Ano po ang mensahe ninyo, no? Para naman sa mga community na mga may kapansanan. Paano po yung mga siguro ordinary mga mamayan, paano sila makakatulong sa pagsulong ng inclusivity, no, dito sa communities na ito?
15: Ito ay nakikipag-ugnayan tayo sa mga asosyasyon ng taong may kapansanan sa bawat barangay. Minitingnan natin sila dito. Itinuro natin kung paano i-encourage yung mga taong may kapansanan at kung ano-ano ang maidudulot nito. Ay dudulot na kabutihan para sa ating katawan, lalo na doon sa mga taong may kapansanan na kailangan nila ng rehabilitasyon talaga. Isang magandang rehabilitasyon sa kapansanan, itong palakasan, itong sports. At dito, katuwang natin yung federasyon ng mga taong kapansanan ng Binyan na i-promote yung sports sa kanilang barangay. At patuloy naman yung aming meeting. Sinabi natin sa kanila na i-encourage natin sila, ipakilala ng sports ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang yung premyo o medalya, kundi yung mga benepisyong makukuha natin dito sa yung kalakasan ng katawan, ng isip, at yung pakikipagkapwa-tao. Yan lang.
14: Okay. Ayan. Naku, Sir Joffy, dahil tayo ay matatapos na, magpapasalamat lang po ako, no, on behalf, of course, no, ng Feels Bada at lahat po ng mga ng galing sa Philippine Paralympic Committee. Maraming salamat po. At syempre sa programa ko, sir, thank you very much kasi pinaunlakan ninyo. Alam ko, bagamat busy-busy kayo dyan sa labas, ay nag-join pa rin kayo dito. So, sir, thank you very much po. Kitain ko po kayo sa labas maya-maya lamang.
15: Apo, you're very welcome po. Andito lang po tayo para po sa kabutihan at pagunlad ng taong may kapansanan.
14: Ayan po. So, maraming salamat si Sir Joffy Salandana ng PDAO Focal Person ng City of Binyan. So ayan mga ka-Zoom, tapos na naman ang isang oras at magpapaalam na po ulit ako sa inyo hanggang sa susunod na Biyernes. Magkita-kita po ulit tayo dito lamang sa In and Out the Zone Women in Sports. Bye!
16: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
16: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
16: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
16: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
16: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan.
21: Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan.
22: Sa Sports Radio,
23: mabubusog ka, sigurado.
24: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
25: Tune in na
26: sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya.
27: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
28: Sports Radio 918 AM.
29: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
30: Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
31: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
32: Nationwide. Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang sambayanang Pilipino na itaguyod ang kalayaan at demokrasya sa pagunita ngayong araw ng Ninoy Aquino Day.
33: Headlines. Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid na ilaan na ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad.
34: Headlines.
32: Waste to Energy Program na ipupursige ng administrasyon kaya ng ikasa sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
34: Headlines.
33: Mga eksaktong lugar na sinasabing dumaranas ng kagutuman inaalam na ng Malacanang.
34: Headlines.
32: Nationwide simultaneous school safety drill for active attacks ilulunsad ng Department of Education sa susunod na linggo.
34: Headlines.
33: Department of Justice ikinokonsidera na ang isang akto ng terorismo ang Zamboanga School shooting.
34: Headlines.
32: At recantation ng tinaguriang Maleta Boys, pinahina ang akusasyon ng kanilang cash deliveries.
35: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
36: Sa buong bansa.
37: Radyo Pilipinas
38: News Nationwide.
32: Oras natin 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon pong Biyernes, August 21, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
33: At ako naman po si Ched Oliva.
32: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpahayag ng kanyang pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita ngayong araw ng sambayanang Pilipino sa Ninoy Aquino Day. Sa inilabas na mensahe ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nitong ang pagunita ng Ninoy Aquino Day ay isang paalala sa katapangan ng bawat Pilipino para tindigan ang demokrasyang natamo ng bansa. Isa rin itong pagkilala sa mga aral ng nakalipas upang ganap na maprotektahan ang natamong kalayaan ng bawat Pilipino, pagpapatibay pa sa mga institusyon at pagpapalalim pa sa pagkakaisa ng bansa. Dagdag pa ng Pangulo, bagamat nagbago na ang mga pagsubok na kinakaharap ng demokrasya, ay nananatili pa rin ang responsibilidad ng bawat Pilipino na pangalagaan ito. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magsilbi sanang gabay ang iniwang legasya ni dating Senador Ninoy Aquino upang mapagtagumpayan ng bansa ang mga pagsubok tulad ng disinformation, distrust at civic indifference. Sa huli, binigyang daan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat patuloy na bitbitin ng bawat Pilipino ang mga aral ng nakaraan at patuloy na isulong ang mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: News Nationwide.
33: Kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapwesto na anya ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Binigyan din ng Pangulo na kahit na malakas ang pumping station ay mababaliwala pa rin kung mababarahan lang ang mga ito ng basura.
0: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
33: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
32: Hindi tumitigil ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping station sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chair Attorney Romando Artes na nakikipagtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City para mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Nakikipagtulungan din ang DPWH sa pagpapataas pa ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling committed ang Administrasyong Marcos sa tuluyang pagresolba sa problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
3: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
32: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
33: Waste to Energy Program na ipupursige ng administrasyon kaya ng ikasa sa susunod na taon ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.

0: para sa isinusulong na programa na ayon sa Pangulo ay kumpiyansa siyang magiging mabilis ang takbo ng proseso. Sa sandaling maayos na ang financing at maging available, sabi ng punong ekutibo, ay maaari nang masimula ng programa sa 2027 na ang layunin ay makabawa sa problema ng basura at makagawa ng dagdag kuryente. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: The Department of Energy is already starting to auction. As long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila para itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod ng auction ng Department of Energy. Sa panayam ng boses kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, sinabi nitong mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction dahil dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ito rin kasi ayon kay Chairman Juan ang magiging pamantayan ng DOE kung sino-sinong planta ang kanilang aaprobahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC na isang malaking tulong ito para madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Imbes kasi na coal ang gagamitin, ay basura na ang gagamiting panggatong para makalikha ng enerhiya.
4: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Yan ang tinig ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nagbabana ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod na pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababa na sa blue mula sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag na ahensya, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na ang operational requirements sa mga National Response Cluster. Gayunman, mananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone system sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga nagsinikas dulot ng mga nagdaang sama ng panahon na dagdagan ayon sa NDRRMC. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas Report. Tuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng masamang panahon dulot ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa pinakauling datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council, pumalo na sa 1.7 na milyon o halos 2 milyong pamilya na o katumbas ng mahigit 6.6 na milyong individual ang apektado sa 11 rehiyon sa bansa. Buhat ito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas, sa Buaga Peninsula, NCR, Cordillera, Calabarzon at Mimaropa. Sa nasabing bilang, umakyat na sa mahigit 15,500 pamilya o katumbas na mahigit sa 52,500 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 701 evacuation centers. Nananatili naman sa 20 bilang ng mga napaulat ang nasawi, 19 ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Pumalo naman sa mahigit 2,000 ang mga napinsanang kabahayan. Pumalo naman sa mahigit 4.8 bilyong piso na italang pinsala sa infrastruktura habang 1.7 bilyong piso naman na italang pinsala sa agrikultura. Abot naman sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektadong kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nadagdagan pa mga lugar na maipatutupad ang price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng State of Calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry o DTI, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang October 9, 2026 at may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14 ng taong kasalukuyan. Ang price freeze ay pinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay ng mga consumer ang mga pang

0: unahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Higit 1 bilyong pisong halaga ng humanitarian aid ang nailaan na ng DSWD sa mga apektado ng nagdaang kalamidad. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumampa na sa 1 bilyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad at ng habagat. Bati sa pinakahuling tala ng ahensya, nakapamahagi na ito ng 1.4 milyong family food packs, mahigit 21,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items sa mga apektadong lugar. Sinimula na rin ang ahensya ang pamahagi ng cash assistance lalo sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha. Kabilang sa nakatanggap nito ang mga residente ng Barangay Kalumpang sa Kalumpit, Bulacan na lubog pa rin sa baha kahit maaraw na ang panahon. Aabot sa 10,000 piso na cash assistance ang natanggap ng bawat pamilya apektado para may pantustos sila sa kanilang mga pangunahing pangailangan habang hindi pa humuhupa ang baha. Sa kasalukuyan na nanatili namang nakahanda ang nasigit 4 na milyong standby funds ng DSWD at mahigit sa 4 na milyong family food packs na nakaimbak naman sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi tumitigil ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mapababa ang involuntary hunger sa mga Pilipino sa tulong ng Walang Gutom Program at Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong bukod sa family food packs ay handog din ng kagawaran ang mainit at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagitiyak ng DSWD, may sinusundang standard at protocol sa kanilang walang gutom at mobile kitchen sa paghahain ng pagkain upang siguruhing ligtas, malinis at masustansya ito. Sinusugan din ni ASEC Dumlao ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa na isang malinaw na testamentong gumagana ang programa at iba pang inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
4: Nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vests, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028, ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
0: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Aalamin ng Malacanang kung saang eksaktong mga lugar nagmula ang mga Pilipinong nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa kakatapos lamang na survey ng Social Weather Station ay kinakitaan ng improvement ang walang gutom program ng administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 pamilyang Pilipino na ang may tuturing na food secured. Bukod pa rito, tuloy-tuloy aniya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
5: Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na Walang Gutom Program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
2: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng bagong pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibong mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA. Kabilang sa mga tututukang strategic focus sa ilalim ng UNA, ang pagpapalakas pa sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa UNA ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at ng DOH, pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, pagpapaunlad din sa data analytics, at pagpapabuti pa sa performance management ng ahensya. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga nauna ng inisyatiba na inilunsad ang dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayoy Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
6: Una sa pagtutulungan, para tuloy-tuloy ang alagang daman ng bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKAP in schools and workplaces to widen primary care access. While DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
0: Yan ang pahayag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:21 po ang ating oras. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng Terrorist Act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang layunin ng nasabing pamamaril ay magdulot ng takot sa publiko. Pero sa kabila nito, pagtitiyak ng DOJ na lalabanan nila ito at hindi hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano'y mentoring sa suspect ng pamamaril, kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
7: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahaman.
2: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinunto ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng kamakailang insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ani Angara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas magiging ligtas sa mga estudyante ay ang paglalagay ng metal detector sa mga paaralan, CCTVs, pagkatalaga ng mga security guard at pagpapatupad ng mas mahigpit na pagpapasok sa mga school premises.
8: The funding for some things like metal detectors, which are relatively inexpensive, then we've started our CCTVs and some schools have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
0: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ikinababahala na ngayon ng Department of Education o DepEd ang tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isinagawang pagdinig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, ay problema rin nila ngayon ang online threats dahil oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang klase saan mang paaralan ito nangyari. Bunsod dito ay hindi lang mismong mga klase ang napaparalisa, kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahi na ng DepEd na taasan ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act, kundi sa pagbibiro o pagbabanta rin ng paggawa ng karahasan.
9: Once may threat po, pasasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin. And that already paralyzes learning, no? Insofar as learning is concerned. So, number one is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
2: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ipinagutos ng Department of Education o DepEd ang pag-asagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod ng mga itatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas na memorandum ng kagawaran ngayong araw, inaatasan nito ang mga paaralan na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pag-asanay sa Agosto 25, araw ng Martes, ganap na alas 9 ng umaga, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Layo nito na patatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan ito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan para palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Hiniling na rin ni Secretary Remulla na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes kasabay ng grief counseling para unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faith sa nasabing lugar kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat umanong mas pagtuon ng pansin at matutukan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin aniya ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
10: Let me assure you, Zamboanga is safe and we keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakikita ang dahilan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang impluwensya ng video games kung bakit nagawa ng batang sangkot sa pamamaril ang nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang inihayag ng kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Matapos anyang suriin ng mga otoridad ang social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversations sa chat groups nito.
11: Check namin ang social media apps niya, wala siyang conversation out of the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya, wala talaga. It's all in his head and that's why we believe that it was influenced by the games that he played. In fact, kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video games. Noong una ko nakita nga, kala ko video games. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Hinimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta, ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pang social media platforms. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugon sa mga mapanganib o nakakapinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng senador, dapat Meta ang manguna para pigilan ang mga content na may malinaw namang elemento ng karahasan at mga aspetong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aniya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nitong bakuran.
12: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapa-viral sa ganyang klaseng content, or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence, para pa o para pa sa NVE in other cases, ay magamit ito. So wala man dito physically ang Meta nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
2: Yan ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Iminungkahi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isa lang na at repasuhin na ng parehong kapulungan ng Kongreso ang cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10-175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gid ni Paraiso na masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws, bagay na hindi na nasasabayan ang mga nangyayari sa kasalukuyang technological setup at trends. Isa sa mga inahalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng streaming platforms na kinukonsumo ng mga kabataan na karamihan ay video contents na may elemento ng karahasan. Nagpapasalamat din ng CICC sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga isinasagawa nilang threat monitoring.
8: We're faced with absurd situation na ang higpit-higpit natin pag magpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin ang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung themes niya violent na rin, so appealing mo talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures.
0: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nanawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines na palakasin pa ng pamahalaan ang kampanya para ipapatid sa publiko na may parental control mechanisms sa existing games at applications para sa mga kabataan. Ito po ang pahayag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng sunod-sunod na karahasan sa paaralan at tila isinisisi ng ilan sa online games tulad ng Roblox. Ayon kay Lu, mahalagang mabigyan ng kamalayan ang mga magulang o guardian na dapat magsimula sa tahanan ang screening ng aktibidad ng mga kabataan at magamit ng mabuti ang parental control. Madalas kasing nangyayari sa ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho kaya nawawala ng control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyang diin din ng grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin dahil ang totoong salarin sa mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party player sa Roblox na gumagawa ng mga larong kinahuhumalingan ng mga kabataan.
13: I think the first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh, and then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like, yung nga, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do this. It's third party inside Roblox.
2: Si Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patakaran sa seguridad ng baril ng mga pulis, hihigpitan ng Philippine National Police. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hihigpitan pa ng Philippine National Police sa mga panuntunan o tumiiral na patakaran hinggil sa hindi maayos na pagtatago ng armas sa mga pulis. Ito ay para maiwasan ang pagkakaroon ng access sa mga bata at iba pang hindi autorisadong individual sa mga baril na inisyo sa mga pulis. Kasunod dito, pinalalahanan ni PNP Chief Police General Jose Melendez Natatas Jr. ang mga pulis na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas lalo na kapag sila ay day off o di kaya naman ay nasa bahay. Ipinagutos din niya sa mga pulis commander na palalahanan ang kanilang mga tauhan hinggil sa pananagot. sanggutan sa mga baril sa panahon ng mga unit briefing at formation. Layan nito na palakasin ang kamalayan ng mga tauhan at maiwasan ang mga insidenteng dulot ng hindi wastong pag-iingat ng ADMAS. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, alas 11.36 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Presyo ng produktong petrolyo inasahang tataas muli sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, John, inaasahan nga na patuloy na tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas dyan ng 2 pesos and 23 centavos ang kada litro ng diesel. Abang sa gasolina naman dyan ay posibleng tumaas pa rin ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Abang sa kerosene ay papalo ng nasa 1 pesos and 51 centavos. John, inaasahan pa na magkakaroon pa ng pagbabago ang presyo nito ngayong linggong ito dahil inaantay pa ang penal na trading ngayong Biyernes at inaasahan sa Linggo ay i-anunsyo ko na ang final price estimate at sa Lunes i-anunsyo na rin na ito, John, ng Department of Energy para sa penal na presyo sa Linggo ang oil price adjustment. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Due process, hindi dapat makompromiso sa pagpapabilis ng impeachment trial. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kaisang House Prosecution Panel sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., private prosecutor. Gayunman, ang sinabi ni Tolosa na hindi dapat isakripisyo yung pagkakataon ng magkabilang panig na maiharap ng buo ang kanilang mga ebidensya at testigo, gayon din yung due process. Anya, ginagawa na ng prosecution yung bahagi nito para mapabilis yung paglilitis kabilang na nga yung pag-alis listahan ng ilang testigo na hindi na kinakailangang iharap dahil magiging paulit-ulit lamang yung kanilang testimonya. Gayunman, hiniling niyan sa defense team na iwasan din yung mga hakbang na maaaring magdulot ng hindi kinakailangan delay sa paglilitis. Diin din ni prosecution spokesperson Zia Lonto Adyong na ang mabilis na disposisyon ng kaso ay maari makasabay naman sa due process basta hindi makokompromiso nga yung paglalahad ng kaso, ebidensya at mga testigo ng kapwa prosecution at defense panel.
20: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed, no?
19: Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakakabahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na testigo at mababanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, pero kalaunan ay babawiin din. Reaksyon nito ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng recantation o pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide din dating Congressman Zaldicon na si Orly Guteza laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay nagtagay sa pag-deliver niya umano ng mali-maletang pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Coteza na binitawan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangkang gumawa ng peking kwento para makapanira ng kapwa. Marahil ang rason dito na isaniyang pabagsakin ang pamahalaan.
5: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
2: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Recantations ng tinaguriang Maleta Boys, pinahina ang akusasyon ng kanilang cash deliveries. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inihayag ni Lalaw del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ang pagbawi ng pahayag o recantation ni Orly Gutesa at ilan pang tinaguriang Maleta Boys ay mismong sumisira sa kanilang dating akusasyon ng cash deliveries. Ito ang inihayag ni Adyong matapos tuluyang iatras ni Gutesa ang nagpakilalang dating security aide ang kanyang salaysay laban kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mambabatas. Ayon kay Adyong, ang mismong pagbaliktad ng mga testigo ay nag-iwan ng malaking mansya sa kredibilidad ng kanilang orihinal na salaysay. Giit ni Adyong, maaaring kinakain na ng kanilang konsensya ang mga testigo dahil wala namang katotohanan o ebidensya ang kanilang mga ibinibintang. Nilinaw naman ng mambabatas sa Office of the Ombudsman ang pinal na pagpapasya sa legal na epekto ng mga pagbawi na ito sa nagpapatuloy na investigasyon.
21: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba po nating balita, paghahanda para sa Nazareno 2027, sinimula na ng simbahan ng Quiapo. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Umarangkada na ang Quiapo Church ng maagang paghahanda para sa Nazareno 2027 matapos tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon ngayong taon, ang pinakamahaba sa kasaysayan. Ang Quiapo Church Rector and Parish Priest Father Ramon J. Liquanan, nakikipag-ugnayan na ang simbahan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa seguridad, crowd control at logistics dahil sa milyon-milyong deboto ang inaasahang dadalo sa susunod na taon. Sinabi ni Liquanan na nagsagawa na rin sila ng mga pulong kasama ang pulisya, militar at mga kinatawan ng Malacanang bilang bahagi ng paghahanda. Hinihikaya din ng Quiapo Church ang mga diocese sa buong bansa na magsagawa ng sariling pagdiriwang sa pamagitan ng Dalaw Nazareno Program upang mabawasan ang dagsa ng mga deboto sa Maynila. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon ang magiging tema ng Nazareno 2027. Binuksan na rin ng Quiapo Church ang patimpala para naman sa opisyal na logo ng pagdiriwang na nakatatanggap na ng 40 kalahok. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang butihing may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Ngayong araw ang kanyang ika-67 taong kaarawan. Sa kanyang social media post, inilarawan ng Pangulong Marcos Jr. ang araw na ito bilang pinakamahalagang petsa sa kalendaryo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa atin pong balitang sports, Gilas Pilipinas Boys tatangkaing umabante sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup kontra sa China, pwesto sa Under-19 World Cup, target din ng Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
4: Pipilitin ng Gilas Pilipinas Youth na makarating sa semifinals ng FIBA Under-18 Asia Cup laban sa China. Magtatagpo ang Asian rival sa knockout quarterfinal match mamayang alauna ng hapon sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India. Higit pa rito, tangkarin ng Nationals na masigurong masusungkit nila ang inaasam na tiket patungo sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Ang magiging Final Four kasi ng Continental Championship ay automatic na rin qualified sa World Cup sa Czech Republic. Nakalusot ang Pilipinas sa playoffs para sa pwesto sa quarterfinals matapos patalsikin ang Syria 72-63 kahapon. Umiscore si Aidan Green ng 18 points habang nagdagdag si JB Kagurunga ng 12 markers para tulungan ang Pilipinas na manatiling buhay sa torneo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manirilipong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
23: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
24: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
25: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
24: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:50 po ang ating oras. Karagdagang balita dito sa Luzon, JBM Patrol System, opisyal ng inilunsad sa lalawigan ng Nueva Ecija para sa mas malakas na paglaban sa krimen. Mula Radyo Pilipinas Tayog, magbabalita si Leslie Hemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal na nilansad ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pamuno ni Provincial Director Colonel Richie Clarabal ang Joint Police and Barangay Peacekeeping Action Mobilization Teams Patrol System sa Post-Cover Court ng Camp General Mariano en Llanera, Cabanatuan City. Alas aming programa ay naglalayong palakasin ang seguridad at paglaban sa krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng mas malapit na pagtutulungan ng pulisya at komunidad. Isinusulong ng JBM Initiative na pinangunahan ni Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng PRO3, ang konseptong Activate, Organize, and Mobilize upang pag-isahin at palakasin ang kakayahan ng mga pulis, opisyal ng barangay at barangay peacekeeping action teams. Sa pamamagitan nito, inaas ang tatas ang police visibility, mapapabilis ang palitan ng impormasyon at magiging mas mabilis at maayos ang pag-responde sa mga insidente sa bawat barangay. Nakisa sa paglunsad ang mga kinatawan ng iba't ibang barangay, LGU at BPAT sa buong lalawigan. Dumalo rin bilang mga natatanging panauhin sa Attorney Jose Maria Cesar San Pedro ang kumatawan kay Governor Aurelio Matias Umali, Honorable Julius Balbin, ABC Vice President at LGU 5 Christian Rob Santiago mula sa DILG. Binigyan din ni Colonel Richie Clarabal na ang tagumpay ng programa ay nakasalali sa pagkakaisa at tuloy-tuloy na kooperasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at ng mamamayan. Ang paglulunsad ng JBM Patrol System bahagi ng pagpapatibay ng NEPPO sa pampublikong seguridad na nakalinya sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug Makapuno Production, palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Sa balita mula kay Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpartner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at Karating Probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinangunahan ito ni na PCA Administrator Dr. Dexter Buted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin itong makapaglaan ng makapuno seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa startup activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies sa higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butet na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, PCA Bicol target ang mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carrillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Ni Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, pamahalaang panglungsod ng Marawi, kasalukuyang pinagdiriwang ang ika-86 na araw ng Marawi. Si Malik Mambuhay sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Ay sinasagawa ng pamahalaang panlungsod ng Marawi ang pagdiriwang ng ika-86 araw ng Marawi sa pangunguna ni Mayor Sharifa Zain Gandamra. Naging panahon naman sa pagdiriwang ang bisyalkali ng Karatig Lungsod ng Iligan na si Wikwika Sioy. Tampok sa selebrasyon ang makulay na float parade, cultural showcase sa vibrant sports at traditional na laro, public service exhibits, raffle draws at fun run na naglalayong palakasin ng pagkakaisa at pagkikilaw ng mga Maranao sa pagdiriwang. Ayon kay Mayor Gandamra, bukas ang celebration para sa publiko at hinikayat nito ang mga mamamayan na makiisa at aktibong makilaw sa iba't ibang aktividad. Layunin ng pagdiriwang na bigyang halaga ang kasaysayan, kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng Marawi habang pinatitibay ang pagkakaisa ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Pambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao pa rin, DSWD Region 11 naglunsad ng proyekto para sa mga dating rebelde sa Davao City. Si Marcel Mamon Dasalia ng Radyo Pilipinas Davao para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 ang Naghiusa Farmers Pamana Livelihood Association o PLPA sa Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City kahapon Agosto 20. Kasabay nito, itinurn over sa 21 Friends Rescued o FRs ang 300,000 peso seed capital para sa kanilang agri-trading supply project na layong makalikha ng sustainable na kabuhayan at mapalakas ang self-reliance ng komunidad. Bahagi ito ng Peace and Development sa Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng DSWD na nag-uugnay sa livelihood assistance at peace building upang nga isulong ang mas matatag, mapayapa at progresibong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga barangay mula sa 7 munisipalidad sa Sulu natanggap na ang Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang ng pamahalaan. Si Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas Holo sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Natanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luhos, Tapol, Luok, Kalingaran, Galawang, Panglima Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Magbabahagi ni Association of Barangay Captain President sa chapter in Jai Paberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan. Una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street lights, generator set, office equipment, gaya ng laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagseservisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 scholar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga scholar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kanilang barangay sa balitang pandemi. Umaasa si Beto na magagamit ng mga scholar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed barangay development project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng pamahalang Bandalawigan sa pamumuno ni Governor Abdusakur A. Tan II, yun din kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Malikian niyang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 21, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
13: We know good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
15: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
26: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
20: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa
3: Sino nagturo sa...
4: Nag-training po kami sa DOSD.
3: Sa DOSD.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
3: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa mga lugar na may mataas na hunger rate po.
4: Alam mo ba, Joshua, na ang vice chair ng governing board ng National Nutrition Council ay ang Department of Agriculture. Malaki ang pagkikipagtambalan natin sa kanila, no? Ang chair sa ngayon is ang Department of Health, Secretary of Health, at Secretary of Agriculture yung vice chair. Isa sa kanilang mga programa, maliban dun sa pagpapataas ng output, nung nakaraang linggo, naalala ko yung pinag-usapan natin, no? Yung pagdami ng mga sinasaka ng gulay at para makarating ito ng tama sa ating mga merkado. Andito rin yung ating tinatawag na urban and peri-urban gardening. Sa katunayan, yan po yung ating ina-advocate ngayon, no, na kahit sa lahat na pupunta tayo ang inyong lingkod, ating sinisiguro na chine-check natin, meron ba dito mga community gardens, meron ba dito mga home gardens? Kasi kaya nating magtanim at magpalaki ng gulay sa ating mga sariling bakuran.
5: Mm-hmm. So Yusek, 87% ng mga nakaranas ng gutom ay nagsabing minsan lamang o ilang beses ito nangyari. Paano magkakaroon naman ng epekto sa nutrition, lalo na sa mga bata?
4: Yung paminsan-minsan na yun, magandang balita na hindi palagi ang nararamdaman yung gutom. Pero kasi ang tanong natin is, yung bang paminsan-minsan na yun ay gano'ng kadalas at anong oras ng araw? At kasi relative rin yung definition ng gutom kasi nga self-rated hunger to, no? Marami tayong mga kababayan sasabihin, hindi ako gutom, pero actually, yung kinakain nila, hindi siya tinatawag na nutrient dense. Kulang dun sa mga sangkap Pinoy na sinasabi. Kaya kailangan tingnan rin natin yung datos at saklolohan natin yung ganitong sitwasyon.
3: Okay, so speaking of data, Yusek, linawin lang po natin. May pagkakaiba po ba yung OCTA findings at ilang datos ng government programs, gaya po ng walang gutom program? Paano po ito pinapaliwanag ng NMC?
4: Yes, tama pa rin yung datos ni ating Secretary Rex Gatchalian. DSWD, by the way, is another member agency, no? Yung datos ng walang gutom program, totoo po yun na yung 600,000, kung hindi ako nagkakamali, ang mga pamilya ang kumakain na ng wasto. Pero huwag natin kasi kalimutan, malaki po yung

0: para mahahawakan ni Diyos. Hindi ho yan magsasabi kung darating ang habagat o hindi. Yan po ay isang halimbawa ng asin tibuok. Yan, tinanong nga ni Joshua sa kanila Ase Kuen kanina, ano yan? Yan po ay isang tinatawag na artisanal salt mula po sa Bohol, dun sa bayan ng Albur or Albuquerque, kung saan napuntahan po ng inyong lingkod, yan po yung nakikita natin. Talaga niluluto siya mga 3 to 6 months. Bakit po nagtataka siguro ang ating mga kababayan? Anong kinalaman ng National Nutrition Council at bakit may asin na ating pinapasukan dito? Kasi po, ang meron tayong dalawang batas, yung asin law o yung ating tinatawag na iodized salt noong 1995, tapos yung Philippine Salt Industry Development Act ng 2024. Habang tumagal po, nagkaroon ng, sabihin ko na, Joshua and Asikweng, misconception na yung iodization ang problema kung bakit namamatay ang ating industriya ng asin. Hindi po. Mismong inyong lingkod, NNC Executive Director, ang pumunta, nakausap natin si Kuya Rolly na isa dun sa mga matagal nang gumagawa ng asin tubuok sa Bohol. At ating inassure na hindi po kalaban ng iodization ng salt industry. Ang artisanal salt, tulad itong asin tubuok, pwede po yung tumuloy. Ang ating tinututok po pagdating sa iodization ay yung food grade salt na ating nabibili sa ating mga sari-sari store, sa ating mga grocery. Kasi maraming ating mga buntis, ang sabi nga nila kung di ako nagkakamali sa datos, mataas pa po yung bilang ng mga buntis na iodine deficient. Pagkulang sa iodine, ang IQ natin, Joshua Asikweng, ay maaaring magka-problema. 3 out of 10 households ang gumagamit, ang gumagamit ng iodized salt, ibig sabihin 70% kailangan pa po. Lalo na sa mga buntis, sa mga kababayan pong buntis, dapat iodized salt po ang ginagamit natin. Sa general population, ay i-promote natin yung mga ganitong asin, artisanal. Meron pang isa na nakita ko pero nakalimutan ko yung pangalan. Maliban sa Bohol, may mga ibang probinsya pa na gumagawa ng artisanal salt na ating tangkilikin.
1: So ito, Yusek, itong artisanal ito. Yes, paano ginagamit? So ito yung masustansya.
0: So pagka papasok nga ng ating walang crystal tuloy ng ating asin tibuok. Pag ito po ginamit natin, pwede natin siyang gagamitan ng grater. Actually, nakataob po siya. Tapos parang kinakaskas. Tapos dun sa ibabaw. Nakikita natin ito yung iba sa mga restaurant, sa ice cream, sa ating mga pizza, ganyan. So, kinakaskas yan bilang pampaalat. Yan po yung asin tibuok na sinasabi.
1: Okay. Well, Yusek, ito, panghuli na lang po. Ano po ang agarang hakbang naman ng NNC para po mapababa? Balikan po natin itong hunger at maiwasan po itong mauwi sa malnutrition.
0: So kaya ganyan yung sagot natin ngayon, Josh, ano, bakit yung pagtatanim ng gulay sa ating communities at bakit yung asin? Dahil nakita po ng inyong lingkod ng NNC na pwede nating pagsamahin yung pagtanim at pag-harvest ng gulay na pwede nating kainin sa sarili nating bahay. Tapos para dun sa mga rural areas na nakikita natin na merong artisanal salt industry, suportahan natin sila dahil yung income nila, magagamit nila pambili ng masustansyang pagkain.
2: So actually, lahat naman, di ba? Sa lahat ng mga produkto, yung otok ng mga bawat bayan na masuportahan natin para makatulong tayo sa kalawag. Huwag na tayong tumawad kasi.
0: Nahihiya po akong tumawad pag ganyan.
2: Correct. Anyway, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga paliwanag at informasyon ibinahagi mo sa amin mula dyan sa National Nutrition Council at siyempre sa iyong bolang crystal.
0: Salamat rin po.
1: Maraming salamat, Yusek. Samantala, pagdaraos ng Feria de Camarines Trade Fair ngayong taon, ating pag-uusapan kasama sina Sir J. Percival S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oradnik, founder and owner ng Crave Cacao Orchard, at si Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Company SEI and Company Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Thank you for having us.
1: Thanks for joining us. For PD Ablan, una po sa lahat, sir, ano po ba itong Feria de Camarines? Pang ilang taon na po itong idinaraos at ngayon lang po ba ito dinala dito sa Maynila? Tama po?
3: Yes. First time itong dinala namin yung aming provincial trade fair. And we call it Feria because it's really a festivity. It's a celebration. Kasi every time na mayroong fair, marami talagang kasiyahan na naidudulot, not only to MSMEs but also to consumers because we're bringing a lot of innovative products in the market. Just like right now in Feria, marami tayong pwedeng makita and matikman and mabili dito sa ginagawa nating Feria de Camarines. Marami tayong mga coconut products, cacao products, including yung mga big

0: cuisines like Laing, Bicol Express, and a lot more. And of course, partly ng celebration nitong Feria de Camarines is also highlighting the coconut products. Kaya meron po tayo dito mga virgin coconut oil, even yung mga crops na made of coconut. Talagang lahat ng parte ng coconut mapapakinabangan. So please come and support our local artisans.
1: Oh, yan yung sinasabi natin, ano, na supportahan yung local products ng bawat region. Yes. So, kay PDM lang pa rin, sa ikalimang Feria de Camarines, kailan po ito nagsimula at kailan po magtatapos? Bakit po ninyo napiling dalhin ang mga produkto niyan sa produkto ng council dito sa Manila at ano yung mga inaasahan na magiging epekto nito sa MSME sa council?
0: Nagsimula kami kahapon, August 20, and magtatapos until Sunday, that's August 23. So we have 4 days. So sana po tangkilikin ng ating mga buyers, shoppers, and consumers dito sa Metro Manila, and including yung mga oragod dito. Please come and support our local artisans. Marami tayong mabibili dito na masasarap na produkto na talagang authentic na oragod, authentic na talagang Camarines Sur. So please, nandyan po kami sa isang mall sa Mandaluyong City. Please come and support Feria de Camarines.
2: Oh, nagpipigil lang ako kumanta nung kanta nung sa may coconut nut na sinasabi. So, PD Hablan, isa nga po sa highlight ng event. Ito, isa pang kanta to. La Vida Coco na nagtatampok ng mga produktong gawa mula sa niyog. Gaano po ba kalawak ang coconut-based industry sa Camarines Sur? At ano-ano ang mga produktong bago na may pagmamalaki natin bukod sa karaniwang gata, copra, at virgin coconut oil, sir?
0: Well, actually, marami tayong industriya when it comes to coconut products. In fact, ang nandito ngayon sa Shangri-La na kasama natin is only 55 MSMEs. Pero marami pa yan kasi sa bilang namin, umabot siya ng almost 200 talking only about coconut farmers and coconut entrepreneurs. So, 55 yung ating kasama dito, lahat may mga produkto na talagang gumamit ng niyog. Meron tayo ditong mga kasuotan na gumamit ng mga accent ng coconut, coconut buttons, including mga accessories. Coconut din siya. So, kumbaga, lumawak na yung produkto ng coconut. Hindi na lang siya yung dating copra or oil lang. So, marami. Marami. In fact, even yung mga crops natin na i-feature dito sa Feria de Camarines using coconut, nag-evolve na rin and talagang maa-appreciate ng ating mga local shoppers natin dito sa Metro Manila.
3: Okay. Ito naman po para sa ating mga participants. Gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad itong Feria de Camarines? And can you share something about your products? Ano po yung inyong mga produkto? Unahin po natin si Ma'am Fiorella. Ma'am?
4: So, ako po ay isang MSME ng Camarines Sur at since 2023 po ay nagpa-participate na ako sa mga trade fairs hosted ng iba't ibang government agencies katulad po ng DTI. So, sa pamamagitan po ng mga trade fairs, syempre napapakita ko sa mga consumers yung aming produkto. Actually po, ang aking produkto ay cacao-based. As the owner of Trade Cacao Orchard, ginagamit ko po yung mga cacao beans na galing sa amin sa Bicol. Isa din po akong cacao at coconut farmer. Kasama po sa produkto ko ay using our local coconut oil at coconut sugar. So, nasusuportahan po natin yung mga coconut farmers using their products. At sa cacao naman, bilang isang producer ng 3-to-bar chocolate, wherein isang artisanal craft din po siya na hindi lang mga imported chocolates yung nakukonsume natin, but using our own cacao, nakakagawa tayo ng mga premium na tsokolate na ma-enjoy ng mga mamamayan natin.
3: Alright. Same question for Sir Ramoncito. Can you tell us more about your products at gano'n na po kayo katagal na sumasali sa ganito mga fairs?
5: Actually, we've been joining the fair locally, pero it's our first time to be here sa Manila, sa NCR Capital Region. And kami naman we're producing coconut edible oil. So, ito yung pangluto natin sa bahay. And ito ay very good for our health. Especially, yung linoleic acid, if you are aware, ito yung product that cannot be produced by the body, but it will be good for the heart, as acknowledged by the American Society of Heart Association. So, we have the HDL and then the LDL, ito po yung maganda para sa ating katawan. So, tangkilin natin yung ating produkto. We're proud to say that we are the only manufacturing coconut oil in Bicol region, and we're proud to be a Bicolano, and hopefully with the support of our government such as DTI, Philippine Coconut Authority, the DepEd, you know, ito ay malaking tulong sa amin. They help us enhance the value chain. So, maraming salamat po sa support na sa amin.
1: So, bilang participants o exhibitors, ano po yung mga assistance o tulong na naibahagi na sa inyo ng DTI, particular dito sa DTI Comsur? Ma'am Fiorella muna.
4: Napakarami pong mga services na nabibigay sa amin ng DTI. Magmula po sa mga pa-training, alam nyo po, ang sa food manufacturing, even sa packaging, at pati po pag-handle ng negosyo, natuturuan po kami niyan. Meron po silang programa, yung Kapatid Mentor Me Program, wherein yung mga baguhan ng mga MSMEs na wala talagang ka-background sa pag-handle ng negosyo, ay natuturuan po nila. So, napakalaki po ng improvement. Ako po bilang isang MSME, yung natutunan ko mula sa mga trainings na na-attend na namin sa DTI. At yung mga pa-trade fairs po, locally, nationally, and even internationally, napapadala po kami. So, yung market reach po namin ay lumalaki talaga. At syempre, nag-grow yung aming negosyo. Kasabay po niyan yung pag-unlad ng aming local economy sa pag-provide ng trabaho at goods and services sa aming mga kababayan.
1: So kay Sir Ramoncito, na-mention nyo kanina iba't ibang agencies na nakakatulong sa inyo. Pero ito po particularly sa DTI, ano po yung malaking tulong na ibinibigay po sa inyo?
5: Yung they have the KMME program, yung Kapamilya Assisting and Sharing Information, disseminating to us, like yung pricing, marketing, sales, logistics and all, malaking tulong yun sa amin na and especially like sharing of informations not only from them and other interagency na nakakatulong sa amin na dito sa aming produkto especially sa Bicol region.
2: Oo. So kanina narinig ko lang bago ko tanungin no yung location kasi bagamat di natin pwedeng sabihin kung saan siyang tunay at siyang pupuntahan natin sa Mandaluyong. Ayan. Ano-ano naman po ang aasahan ng ating mga kababayan na dadalo sa Feria de Camarines, sir, mula sa inyong mga negosyo? Ano po ang ilan sa mga itatambok ninyong produkto? Siguro simulan natin kay Ma'am Fiorella.
4: So meron po kaming produkto na pure tableya. So, wala po itong sugar. So, napaka-healthy po ng produktong ito. Meron din pong iba-ibang chocolate bars from dark chocolate, milk chocolate. At pinifeature din po namin yung aming product na pili at sili na nasa tsokolate. So, may kakaibang twist po yan. So, meron din po kaming mga chocolate spread at cacao vinegar na bagong produkto po na galing sa cacao na papakinabangan po kahit yung sabaw ng cacao beans ay nagagawing food product. So wala pong sayang sa cacao. So pwede nyo pong makita ang aming mga produkto doon sa Feria de Camarines. Tara po, punta po tayo doon.
2: Ay siyang pupuntahan ko talaga ang siyang pagkasarap na ano na yan sa Mandaluyong. Opo, Sir Tan, kayo naman po, ano makikita natin, sir?
5: Ang sa amin ay isa lang ang produkto namin, yung Kosay edible oil, coconut oil, and ito lang yung aming tanging produkto. And yun, importante rin to because for cooking essentials, and that's we need sa bahay. Parati tayong nagpiprito and all. So, kailangan po natin yan sa ating tahanan.
3: Okay, for PDJ, para po sa ating mga kababayan na nais pumunta, ano-ano pa po yung mga tampok na produkto na asahan nila mula dito sa Feria de Camarines bukod po sa mga food products, yung mga non-food items din po ba tayo dito?
6: Yung mga nabanggit na produkto, ilan lang ito sa mga nakita nyo dito sa TV. But if you visit Feria de Camarines, marami pa pong mga local products na galing sa Camarines Sul. Isa rin sa mga tampok natin dito, yung tinatawag na Inabow. Ang Inabow is a local textile in Buhi, Camarines Sul. So, ginawa na po siyang kasuotan and talagang kahapon nga, nagkaroon kami ng fashion walk na talagang pinakita natin dito, hindi lang yung talento ng mga local designers, but also, ano pa yung mga pwedeng itampok and ipakita using the ingenuity and craftsmanship ng ating mga kababayan sa Camarines Sur. And of course, dahil magpapasko na, marami po tayo dito mga gift items na pwedeng pangregalo na kasi a few days from now, bare months na. So please, I hope yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila, particular po yung mga Orago na nandito sa Metro Manila, please, supportahan po natin yung ating mga kababayan. We're featuring Feria de Camarines, featuring La Vida Coco sa Mandaluyong City, particularly po sa Shangri-La Plaza sa EDSAP. So please, hanggang Sunday po tayo, August 23, please come and support our local artisans. Please patronize local products.
1: So, kay Sir P.D. Ablan pa rin, ano, para sa kaalaman natin mga kababayan, paano po nakatutulong ang bawat pagbili sa mga likha na kabuhayan natin mga kababayan, ng mga entrepreneurs, farmers at artisans at iba pang producers mula sa Camsur?
6: Alam mo, Yusek, every time na sinusuport ng ating mga consumers, ng public, yung mga pag-patronize ng local products, nakakatulong ito sa growth and development ng ating mga MSMEs. And not only that, mas nagbo-boost yung moral nila to really go on and sustain their business operation despite of the many challenges that they face. So, yung mga kita na na-generate ng ating mga MSMEs, bumabalik rin ito sa tulong sa komunidad through job generation and including also the revenues which in turn bumabalik rin sa ating mga tao through the programs and services ng ating government. So please, let's always patronize local products because by supporting the local products, we also support the growth and development of our local MSMEs and in turn support the local economy's growth.
2: Yes, PD, gamitin na natin pagkakataon. Mensahe nyo lang po at paanyaya sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. PD Ablan.
6: Yes, please come and support Feria de Camarines at Shangri-La Plaza. Open na po siya kahapon pa until Sunday. Kung naghahanap po kayo ng mga authentic na gawang Bicol, gawang Camarines Sur, Feria po is the best venue and platform where you can buy and shop a lot of authentic Bicolano products. So again, August 20 to 23 at Shangri-La Plaza for Feria de Camarines.
3: Yun. De kalidad na, nakatulong ka pa. Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir J. Percival, S. Ablan, Provincial Director ng DTI Camarines Sur, Fiorella Rafael A. Oradnik, Founder and Owner ng Crave Cacao Orchard, at kay Mr. Ramoncito Tan, Chief Operating Officer ng Internal Cost, Say, and Company Incorporated. Maraming salamat po. Bayan, huwag po kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
7: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

WBBM at Work. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at weddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.

At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Maligayang buwan ng wikang pambansa. Pahalagahan ang sariling baybayin sa ating DIY vintage paper. Alam mo ba ang ating mga alamat at kwentong bayan? 3D Mount Makiling naman ang ating gagawin sa recycle. Sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. Child-sensitive reporting at child-friendly content standards sa ating pag-uusapan kasama si Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3 ng NCCT, at si Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television. Magandang tanghali po, ma'am at sir, at welcome po dito sa bagong Pilipinas ngayon.
3: Una po sa... Good afternoon po.
2: Okay, unahin natin si Atty. Balicoco. No? Una po sa lahat, ano ang mga pangunahing programa at proyekto ng NCCT sa ngayon para masiguro na ang mga bata ay nakakapanood ng ligtas, makabuluhan at angkop na content sa telebisyon?
3: Sa visa po ng Republic Act No. 8370, ang NCCT po ay nagtataguyod sa paglikha, pagsubaybay at pagpropromote po ng mga programang makabata at developmentally appropriate at nakatutulong sa paghubog sa development ng isang batang Pilipino. So ang aming pong mandato ay umiikot sa edukasyon. We have our media literacy services. Meron din po kaming sa content kung saan kami po ay nagbibigay ng pondo para sa mga gumagawa ng programang para sa pambatang television or child-friendly television programs. Kami po ay meron din sa polisiya. Kami ay gumagawa ng mga plano at patakaran na related po sa children program. And at the same time, meron din po kaming monitoring function kung saan kami ay nagsusubaybay sa mga programa kung ito ba ay child-friendly at pasok sa daily airtime requirement ng mga television networks. Sir Xavier, if you can add.
4: NCCT also advocates for children development through media and television. Kaya naman po nagsasagawa din po kami ng multi-stakeholder capacity buildings po para po sa children, parents and teachers po, pati na rin po sa media practitioners, equipping them with the skills po necessary in discerning kung ano yung makabata sa hindi po makabata. Kasabay din po nito yung mandato po natin na i-monitor po yung mga television network at magpalabas ng pambatang palabas sa child-friendly viewing hours po. So that's 8 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 5 p.m. po. Ang mga nakalinya po nating proyekto po para sa darating na buwan, aabangan din po natin, especially the Philippine Conference on Children and Media, kung saan po masusuriin natin yung kalagayan ng makabatang palabas dito sa ating bansa. Kasama na rin po dito, pag-uusapan natin yung role po ng producers at TV practitioners in terms of following guidelines, lalo na po sa Television Violence Rating Code. At isa lang po ito sa mga pag-uusapan pa natin sa Philippine Conference on Children and Media this October 25 hanggang October 28 po. We also encourage po and promote the production of more child-friendly media and content through our grants program. And we also have the DocuBata, ang annual documentary filmmaking po ng NCCT. So dito po, in-encourage natin na mag-produce po ng makabatang palabas ang ating Filipino Creatives. It's actually our 10th year po. We're inviting everyone to join and submit your entries po this coming September 11 po. Ayan.
3: So we are inviting you po sa Philippine Conference on Children and Media. This will be on October. And kagaya nga po ng sinabi ni Sir Xavier, ang 10th year na DocuBata will be happening on November of this year po.
5: Ayon, Attorney Venice, sa dami ng content na nakikita ng mga bata at hindi lang sa telebisyon kundi pati sa online, naghahalo-halo na nga eh. Ano ba ang mga pamantayan ng NCCT sa pagtukoy? Paano natin masasabi ang content ay talagang child-friendly?
3: So ang sa NCCT po, ang pagiging child-friendly ay hindi lamang ito bang palabas na ito ay pangbata. So sa NCCT po, tinitingnan po namin kung ang programa ito ba ay angkop sa bata? Ito ba ay nakatutulong sa paghubog ng kanilang pagkatao? Ito ba ay educational? Bukod dito, tinitingnan din namin ang mga palabas, ang tema, ang wika na ginamit. May mga sexual content ba, substance use, at may mga sensitibong tema na hindi angkop para sa bata. So, bukod dito, nais din ng NCCT na ang child, pag sinabi nating child-friendly show, ipapakita natin ang karahasan or ang anumang hindi dapat gawin ng bata ay hindi dapat tularan ng mga batang Pilipino.
6: Okay. Attorney, pagdating po sa news reporting, ano po bang ibig sabihin ng child-sensitive reporting? Ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga mamamahayag kapag bata ang biktima, saksi o subject ng isang balita?
3: For child-sensitive reporting, ito yung pamamahayag kung saan inuuna para natin ang best interest ng bata. Atin pa rin isinasaalang-alang ang kanilang privacy, ang kanilang seguridad, na hindi porket interest ng publiko ay atin ang ilalantad o ibabahagi ang kanilang detalye. Ano ang pangalan, saan nakatira, ito ang litrato, may graphics na tayong ipapalabas kung saan involve ang isang bata. So we have to... dapat tayong mamahayag kung saan still naproprotektahan ang privacy ng isang bata at kung saan hindi sila magiging subject ng retaliation, hindi magkakaroon ng stigma at hindi sila mapapahamak. So sa pamamahayag, mas mabuting gumamit ng pseudonyms, mas mabuting gumamit ng initials na lamang or hindi tiyak o specific na magkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang bata at matutukoy kung saan siya nakatira. Isa po yun sa child-sensitive reporting. And at the same time, namamahayag po tayo in a way na hindi tayo nag-create ng diagnosis or conclusion kung saan tayo na mismo yung nagbibigay ng kwento na kung paano tayo nagpapahayag, binibigyan na natin ng conclusion na ang batang ito ay masamang bata and all. So we have to be really sensitive in the way that we deliver the news.
2: So kay Sir Piñera naman, sa mga kaso ng abuse, trafficking, crime o kalamidad na may mga batang kasama, paano po dapat i-report ang kwento nang hindi nalalagay sa panganib ang privacy, seguridad at syempre yung emotional well-being ng isang bata? Kasi halimbawa, sa isang crime na involved o biktima ng isang bata, hindi nga sinabi sa report pero alam na pinuntahan yung bahay na yon ng pinuntahan ng mga reporters. So ano pong klaseng protection naman yung dapat maibigay sa kanila?
4: Salamat po. We actually have a guidelines in place. You can visit po yung counterpart organization natin. We have the CWC po in terms of reporting children, cases po involving children. At unat-una po, yung welfare po ng bata, dapat nating we keep that in mind sa pag-develop pa lang po ng news report, pag-develop pa lang ng programa. Yung reception po dun po sa bata, yun dapat ang una nating sinasaalang-alang po. So we only need to remember three things: responsibility, care, and we also need to be empathetic po at the same time kasi bata yung nire-report natin. So yung mga details po na maaari pong mag-lead to the identification of the kid, as much as possible, we should not include it in our report or in our content kasi ayun nga po, minor po yung nire-report natin or yung tinatalakay natin.
5: Opo, no? Natataon yung ating usapan ngayon, Sir Neil, dahil alam nga natin na may mga sitwasyon kamakailan lamang na involved ang mga bata. Itong mga pagkakataon na ito, ang isang content ay naglalaman ng violence, bullying, disaster o iba pang mga mabibigat na issue. Sir, paano po ito maaaring talakayin sa telebisyon ng naiintindihan ng mga bata pero hindi nagdudulot ng unnecessary fear o trauma, sir?
4: Kami po sa NCCT, we actually advocate for co-viewing po. So it's important really nakasama po ng bata habang nanonood sila ng kahit anong media po, sa alinmang platform ang kanilang magulang, ang kanilang guardian, para po merong mag-e-explain po sa kung anong nangyayari or kung ano yung napapanood nila. Isa rin pong mahalagang bagay na dapat natin isipin po is hindi naman po kailangan sobrang detailed ng report natin. We just need the basics po, especially if it involves a minor po. And ayun po, mahalaga po nakasama ng bata ang kanilang magulang at ang kanilang guardian sa panonood po ng television or ng kahit anumang content.
6: Okay. Sir Piñera, since sa pag-uusapan natin dito yung mga dapat at hindi dapat gawin, pero paano kung yung may mga pagkakataon na nai-report na, Nasabi na yung pagkakakilanlan, nakilala na ng publiko kung sino itong biktima, itong bata. Ano po yung ginagawa ng NCCT para umagapay o matulungan itong mga ito?
4: Yes, thank you. So NCCT po is a policy development organization. While we accept reports po katulad po nito, ini-escalate po natin ito sa ibang ahensya po na nakapaloob sa kanilang mandato yung pag-action po sa mga ganitong report. We have MTRCB, we also have NTC. Pagdating naman po sa rights ng children, we have CWC po. So katulong po ang NCCT sa pag-escalate po, pag-endorse po ng mga ganitong reports.
6: Alright, panguli na lamang po, mensahen nyo na lang po sa mga magulang, guro, broadcasters, at content creators na nakatutok sa atin ngayon, Atty. Balicoco.
3: Siguro po, let's guide the children, not only in the television context, but in the whole digital media environment. Mahalaga ang open communication sa mga bata. Kailangan iintindihan nila kung ano ang kanilang pinapanood. And at the same time, magabayan natin sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. For the broadcasters and content creators, siguro what I can say is, lagi po nating tandaan na kung ano man ang pinaparating natin sa batang Pilipino ay nakakahubog sa kung paano sila mag-isip at sa kung paano nila i-digest ang isang information. So we have to be really careful on what and on how we deliver things to children through our content produce.
6: And for Sir Piñera?
4: It's important to acknowledge na in this era po, prosumer na po tayo. We are producers at the same time, consumer of the media we produce. So it's really important po na ang una nating babalikan, ang una nating pag-uusapan pagdating sa mga bata nating audience is really empathy, development po ng values na nakasandig sa Filipino values. So yung kapwa po, yun. Unat-una po dapat ang unang matutunan ng ating mga bata po.
6: Ang dato, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3, at kay Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television.
2: Samantala, ihahatid naman namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC at TESDA binuksan ang WorldSkills Philippines Clark 2026 Headquarters at isang modern kitchen sa Clark naghahain ng mga paboritong lutong Pinoy. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Hanson.
7: Sa kompetisyong ito, hindi lakas ang pangunahing puhunan, kundi kakayahan. Mula sa pag-welding at aircraft maintenance hanggang sa cybersecurity at cooking, sa Clark magtatagpo ang ilan sa pinakamahuhusay na young skilled professionals mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng paghahanda sa paparating na kompetisyon, formal nang binuksan ng Clark Development Corporation at TESDA ang pansamantalang headquarters ng WorldSkills Philippines Clark 2026 sa Building 2122 ng CDC. Magsisilbi ito bilang sentro ng paghahanda, koordinasyon at logistics para sa National Skills Competition na gaganapin sa September 8 hanggang 10. Inaasahang lalahok ang mahigit 350 competitors mula sa 18 rehiyon, kasama ang higit 2,000 mga participants, experts at delegates. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.C. de Venadera, mahalaga mga programang tulad ng World Skills dahil nagsisilbi itong tulay mula sa napag-aralan at mga skills na kailangan ng mga industriya.
8: But it's really TESDA that now bridges the what you learn from the classroom and the skills that somebody who should be going up the ladder towards the success. Kayo yun nagpo-provide.
7: Nagpasalamat naman si TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva III na kumatawan kay TESDA Director General Secretary Kiko Benitez sa patuloy na suporta ng CDC sa paghahanda para sa kompetisyon.
8: This turnover ceremony is more than a formal handover of an office. It is a symbol of our strong partnership and our shared commitment for the successful staging of the country's premier skills competition.
7: Maglalaban ang mga kalahok sa 30 skill areas, kabilang ang electronics, welding, aircraft maintenance, cybersecurity, logistics, hospitality, cooking, at electrical installation. layunin ng WorldSkills Philippines na maihanda ang mga Pilipinong maaaring kumatawan sa bansa sa mga pandaigdigang kompetisyon habang pinalalakas ang technical at vocational workforce ng Pilipinas. Kapag husay ang pinuhunan, hindi malayong sumunod ang mga namumuhunan. May bagong aabangan ng mga mahilig mamasyal, kumain at mag-shopping sa Clark. Mall Within Nature, ito ang pinasilip kamakailan sa mga brand partners, prospective tenants at mga panauhin na dumalo sa First Access. Ito ang pinakaunang mall sa loob ng Clark, ang PhilInvest Malls Mimosa. Mag-retail therapy habang ine-enjoy ang nature, kumain habang nilalanghap ang sariwang hangin, o pwede rin mag-relax at mamasyal kasama ang buong pamilya. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera, bawat bagong investment ay nagdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo, manggagawa at mga bisita sa Clark.
9: Clark Development Corporation shall continue to support you in every way. Welcome to the very first mall inside Clark. Congratulations!
7: Binigyang diin din niya ang patuloy na pagdami ng mga small and medium enterprises, lalo na mga restaurant na dinarayo ng mga bisita, patunay ng patuloy na paglawak ng ekonomiya ng Freeport. Samantala, ayon kay PhilInvest Hospitality Corporation CEO Francis Gotianon, higit pa sa pagtatayo ng isang mall ang layunin ng kanilang proyekto.
10: We don't simply build malls, we create master planned communities that thrive and businesses grow. Let's build the sustainable ecosystem together, enrich this community, and succeed together.
7: Excited na ba kayong makita ang bagong brands, bagong kainan at kaabang-abang na mga sale at iba pang promo? Magbubukas ang PhilInvest Malls Mimosa sa March 2027. Abangan ang iba pang mga updates at i-follow ang kanilang social media pages.

0: Mula sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga world-class na manggagawang Pilipino hanggang sa pagpasok ng mga bagong investments at pagdami ng mga destinations at experiences na tiyak na babalik-balikan. Ito ang mga kwento ng pag-unlad sa Clark, mga kwentong patuloy na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, update sa pinsala sa agri-sector ng mga bagyo at habagat at ang suporta ng Department of Agriculture sa ube industry ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Si Arnel, magandang tanghali, welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali, Jose, Yusuf Albert, and Asikir. Magandang tanghali po sa lahat ng
1: Pilipinas. Asik, sa ngayon po, ano po ang latest assessment ng inyong ahensya sa pinsala at bilang ng mga magsasakang lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat?
2: Yes, yung combined effect nitong mga magdaan bagyo sa Luis, Maymay, at yung habagat, about 50,000 farmers na yung apektado nito mga magdaan weather disturbances at nakapagtala na tayo ng 1.7 billion pesos na damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating palayan at 974 million affecting about 33,000 farmers. Bagamat malaki yung value of loss sa palayan, in terms of volume of loss, hindi naman ito kalakihan. At in terms of area damage, karamihan sa area damage ay partially damage with chance of recovery. Malaki yung damage sa atin sa Gulayan at iba pang high value crops natin at 530 million. Sa mais naman ay about 85 million. At sa mga natirang irrigation facilities, about 60 million. In terms of area, pinakamalaking na-damage ang Central Luzon, particular dito sa Pampanga. At may mga process din tayo na naitala sa Cordillera, sa Ilocos, sa Cagayan Valley, sa Southern Tagalog, ni Maropa hanggang sa Western Tagalog.
0: So, Asik Arnel, may tanong po tayo mula sa ating kasama sa media na si Bernadette Reyes ng GMA7. No? Mataas pa rin daw po ang presyo ng gulay. Ano daw po ang ginagawang efforts ng pamahalaan para mapababa ito?
2: Yes, Asik Wing. Dahil yung naapektuhan talaga ay ating mga gulayan, lalo na yung pakbet dito sa Central Luzon at Southern Tagalog, pati na rin yung mga upland crops natin o yung chop suey na galing ng Cordillera, talagang you can expect na medyo tantas ng konti ang presyo ng mga gulay. So, ngayon ay nakikipag-coordinate tayo sa ibang areas, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa bandang Cagayan Valley para magparating yung ibang gulay dito sa Metro Manila. And of course, ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay. Kaya inaasahan din natin na hindi naman magtatagal.
1: Opo, Asik, tanong po ulit mula kay Bernadette Reyes. Dahil magsisimula na ang amihan sa ang anihan sa bigas, pero naapektuhan ang ilang sakahan ng bagyo at habagat. Ano po ang epekto nito sa supply at presyo bigas naman po?
2: Sa bigas, kung titingnan natin, mayroong magandang konti magandang balita itong mga pag-uulan dahil malaki yung major recovery na tinatawag natin ng mga dams, yung Angat, Pantabangan at Magat. At magandang preparasyon ito dahil ayon rin sa pag-asa, mayroon tayong asahang CBA linear towards the end of the year. Again, maliit lang yung volume na nawala, about 26,000 metric tons. So, kumpara natin doon sa 20 million metric tons na taunang harvest ng ating palay. So, we're not expecting talaga na makaka-affect ito. Plus, maganda ko yung ating stocks ngayon, plus yung inventory galing sa imports natin ng bigas. So, and doon sa pag-check din natin ng presyo, we're seeing yung mga bigas natin price at lower than 50 pesos.
3: Okay. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: siya? Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST rin.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati,
14: kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
17: Magandang araw sa ating lahat at nagbabalik po ang ating lingguhan na Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa ating sports radio at syempre pa sa social media accounts ng ating Philippine Sports Commission. Kamusta po tayong lahat? Alam ko na masama ang panahon, the past days, pero sana nasa mabuting kalagayan. At syempre magkakasama po tayo na tumututok dito lamang sa ating programa na nakatuon sa ating National Sports Agency. Marami tayong inihanda para sa inyo sa hapon na ito mula sa Integrated Communications and Events Group ng ating PSC, ang ating PSC update at iba pang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta hatid ni IZ Almasan. Okay. And then meron tayong live Zoom interview kay Chairman Patrick Pato Gregorio mula sa, alam ko nasa Davao siya mamaya sa huling bahagi ng ating programa. And then, meron din po tayo na kumustahan sa ating Tokyo Olympian. Okay, na si Kurt Barbosa, ang ating Olympian mula sa sport ng Taekwondo na naghahanda na para sa paparating na Asian Games sa Aichi, Nagoya in just 29 days. Kaya samahan ninyo kami, tayo ay nasa 918 kHz sa ating AM band, ganun din po sa ating PBS receiver. Just click yung ating sports radio logo dyan. And then, nasa DCSR or sports radio live streaming tayo. And then, sports radio 918. Okay. So, nasa YouTube na rin kami. Yung mga interviews namin na ipopost namin dyan sa YouTube. So, hindi nyo na rin po kami mamimiss. Okay. So, hello. Magandang araw sa ating lahat. So, samahan kami. Dahil punong-puno nga ng balita, kaagad po tayong dadako dyan sa Integrated Communications and Events, okay, sa pamagitan ng report mula mismo sa ating commission.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
18: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan, no, mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our National Sports Agency and as well as our Team Philippines. I hope everyone's dry and safe during these times nga po, no? Mapabagyo or mapahabagat nga po, no? Ay patuloy pa nga rin po, no, ang mga aktibidad sa sports, kaya ito na po ang ating PSC update. Siyempre po, unang-una po sa ating i-update ang ating athletes achievements po no for this past week. At dito nga po no ay pinangungunahan niya ng ating weightlifting team. Our team Philippines delivered a historic performance at the 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships in Uzbekistan, bringing home a massive haul of championship medals. The youth team secured 10 golds, 3 silvers, and 3 bronze medals, and the junior squad concluded their run with a 6-3-6 medal tally. In the youth division, Alexandra Ann Diaz of the women's 49 kilos and Jody Peralta from the women's 53 kilos dominated their fields to capture multiple golds across both the youth and junior categories. Young weightlifter Jeric Icon Castro of the men's 60 kilos swept 3 gold medals and smashed a new Asian record with a 144 kilo clean and jerk. Ateya Bacaro of the women's 45 kilos secured double gold naman in clean and jerk and total, while J.R. Colonia of the men's 55 kilos took home 2 silvers and a bronze. Meanwhile, Kirby Kent Alasas of the men's 60 kilos locked in 2 bronze medals. The junior division was highlighted by a legendary performance nga no from Albert Ian De Los Santos, who swept all 3 gold medals while also shattering both the world and Asian standard records in the clean and jerk, that's 180 kilos and a total of 321 kilos. Angeline Colonia of the women's 49 kilos won gold in this match alongside 2 silvers, while Prince Kale De Los Santos of the men's 60 kilos earned snatch gold and 2 bronzes. Last but not least nga po, no, Rosalinda Faustino captured 2 hardpot bronze medals. Sa kanila nga pong achievement to, ay winelcome sila ng ating Philippine Sports Commission led by PSC Commissioners Olivia Bongku, Commissioner Walter Torres, Commissioner Matthew Fritz Gaston, together with the Samahang Weightlifting ng Pilipinas President and former PSC Commissioner Monico Puentevella. The athletes and coaches were recognized and praised after the masterful and record-breaking stint that brought honor to the country. Sumunod niya po no ay ang ating young Filipino

0: this past week, dahil nga po no, sa pabago-bago na panahon, ay patuloy pa rin po ang celebration natin para sa sports. Muli po, on behalf of our PSA Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fitzgaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po nakasubaybay kayo sa aming mga aktibidades, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. For our YouTube, that's Philippine Sports Commission. And for the latest updates and announcements po, no, from our agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Thank you! Salamat sa Integrated Communications and Events. Si IC Almasan po nag-ulat sa atin ng mga kaganapan sa tanggapan ng ating National Sports Agency, kasama na ang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta na huli po na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Ang ating inang bayan. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Sabi ko, napaka-interesting ng ating presentation for today dito sa ating Lingguhang Philippine Sports Commission Hours sa Sports Radio. Dahil isang Olympian, Asian Games bound athlete ang ating makakaugnay mula sa Taekwondo.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Okay, i-welcome natin si Kurt Barbosa mula sa Philippine Taekwondo. Okay, hello! Magandang araw! Kumusta na, Kurt?
3: Hello po, ma'am. Good afternoon po. Okay na, okay, okay
2: yeah.
3: Na
2: lang po, ma'am. Congratulations muna sa'yo dahil naka-gold medal. Natutuwa kami dun sa huli mong sinalihan na tournament. Kim Hon-yong, Joan sa Korea, gold ang naiuwi ni Kurt. Tapos, syempre, qualified ka para sa Asian Games. So, gaano kabisi sa mga araw na ito si Kurt with less than a month to go bago mag-Asian Games?
3: So, yun nga po. Tuloy-tuloy pa rin ang training po namin. Andyan yung strength and conditioning namin. Ang taekwondo, training, and yung mga running po namin. So, okay naman po. All out po lagi.
2: Hindi naman tayo apektado kahit masama yung panahon. Wala namang ano naapektuhan sa training venue nyo o whatsoever sa programa, Kurt?
3: Wala naman po. All good naman po sa awa ng Diyos po.
2: Good. Yeah, thank God. And congratulations din, Kurt, kasi this year, nagse-celebrate ang ating Philippine Taekwondo Association ng 50 years. Actually, this coming weekend, ang pinakamalaki niyong celebration. Congratulations, dahil alam ko, kaparte ka ng tagumpay, di ba, ng nagse-celebrate nga o na nagbe-birthday na PTA 50 years. Wow, ah. Galing.
3: Yes.
2: How does it feel to be a part of these organizations na 50 years na? Tapos syempre, ikaw yung kasalukuyang mukha eh ng PTA eh, Kurt.
3: Feel so grateful po na kasali ako sa PTA na to, and 58th anniversary na, parang wala pa ako sa mundo, parang pinapatakbo na yung PTA. So I feel so grateful talaga. Sobrang saya ang basta excited ako para bukas po yung celebration.
2: Kurt, papaano nga ba talaga nakatulong sa'yo yung PTA, Philippine Taekwondo, na nakadiscover sa'yo, di ba? Tapos ikaw, miyembro na ngayon at isang national athlete, nag-uwi ng mga panalo para sa Pilipinas. Gaano ka ka-thankful sa PTA?
3: 100% thankful po talaga sa PTA, kasi pag wala po sila, siguro di ako nakakalaro sa iba't ibang bansa, di ko nare-represent yung gift na binigay ni God sa akin. So I'm very thankful po, lalo na kay Grandmaster Son Chong Hong po.
2: Yeah, Grandmaster Hong, di ba? Okay, so yes. Kurt, tell us, gaano ka laking bagay na nanalo ka sa huling competition at nagkaroon kayo ng series of competition sa Korea para nga sa iyong paghahanda sa Asian Games?
3: Yun nga po, parang bumalik yung confidence ko ulit sa paglalaro. Na-enjoy ko ulit. Yun nga po, yung sinasabi nilang new meta, parang nakakapag-adjust ulit ako. Nakakahabol ulit ako sa new meta. So, malaking bagay po yun na nakakuha tayo ng gold para sa Pilipinas at ipunta natin sa Asian Games.
2: Yung sinasabi mong nakahabol ka sa new, ano yun? What's that? New meta?
3: New meta. Yes, new meta. Yung taekwondo po kasi ngayon parang nag-a-adjust na po sa mga new rules, madaming adjustment. So, yun yung ibig kong sabihin po, yung meta.
2: Ito pala yung mentioned by Secretary General Rock Sampson sa isa ka rin kwentuhan sa kanya early this week, ano, na may mga bagong ruling, bagong ano, bagong equipment din na ginagamit, parang equipment A, B, C, yan yung klase ng scoring na ano, na inyong susundan. So, alam na ba natin kung anong klase na scoring ang meron or probably yung, the scoring ang tawag niya eh, come this Asian Games. Kasi may tatlo daw na pinagpipilian. Kurt?
3: Yes po. Yun po yung Daido, KPNP, at Weichup. So, iba-ibang klaseng armor, iba-ibang klaseng style, iba-ibang sensing socks. So, parang iba-ibang style po talaga siya. So, medyo mahirap po talaga yung adjustment. So, depende kung ano yung lalabas nila, ganun po.
2: Wala pang nilalabas kung ano ang gagamitin?
3: Sabi po nila last gen, yung gen 3 po. So, parang yun po, sanay po tayo doon.
2: So, sanay naman tayo doon. So, no problem.
3: Yes.
2: Okay, Kurt.
3: Yes po. Yes.
2: Anyway, gaano kahirap yung nakuha mo na panalo gold medal en route to that gold medal in Korea recently bago nga bumalik ang team dito sa Manila? Ilan din ba ang tinalo doon and how tough the competition was?
3: Masasabi kong tough yung mga nakalaban po doon kasi andun yung Korea, yung mga Uzbekistan, andyan pa po yung mga Asian top players. So, nakalaban ko pa po yung last na nag-world champion sa juniors na from Uzbekistan. So, parang malaking bagay yun sa akin, experience na tinalo ko siya and maganda yung naging laban po namin. So, doon po bumalik yung confidence ko na kaya pa pala. Na kaya ko pa pala sumabay sa mga bata, parang ganun. Wait. So, andun.
2: Yeah. You're so young. Bakit mo nasasabi na kaya pang sumabay sa mga bata, Kurt? Nagkaroon ba ng doubt na parang mahirap ka nang makahabol sa mga kalaban these days, Kurt?
3: Yes po. Parang naging performance ko po last year kasi parang yun nga, naninibago ako sa mga armor, ganun. Tapos yung mga bata parang galing nila magpatama. Ang galing nila hanap ng mga butas. So parang laking adjustment po talaga. Naging learnings and growth ko last year. So ito po yung year po natin. Yes.
2: Yes, bumabawi ka ngayon. Kasama yes. ba sa nagbigay sa iyo ng doubt yung kabiguan na muling makuha ang gold medal sa SEA Games nung December, di ba? Naka 3 gold medals ka na tapos nung last, hindi ka naka gold medal. Tama ba, Kurt?
3: Yes po, ma'am. Tama po.
2: Rin yun sa naka-apekto na parang nagbigay ka o nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo?
3: Yes po, pumasok po talaga yung doubt na parang nahihirapan na akong mag-score, ganun. So, laking adjustment po, lalo na sa mindset, ganun. Yun po talaga inayos ko. Yung mental po talaga.
2: Oo, mahirap yun, ano? Paano nga nagawa yon? Anong klaseng process? Kasi nakita ko kanina, may mga photos kaming fina-flash. Meron nga mga nag-grab ng video mo na ang ganda ng mga spinning, ano mo, kick mo, grabe. Hanga-hanga sila kay Kurt Barbosa. Paano mo na ngayon yun nagagawa? Ano ba yung process na napagdaanan mo para nga burahin yung doubt na yan sa sarili?
3: Yun, mas ina-enjoy ko yung training, mas ina-enjoy ko yung process, mas ina-enjoy ko yung mga kasama ko, and lalo-lalo na mas minamahal ko yung sarili ko po.
2: Minamahal yung sarili, okay. I'm sure yes. nagre-rest. Hindi mo rin masyadong ini-stress yung sarili mo.
3: Yes.
2: O sobrang isip, how to do this, how to do that, Kurt?
3: Yes po, yun po talaga. Number one po talaga, lalo na sa umaga, inaayos ko na agad yung mental ko. Pinaprocess ko na talaga lahat kung anong mangyayaring this day, ganun po.
2: Hindi na malaki ang expectation mo sa sarili mo ngayon, being an Olympian. Isa ba yun sa nag-adjust ka rin basis kasi sa mga line of your what you're saying, ano, parang hindi mo nga binibigyan ng stress yung sarili mo. I mean, yung bang sa expectations sa sarili mo dati, masyado bang mataas, Kurt?
3: Yes, yes po. Parang pag sobrang talaga nag-expect, parang nakakalimutan mo na yung process mo, nakakalimutan mo na yung paano i-enjoy yung journey. So, this time talaga, mas na-enjoy ko yung journey ko talaga, yung process ko, kung ano yung bibigay ng coach, gawin talaga ng 100%. Yan po. Compare dati, parang daming doubt, daming negative thoughts, ganun. So, parang tinanggal ko po talaga yun. Tinanggal ko po.
2: Oh, ang hirap maging atleta, no? Lalo na kapag yes, nagkaroon na ka na ng accomplishment. 3-time gold medalist sa SEA Games. And then Olympian, di ba, noong Tokyo. Kurt, sino ba ngayon yung mga coaches natin, yung talagang nag-handle sa'yo?
3: Mga nag-handle po sa akin, bali, apat po sila. Sila Sir Kitts, Sir Gerson, Sir Paul, and Coach Hay po. So, lahat-lahat po sila, iba-ibang ideas ang training. So, nakakatulong po sa akin. And pag umuwi po ako sa amin, natutulungan din po ako ni Sir Glenn po, yung saan po ako nagsimula. And yung essence ko naman po ngayon, si Coach Luis Lemesa. So, madaming techniques, madaming variation na natutunan ko araw-araw. Pag sino yung magturo, parang ina-adapt ko talaga. Adapt, adjust, ganun po.
2: Dami palang coaches, ano? Pag umuwi ka, ibig sabihin kapag umuwi ka sa Abra, tama ba?
3: Yes, sa Abra province po.
2: Meron ka rin pala doon ng mga coaches na until now, talagang pwede pang sandigan, pwede pa rin mag-alaga at magturo sa'yo. And that's nice, Kurt. So, ano na ngayon ang ano natin, ang mindset natin, Asian Games na, but syempre bago ka nga napasok sa Asian Games, kailangan ikaw pa rin yung number one sa bansa natin, and you did it, considering na nagkaroon ka sa doubts sa sarili mo. And then you also competed, tama, sa Asian Championship na nagsilbi ding qualification for the Asian Games. Kumusta ka ba doon?
3: Yes po, maganda naman po yung naging performance ko po doon, parang na-short lang sa huli. Nagkamali lang sa adjustment na hindi namin na check, kumbaga, ayun, all in all, okay naman po, mindset good, spiritual good, physical good, yun po.
2: Ngayon, ang alam ko, sabi ni Sir Rocky, ay alam nyo na yung 16 na maglalaban-laban come the Asian Games, 54 ka ba o 58?
3: This time po, 58 po sa Asian Games.
2: 58 kilograms sa Asian Games, Kirugi. Alam mo na yung 16, may idea ka na. Sino-sino nga ba yon? Marami bang bago? O yung bang tumalo sa'yo nung huling edisyon ng Asian Games? Yun ba'y muli mo pang makakaharap at papaano natin sila paghahandaan?
3: Yun nga po, na nakikilala na po namin and nakikita na po namin sino mga makakalaban namin, like mga Iran, Korea, Jordan, Kazakhstan, yan po yung mga medyo mabibigat. Pero alam ko din po sa pag nakalaban po nila ako, mahirapan din po sila. Yan yung mindset ko po. Parang hindi ako madaling matalo din. Yan po.
2: O nakita ka namin nung nag-qualify ka sa Olympics eh, di ba? Ibang Kurt Barbosa yun eh. So, andyan pa yon. Alam natin hindi yun nawawala. Bakit mo sinabi na hindi ka mahirap talunin kahit pa sino pa itong makakalaban natin dyan sa elite, ha? Natatangi pala, no? 16 lang talagang lalok sa bawat kategory sa Asian Games. Mga ano bang bansa yan, Kurt?
3: Andyan po yung mga Iran, Korea, Chinese Taipei, Kazakhstan, Jordan, yung mga tough po talaga na athlete sa Asia po, sa Taekwondo po.
2: Paano mo nasabi na hindi ako papatalo sa inyo, Kurt? Anong mindset, anong mantra, ika nga, 'di ba? Minsan yung mga athlete may paulit-ulit sinasabi sa sarili nila, parang yun yung nagsa-psych sa kanila. Ikaw, ano 'yun?
3: Ako po, these days talaga naniniwala ako sa sarili ko talaga. Naniniwala ako sa skill ko, naniniwala ako sa binigay ni God na gift sa akin. Kung paano ko na lang talaga i-adapt, i-apply sa laban. So, ang number one talaga, believe na believe ako sa sarili ko.
2: Sino yung mga ka-sparring mo dito? Kumusta din? At may sapat ba na sparring? Sa bagay, mabababa pa naman yung weight division mo, no? Marami ka bang nakaka-spar dito sa training?
3: Yes po, marami naman po. Andyan po sila Kenneth, sila Algen, sila Yum-Yum. So, matatangkad po sila and iba-ibang fighting style din na makakatulong po talaga sa akin papuntang Asian Games. And I'm very thankful po kasi andyan sila na tumutulong po sa akin.
2: Piling-pili yung pupunta sa atin sa Asian Games nung isang araw na ibigay ni Sir Rocky yung listahan sa akin. Parang ano, halos lahat kayo ay veteran except kay Mangi na first-timer. Anong tingin mo doon sa komposisyon ng team na lalaban sa Asian Games, Kurt?
3: Naging aral na po namin yung last na Asian Games sa China. So this time, alam na po namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam na po namin yung mga dapat i-apply sa laban, paano yung maging mindset namin. So ang number one po talaga dyan is magtulungan po kami paangat.
2: Yung palang adjustment mo from 54 to 58, mahirap ba? Ayos na ba ngayon yung weight mo?
3: Yes po, di po ako masyadong lose weight, parang maintaining weight po sa weight na 58 po.
2: Pag nag-58 ka, maliit ka ba sa 58 weight category doon sa mga makakalaban mo? Probably in terms of height?
3: Yes po, kahit naman sa 54, maliit pa din po ako. So, Filipino, maliit po talaga pero malaki yung puso.
2: Yun ang gusto ko, maliit man ang mga Pilipino pero malaki ang puso. Tayo may pinakamalaking puso pag dating daan. Nakakailang Asian Games ka na, Kurt?
3: This is my second time po.
2: Second time pa lang, okay. Yes, so, syempre, talagang matagal na rin tayong hindi naka-medal doon sa Kirugi. Ang huli pa si Pauline. Diba, Lopez, I think that was in 2018, Yogyakarta, Indonesia Asian Games. Pakert ha, yun ba'y dagdag motivation sa inyo na ito na ulit yung pagkakataon para makabalik tayo sa podium?
3: Yes po, lalo na po na bigay siya ng word sa akin si Ate Pauline before Asian Champs and itong mga previous na tournament ko po na binibigyan niya ako ng believe talaga sa sarili, na maniwala ako na kaya ko talaga. Ayun po.
2: Meron pa palang advice sa iyo, si Ate Paulina. Anyway, between today and the Asian Games, ano pa natitira sa schedule niyo? Meron pa ba kayong international stint, Kurt? Ang sabi, busy kayo ang Philippine Taekwondo team.
3: Wala na po kaming maging tournament before Asian Games. So, more on preparation na lang po kami, training. Yun na lang po bago kami sumabak sa Asian Games.
2: Namang international camp, natapos na yung camp?
3: Yes po, last month lang po natapos po. Sa Korea po nangyari.
2: Okay. So, gaano naging kaganda yung sa Korea? Sapat ba? Sa tingin mo ba? Nakuha natin yung tamang preparasyon para sa games because of the training camp and series of competition, di ba, sa Korea nangyari?
3: Yes po, sa tingin ko po sapat na mo yung naging training namin sa Korea kasi madaming kaming natutunan na naman doon and I am sure dami namin nakuhang strength, ability, tsaka yung mindset po. Yan po.
2: Ano yung nagbibigay o sino yung nagbibigay ng inspirasyon at ng motivation kay Kurt Barbosa sa muli mong pagtungtong sa Asian Games, isa sa pinakamalaki na kompetisyon na parating pinaghahandaan ng isang atleta? Yes, Kurt.
3: Yun nga po, nagbibigay ng inspirasyon sa akin yung aking pamilya, lalo-lalo na sa aking partner na si Janine, and yung dalawang anak ko po na si Cairo tsaka si Armor, tsaka yung mga taong naniniwala po talaga sa akin, lalo-lalo na yung buong PTA, proud na proud po talaga ako na i-represent yung bansa natin, and thankful din ako kay Grandmaster Hong and mga nagpapatakbo sa PTA po talaga. Yun, sobrang inspired ako kasi madami akong nakikitang bata na gusto din sa line na to, yung way na to. So parang ginagalingan ko po talaga para sa kanila.
2: inspirasyon kanila, model kanila, idol kanila. Kaya pala nakita ko dun sa isang mong post, ang daming kabataan, parang tumutulong ka rin ba sa ABRA para ipromote tong Taekwondo, at definitely nagtuturo sa kanila. Meron ka na palang inspirasyon, ano, may dalawa, ano, two kids. Di, yes, syempre, yes. Pag umuwi ka, meron ka ng, kumbaga, i-display mo yung medal para sa kanila. Ipapakita mo na, oy, ito yung medal ko, kaya ako nawala ng matagal na panahon dahil nag-training at lumawak sa competition. But, ang premyo, ayun, medal. And syempre, karangalan, di ba, para sa bansa at para na rin sa buong pamilya mo. It's so nice, di ba, Kurt? So, Kurt, yes. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng susubaybay at sa patuloy na sumusuporta sa iyong parating paglaban para sa Pilipinas? Ano ang aming aasahan sa'yo? Come the Asian Games. Sige, mensahe.
3: First of all, I want to thank to you, Ma'am Judith, and to Sports Radio, and na interview niyo po ulit ako dito. Abangan niyo po kami sa Asian Games sa October po. Kami yung last na lalaban for Asian Games. So pray for us. Alam po namin na pinaghahandaan po namin to, and makakauwi po kami ng mga medalya. Kasi naniniwala po talaga kami, lalo na sa mga coaches namin, sa sarili namin, and yung mga medical po namin, 100% nandyan po sila. So maraming salamat po sa lahat ng sumasabay-bay, lalo na sa Taekwondo sa Pilipinas, and para sa inyo to.
2: Yes, at salamat din sa inyo. Ano, mabuhay kayo. Whatever happens, di ba, sa mga competition, lagi kaming proud sa inyo dahil alam namin ang inyong sakripisyo, alam namin na yung puso nyo ay nandiyan para magbigay serbisyo, di ba, sa Pilipinas, para magbigay ng medalya, ng karangalan para sa ating inang bayan, as we say. Thank you so much. Hope to see you sa Asian Games.
3: Thank you so
2: and
3: much,
2: all the best. Yes, God bless you. Okay.
3: Thank you so much, ma'am. Thank you.
2: Si Olympian. Kurt Barbosa mula po sa sport ng Taekwondo dito lamang sa Philippine Sports Commission or sa Sports Radio. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
7: Nagbabalik po tayo dito lamang sa lingguhan na Philippine Sports Commission R. Busy yung ating mga sports officials. Actually, sa pagkakataon na ito ay inihahanda na ang pagdaraos ng Indigenous Peoples Games. Yan po ay sa Surigao. Sina Commissioner Fritz Gaston at ang kanyang assistant, executive assistant na si Lito Cinco, andun na sa Surigao. Okay, si Mika Go ng Sports Radio nandun na rin po. Asahan bukas ang mga reports na ibabahagi kung papaano at anong klaseng IP Games ang magaganap dyan sa Surigao. Sa kasalukuyan, ay wala pa sa Surigao si Com Fritz Gaston. Nasa Iloilo pa siya. Merong ginaganap na sabihin natin ay rowing. Okay, ipinopromote yung rowing, yung Philippine Rowing Association ay nandiyan sa Iloilo kasama po ang PSC nga through Commissioner Fritz Gaston. Okay, nag-turnover, nagbigay na naman ng mga rowing training boats pala itong ating PRA at syempre kasama yung coach natin si Coach Icon Maricon Fornea. At ayan, nandoon na, na-try na yung boat. Gusto kasi ng PSC na mapakinabangan yung mga boats na meron tayo. So kung anong probinsya na sa tingin nila may magandang venue, katulad nito, itong Iloilo pala, oh, may magandang venue, ay ibibigay yung mga boat tapos magpapapunta din ng mga Philippine Rowing Association coaches para i-promote yung sport dyan. So nanggaling na sa Isabela, Cagayan Isabela, nag-Siargao sila, nagsaan pa. Meron pa silang pinuntahan na iba ding lugar bukod sa meron na sa Cavite, di ba? So ito ang pinakabago, Iloilo. So, itong donation na ito ay magsisilbi na foundation para sa grassroots development and formation of a training pool sa nasabing probinsya. Okay. So, magkoconduct din daw within today ng training clinic. At saka yun na nga, nagkoconduct na ng exhibition racing in a way para po formal na introduce ang water sport ng rowing dito nga sa Iloilo. So, congratulations. Talaga namang busy, ano. Tapos si Chairman Pato naman, ang pagkakaalam ko nasa Davao. Okay, may mga photos na nga na i-forward sa akin, pinapainggit tayo eh. Merong isang bilao ng mangosteen. So pag may mangosteen, definitely Davao ang kanyang ano, ang kanya. Ayan, nang iinggit pa si Chairman, ang sarap ng mangosteen. Diyan pinakamasarap mangosteen, ano? Oo, sana all may mangosteen, lalo na kapag gantong panahon, masarap kumain ng mga prutas, ano? At iba-iba pang mga prutas sa Davao, ano? Anong meron kaya sa Davao, ano? Ito ba'y kapareho ng kanilang pagbisita sa mga lugar katulad ng Ormoc, di ba? Doon pa sa mga unang napuntahan, Lanao del Norte, magkakaroon din ba sila ng mini sports summit dito? Okay, at ano ding memorandum of agreement with the sports, okay, LGU Sports ng Davao ang pwede nating maasahan dito sa pagbisita ng Philippine Sports Commission. Yan po ang ibibigay sa atin sa Chairman's Report, ano? Parati namang may Chairman's Report dito sa ating lingguhang programa. Minsan nga lang yung mga speech o mga mensahe ni Chairman sa mga nabibisita niya. Kaya ngayon, live na live si
6: Free
7: Chairman.
6: Free zone po. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
7: Magandang araw and welcome back sa ating Philippine Sports Commission, our Chairman Pato Gregorio. Kamusta ka, Chairman?
4: Ito, mabuti. Nakikita niyo ba ako? Hello from UP Mindanao. Ito,
7: oh.
4: Yung pool na matagal nang hindi na tatapos, sinusubukan natin tumulong sa UP Mindanao, sa lahat ng regional training center, mga batang marunong mag-swimming dito sa Mindanao and Davao. Ayan, kaya nakikita nyo po, talagang this is my third trip here in 12 months. Talagang tinitingnan ko lang na naayos. Kasi ayan pa, tingnan nyo, may bubong na. 12 months ago, wala pong bubong yan. So, sa tulong po ni Pangulong Marcos at ng Philippine Sports Commission, dinadahan-dahan po natin itong project na ito na napakalaki. Talagang world-class facility ito sa UP Mindanao kasi pinatayo po ito noong 2018 when they hosted Palarong Pabansa na hanggang ngayon po hindi natatapos. Marami pong ganito kasing challenges sa buong Pilipinas, mga unfinished stadium or yung mga stadium na hindi na o-operate ng mabuti at nami-maintain ng mabuti. Kaya nakakalungkot. So talaga po yan ang tinututukan natin sa Philippine Sports Commission.
7: Yes, kaya pala Chairman, pabalik-balik ka dyan. Anong timeline mo para matapos ito? At syempre, mapakinabangan ang mga taga Mindanao.
4: Yung small pool po, napapakinabangan na kasi pinasabay ko yung bubong plus yung small warm-up pool. Pero itong malaking pool na nasa likod ko, kailangan po talagang ayusin uli. Ang dami pong ganito eh. Ito po, sa Davao, kaninang umaga may nagpadala sa akin ganitong-ganito rin po sa Palayan, sa Nueva Ecija, ganyan-ganyan rin. Talagang so many opportunities for the kids to start training and to start exercising at least to enjoy the sport, pero di po na alagaan. So yan po ang pinangako ko nung tayo'y pumasok sa PSC, yung regional training centers tsaka yung pag-upgrade, pagtapos man lang. Hindi, tayo po, hindi po tayong nagpagawa nito. Nakikita ko po na ang role kayo talaga ng PSC para tapusin na lang itong mga ganitong mga projects po. So, this is my third trip here in 12 months, Ma'am Judy.
7: Naman, Chairman. Chairman, nabanggit mo may tulong ang Pangulo o si First Lady. Yung pondo talaga ding nanggaling sa PSC sa pag-aayos nito kahit na ito'y nasa iba-ibang mga probinsya?
4: Ay, opo. Pondo po ito na binibigay sa atin ni Pangulong Marcos at binibigay po ng mga senador at binibigay po ng ibang ahensya. Kung minsan po nakikipagtulungan din ng DPWH, tumutulong na rin po sa atin ng CHEDA. Kasi po, ang collaboration natin, hindi lang naman po ito PSC project, pati po pang DepEd na rin po ito. Nag-uusap nga kami ni Secretary Sani nung isang araw na talagang gumawa na lang ng gumawa ng maraming paliga para yung mga estudyante mag-focus sa sports kaysa sa kung ano-anong problemang na experience natin the last few months. So, pinapaspasan po natin yan and talaga pong utos ni Pangulo yan na itatagbo na, tapusin mo yung mga hindi tapos na stadium, mga swimming pool, at gawin mong regional training centers yan kasama po sa programa ng Philippine Sports Commission.
7: So ano yung detalyado na plano para dito sa swimming pool na ito? Pwede ba iyang pagdausan na mga, well, hosting din, siguro dyan sa Mindanao, and what else?
4: Ay, pwede po. Olympic size po ito eh. Kahit Olympics pwede rito. Ayan o, lahat po ng team ng PSC, nandyan po yung mga contractors, nandyan po yung sa likod ko, nandyan yung mga officialist ng UP Mindanao. Ini-inspect po nila lahat. Kahit holiday pa lang ngayon, nalimutan ko nga po na holiday pa lang ngayon, pero wala, sayang ho yung oras, so talagang ini-inspect lang po natin. Ano po talaga to? Kung palarong pambansa lang po, kayang-kaya. Kung batang Pinoy lang po, kayang-kaya. They have a stadium that is bigger than Rizal Memorial. They have a stadium that is bigger than Phil Sports. Para pong itong nakikita kong stadium dito sa UP Mindanao na hindi tapos, parang kasing lakyata ng FIFA stadium ito. So, tingnan ko po kung, ayan, titingnan ko po, tingnan niyo yung likod ko. Ma'am Judith, ayan o. Kung makikita mo sa likod ko, pero medyo malayo-layo, nasa likod ko, yan yung mga unfinished stadium. So lahat po yan, dinadahan-dahan natin kasi hindi naman po marami ang pondo natin, pero yung mga low-hanging fruit po, yun ang ginagawa natin. Yung mga, ika nga low-hanging project, easy to develop. Itong swimming pool, marami kagad magbibenepisyo. Hindi naman po kailangan pagsabay-sabayin. So sa aking assessment, swimming pool muna tayo. May konding pondo pa, tapusin na yung stadium. Pero happy ho ako kasi itong bubong, kung nakikita niyo po yung bubong ng, ayan o, nakikita niyo po yung bubong, tapos na, Ma'am Judy. So, 10 months rin po ginawa ito. So, at least po, happy na ako. So, yung kung paano na i-rehabilitate itong pool, ito na po ang susunod.
7: Marami makikinabang dyan. Chairman, so, ang kausap mo dyan, taga UP Mindanao, ano mga project pa ang naiisip mo na gawin dyan?
4: Yes po, UP Mindanao po ito. Kasama ko rin po rito ang presidente ng archery, si Art Bing Riaport, kasi nandito po ngayon ang regional finals ng archery. Yung third leg nila ng regional finals. Alam niyo po, ang archery, isa sa pinaka-progresibong NSA ngayon yan. Napakahusay ng national coach nila, Olympic coach na galing sa Korea, si Coach Ryu. 540 kids, 18 and below, ang ngayon po, from buong Pilipinas, ang nandito po ngayon sa Davao, naglalaban para sa kanilang third leg regional finals, ang fourth leg po nila sa Bacolod sa October, at ang national finals po nila sa Candon. Ito po ang isa sa mga sports na talagang tinututukan ko kasi medal rich po ito eh, kung di po ako nagkakamali. 10 medalyang ginto ang pinaglalabanan nito sa Olympiada at saka sa Asian Games. At kung yung mga bata nating archers talagang mag-improve, malaking bagay po ito para sa Philippine sport.
7: Minsan na, sa Youth Olympics pala, nag-medal na tayo, di ba, Chairman? Tapos nakakarating din naman tayo sa Olympics, nagko-qualify. How much more ngayon na meron tayong champion, world and Olympic na coach?
4: Nung huling Asian juniors, 13 gold medals po ang Olympics sa various competition levels nila. Puro bata pong pinadala nating Pilipino. Ito po yung, ayan ho ang ano. Ayan ang mga, hindi po mga presidente ng swimming yan, mga presidente po ng archery yan. Pero sinamahan lang po ako kasi napakalaki po ng lupa rito sa UP Mindanao at humihingi rin po tayo ng lupa para sa archery. So si President Bing po at si VP Mark na taga Davao. Ayan, oh. Sports Radio.
7: Yeah, hello, hello po. Ayan. Si Sir Bing, medyo suki na natin dito dahil naniniwala tayo sa ating mga archers. Hello po and all the best. Yes, Chairman. So, after Davao, saan ka pupunta? After Davao, saan naman ang punta mo? Chairman? Yes.
4: Overnight lang po ako rito. Tapos, bukas po, overnight sa Manila kasi 50th anniversary ng Philippine Taekwondo Association. Congratulations to the Philippine Taekwondo Association kay President Rafi Alunan, Tech Gen Rock, tsaka of course Chairman Hong. Pero sa linggo po, ako po ipupunta sa Boracay overnight rin po para sa Open Water Swimming Southeast Asian Competition na inorganize ng Philippine Aquatics, more than 120 foreign participants plus Philippine participants po ngayon na nasa Boracay. Ako po ang magbibigay ng mag-award sa kanila. Yan naman po yung project ni President Nico Vargas at Secretary Eric Buhain. Tapos sa August 26 po, 27, pupunta po tayo sa Mindoro kay Governor Bones Dolor. Kasi po talagang 10 months na niya tayong pinapakiusapan na gumawa naman ng Mindoro Youth and Sports Summit. So, kung maganda po ang panahon, tuloy-tuloy na po tayo sa Mindoro. So, yan po schedule natin in the next 7 days.
7: Nako, anong realization ng PSC sa pagdalo sa malalayong probinsya? Paano tayo tutulong sa kanila at sila din paano tutulong sa atin?
4: Well, paano tayo tutulong sa kanila? Kung ano po ang kaya ng LGU gawin para sa kabataan for sports. Meron pong counterpart program ang Philippine Sports Commission. Pero hindi po pwedeng Philippine Sports Commission lang. Kailangan po may counterpart talaga si LGU, si Congressman, si Governor. Yan po ang ginagawa natin with various NSAs. In the next few months po, patapos na yung baseball field natin sa Rizal. Kahit maulan, very challenging. Hopefully, matapos po yan by November. Matapos na rin po by November yung bagong football pitch sa PSC Baguio. Kasama po natin dyan yung PFF. Gagawin na rin po natin yung football pitch sa Naga. Kasi bago rin po yung renovated yung stadium ni Mayor Lenny. Pagkatapos po sa Masbate. Kasi po, sabi ng PFF, Masbate has a very good football program. Pagkatapos po sa Barotac Nuevo. So, ayan po, very clear yung ating hangarin to develop regional training centers. Bakit po? Ayaw natin na pag magaling yung bata na taga-probinsya, pinapalagay natin yung damit sa bag at tinadala sa Maynila at dito natitira. Something is wrong with that kind of strategy. So, regional training centers to really promote the sport in the provinces, because pag nakita po ng LGU na ginagawa ni PSC yan, sila rin po ay naglalabas ng kanilang puhunan ng taya, skin in the game, para mas mapabilis kasi gusto nila. Ang role ho ng PSC ay nagdadala ng national coaches doon, tinuturuan sila. Ngayon po, Ma'am Judith, ang rowing na sa Iloilo River. Sa October 20 po, ang rowing na sa Lake Danau na sa Ormoc. Excited na si Pong Richard at si Mayor Lucy. Pinapadala ko na yung extra mga boats pa ng rowing sa Ormoc. So, yung rowing, very aggressive rin po yan. Nasa Ternate na sila. Kilala niyo yung mga bata ron. Nandun na sa Kawayan, yung Kawayan Isabelo yung isa. Nandiyan na sa Iloilo. And then Ormoc. So, ang rowing po, apat na ang regional training centers niyan sa buong Pilipinas. Talagang ginagamit na po yung mga bangka na for the longest time. Nandun lang po sa La Mesa Dam warehouse. Sabi ko nga, paano magcha-champion yung mga bata kung nasa warehouse lang yung bangka. So, dinadala lahat sa probinsya, pinapadala lahat ng coach doon, at yun po, maganda po ang nangyayari, Ma'am Judy.
7: Napakaganda, katulad ng parating sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tayo na ang lalapit sa kanila, di ba? Tayo ang pumupunta, umaabot dito sa iba-iba at malalayong probinsya, di ba? Anyway,
4: tama.
7: Asian Games, napakalapit na. Ano ang latest sa send-off na nihahanda ng PSC at ng POC para sa ating delegasyon?
4: Opo, kung di ako nagkakamali, sa September 2 ito.
8: ang nagsispearhead po niya si Pangulong Bumble Tolentino ng POC. Kasama po siyempre ang tulong ng mga the men and women of the Philippine Sports Commission. So, handang-handa na po yan. Talagang ang ating hangarin, ang ating dasal ay lampasan yung 4 na gintong medalya sa Jakarta noong 2018, tsaka yung 4 na gintong medalya sa China noong 2022. Can we get more medals in Nagoya? Yes, of course. I think we've prepared long and hard for it. And yan po, aligned kami ng Philippine Olympic Committee para makamit natin yung mas maraming medalya.
7: Chairman, bilang panghuli, anong gusto mong mensahe sa iba pa mga probinsya, malamang may mga naiinggit, ano lang ang kailangan na nilang gawin para kayo ay maimbitahan din at kayo ay makapunta sa kanilang mga lugar? Chairman, okay. So nag-freeze, okay. Kasi baka may mga naiinggit na mga ibang probinsya sabi ko, ano lang ang dapat gawin nila para para makakontak sa PSC at baka sila din may nakatenga na facility, di ba? Matulungan ang PSC to rehabilitate and to put into good news. Naputol na? Ayan, okay. So, huling mensahe ni Chairman sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa Philippine Sports Commission are, go Chairman. Yes, Chairman, go. Yes, mensahe niyo po. Yes, okay. So, huling mensahe
8: yeah,
7: nila.
8: Okay, maraming salamat po sa mga LGUs na talagang Yes, basta po kami nandito lang lahat po ng LGUs na gustong magkaroon ng program.
7: Welcome na welcome. Salamat po sa panahon, Chairman. Ingat po lagi at salamat talaga sa serbisyo para sa ating Philippine sports in general. Salamat po. Okay, so inyong napakinggan, napanood si Chairman Pato Gregorio, talaga namang pinasyal pa tayo doon sa ginagawa na swimming pool. Napakalaking swimming pool sa UP Mindanao. Okay, uy, di ko nasabi na, uy, pasalubong naman ng mangosteen, Chairman, kasi pinainggit niya tayo, ang daming mangosteen doon sa harapan ng kanyang table, habang minamasid yung track oval ng UP Mindanao. At nandiyan din pala ngayon ang archery competition. Okay. So, salamat, Chairman. Napakaganda. Natutuwa ako kapag nakikita yung ating mga sports officials, like especially this one, the PSC chairman mismo, at yung kanyang staff, the working men and women of PSC na pumupunta sa malalayong probinsya. At yun na nga, kung may dapat na ayusin, inaayos nila, nagbibigay ng mga seminar, nagbibigay ng equipment, kasama din yung iba't ibang mga National Sports Association. Talaga naman, Mr. Action Man, si Chairman Pato Gregorio. Okay, so dito na rin po natatapos yung ating lingguhang PSCR for today. Salamat sa ating ICE, PCO ng PSC, si IC Almasal kanina. Of course, our Olympian, Taekwondo Jin, si Kurt Barbosa. And happy anniversary ulit, 50th year anniversary ng Philippine Taekwondo Association. At ito, pinakahuli si Chairman Pato Gregorio mula sa UP, Mindanao. Okay, para sa kanyang Chairman's Report dito sa ating lingguhang program. Sa ngalan din po ni na Danielle, ganun din ni Susain, ni Robson, nandito na si Ivy at si Tim Tapales. Okay, at sa inyong lahat na tumutok sa ating program. God bless everyone until next Friday. Salamat po!
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
12: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 2:04 p.m. Good afternoon, here is the news. Prices of petroleum products will have another round of increase next week due to tensions between the U.S. and Iran, disrupting normalization of global petroleum trade. Based on mean of Platts, Singapore, the expected increase of diesel is from 1.75 pesos to 2.25 pesos per liter and gasoline from 1 pesos to 1.50 pesos per liter. Oil prices increased after the continued U.S.-Iran conflict and normalization of disturbance of navigation through the Strait of Hormuz. The latest price adjustments, the 33rd movement of 2026, resulted in a total of increase of 53.82 pesos per liter for gasoline, 56.75 pesos per liter for diesel, and 50.65 pesos per liter for kerosene. In Iloilo, at least 10 people in Iloilo are At least 10 people in Iloilo province have died from leptospirosis from January to August 2026. Recorded were from towns of Dueñas and Dingle with 2 deaths each, while 1 each from Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Zaraga, San Dionisio, and Concepcion. This is twice the number of people who died from the disease in the same period in 2025. The areas that recorded the highest number of cases are Tigbawan, 6 cases, Janiway, Dumangas, and Tubungan with 5 cases each, Pasi, Dingle, Oton, and Pototan with 4 cases each. The province recorded cases at present of 84 for 2026. In news overseas, more than 100 people were killed when an artisanal gold mine collapsed in Central African Republic. The mine collapse happened in the village of Zamboye near the border with Cameroon. A prosecutor in the town of Bor in Western Central African Republic said in a statement that there had been multiple deaths and injuries and that multiple people were missing. Artisanal mining is a key source of livelihood for Africa, across Africa, but weak regulation and poor safety standards often lead to deadly accidents. In sports news, Gilas Pilipinas outlasted Korean Basketball League Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 81-76 in a tune-up game on Thursday at the San Miguel Corporation Gym in Pasig City. It was part of the national's continuous preparation for the fourth window of the FIBA Basketball World Cup 2027 Asian qualifiers at the SM Mall of Asia Arena, where they will face Jordan on August 28 and Iran on August 30. Kevin Cabon and Carl Tamayo got to play against their KBL opponents on home soil. Gilas point guard Archie Barrenos played for Ulsan, where he was named as the 2023 KBL Rookie of the Year before heading to the BBA following year. Philippine Standard Time, it's 2:07 in the afternoon. Matinding nga tutok sa Sports Radio para sa mga pinabagang balita at tungkol sa Rana Sports. Mula po sa Mito Palace, alas ang magandang hapon sa inyong lahat.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
20: Sa dumulong nagkakaroon.
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati,

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news
3: ang
2: o mali
3: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So, dumayo.
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa?
5: Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ngayong araw ng Biyernes. It's August 21, 2026. Ako po si Dennis Silanga at ito ang Sports Radio Magazine. Live po tayong napakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream. It's a Friday and it's a holiday dahil ngayong araw po ay Ninoy Aquino Day. Kaya po dumiretso na ng isang linggong walang pasok, no, ang ating mga estudyante at ilang mga opisyal, no, mga empleyado ng pamahalaan. Pero dito po sa Sports Radio, wala po tayong humpay, no, 24/7, ika nga, no, Lunes hanggang Linggo, hahatid natin ang mga pinakabagong updates in the world of sports. Walang holiday, no, walang bagyong makakapigil sa atin. Kaya naman ngayong Friday nito, samahan niyo po ako hanggang mamayang 5 PM para ihatid sa inyo ang mga latest na nangyari ngayong araw, lalong-lalo na po ang mga kaganapan with our national team sa basketball. Gilas Boys at Gilas Women, parehong lumaban po kanina. And different results ang kanilang nalasap at ang isang common na ground lang naman doon, hindi sila umabante dun sa kanila pong tinatangka na marating sa kanilang mga tournaments, no. Also, Gilas Men, kagabi naman, nagkaroon po ng isang tune-up game against a Korean team bilang paghahanda pa rin sa nalalapit na fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Still in basketball, eto, saan ka nakakita ng tournament na nag-top ka sa grupo mo, hindi ka aabante. Ganyan po ang nangyari, ang sinapit ng Strong Group Athletics Pilipinas sa 45th William Jones Cup, no? Defending champion, three-peat sana sila po ay number 2 sa kanilang grupo. Pero dahil nga doon sa ginawang biglaang desisyon ng host na Chinese Taipei, eh, hindi na po sila aabante, kundi babagsak pa sa battle for fifth. Samantala, yung Chinese Taipei na nandun sa dulo, no, nung kanila pong grupo, eh siya pa yung papasok sa semifinals. Mamaya, ating i-discuss yan dahil medyo nakakapang-init ng ulo yung ganyang klaseng format. Buti sana kung sinabi beforehand, di ba? Pero nagulat na lang dahil ganun pala ang mangyayari. Habang nasa gitna ka ng tournament, biglang babaguhin yung format ng torneo. Di ba? Talagang mawawalan ka ng, ng amor. Di ba? Lalo na kung talagang ang lakas ng chance na makapag-defend nitong SGA. But ganyan po yung kanila pong sinapit. Ano? Samantala, sa ibang mga bagay, no? Naputol naman yung streak ni EJ Obiena ng mga gold medals. No? Samantala, sa isa pang updates natin, no, sa PBL, matatapos na po bukas yung on tour, pero we are excited dahil sasalubungin naman natin ang Invitational Conference. Dito po nga pre-season events or pre-season tournaments ng Premier Volleyball League bago po ang pukpukan ng ating mga koponan dyan sa PBL. And another one, ito nakakalungkot na balita dahil one of our national triathletes na malaki din ang chance to make a podium sa darating na Asian Games is ruled out na po for the Asian Games. Ito po si Kira Ellis na na-aksidente ho kasi siya. Nang sumamaya ating himayin din kung ano ba ang nangyari kay Kira sa kanyang nagiging preparasyon, no, at nauwi nga sa isang aksidente. Dito muna tayo, balikan natin Gilas Boys. Ito, kanina lamang ho ito, wala pang isang oras, no? Nakalasap ng 117-103 na pagkatalo sa kamay ng China, no? So hindi na po umusad sa semifinals ang Gilas Boys na kino-coach ni Coach Juno Soler, no? Gilas Pilipinas Youth lagpak agad, no, dun sa kanilang quarterfinals match against China. Diyan po yan sa Ahmedabad, India. So ano sana to, hitting two birds with one stone sana ang pakay ng Gilas Boys, pero hindi na po yun nangyari dahil kung nanalo sana sila, papasok sila sa Under-19 Basketball World Cup sa susunod na taon sa Czech Republic. Pero dahil dun sa kanilang lopsided loss, no, wala na, bye-bye na sa kanilang World Cup dreams itong Gilas Boys, no. Isa pang bagay doon kasi 2019 the last time na naging participant po ang under 19 na Pilipinas sa World Cup ng FIBA, no, after a fourth place finish ng 2018 Asia Cup. So yun lang sana eh, hanggang we are not aiming for the gold naman or for the championship dito sa Asia Cup eh. Kumbaga ano na yon, mataas na masyado yung hangarin na yon, but at least to make it to the semis dahil yun yung magiging tulay, no, patungo sa World Cup. But because at talagang hindi nila kinaya itong puwersa ng Chinese team na ito, eh tuluyan nang natapos yung kampanya ng Gilas Pilipinas Boys, no. So sila po ngayon eh naghihintay na lang dun sa mananalo or rather matatalo between Japan and New Zealand dahil yun yung mga kalaban nila sa classification stage. So meaning the only best finish nitong Gilas Boys would only be at fifth place, no, dahil nga wala na sila sa Final Four. So nalubog sa 24 points disadvantage ito pong Filipinos. Actually nauna sila eh, naka 5-1 sila, no. Maganda yung naging start kahit pa paano, but the Chinese team ang bilis nakapag-regroup, nakapag-recover, and ayun nga, from the first quarter iniwan na nila ng tuluyan itong Philippine team, itong Gilas Boys, no. Ang naging sandalan dito ng China is yung kanilang mainit na shooting from the three points area, no. They shot let's see the box scores, no, mula po sa FIBA website. They shot 17 three pointers, no, that is 51.5%, no, out of 33 attempts na ginawa nitong China. Samantala yung Pilipinas could only have 11, no, rather, oh yes, it's 14, no, to clarify, 14, no. So medyo sa huling mga bahagi na nakabuslo ng husto itong Gilas Boys, they made a last push around mga 3 minutes, 2 minutes of the game, but the game was already decided na. Laki na nung naging naiposting kalamangan netong China. At ang tagal natapos, actually, sa mga last seconds, ang dami mga fouls pa, no? And until the very end, naging mainit yung labanan ng Pilipinas at China. Ba't kaya, no? Every time na maghaharap sa basketball ng Pilipinas at China, ang tindi talaga ng pukpukan, eh, no? Muntik pang magkasuntukan, no? Nag-init itong Gilas Boys, eh. Si Chog Moral, may parang biglang may nilapitan na Chinese player, kasi yung isang teammate is nagkaanuan sila, nagkaroon ng parang hindi naman nagkasagutan or hindi naman nagkaaway, parang nagkadikitan lang, yung physicality ba? Pero syempre, very frustrating yung pagkatalo, kaya siguro medyo nag-init din, pero at least na-pacify agad ng mga officials yung naging situation, kasi tapos naman na yung game na ito, no? And speaking of Chog Moral, ano to, palarong pambansa standout to, leading Gilas with 24 points off the bench, who iyan, ha? Samantala si or rather 26 pala si Kenji Chog Moral, no? And then si Aiden Green with 11, si Luke Atacador with 14 points. So sila po yung mga nanguna sa Gilas Boys. And for China naman, si Yu Xu Chen at si Sicha Wang with 23 points apiece. Ayan. So sayang, dahil ano sana, eh, kung meron lang sana tayong nakakatapat dun sa mga higante ng China. Pero to give credit din naman sa China, talagang very consistent yung ano neto, eh. Very consistent yung nagiging program kasi ng under 19, diba? Under 18, yung youth nila, di ba? Bukod dun sa senior level, no? So talagang masasabi natin na yung China, one of the teams yan in the world na very maganda po yung ginagawa nilang

0: qualifying pre-qualifying tournament with a 79-75 win over Senegal, no, diyan po sa Guadalajara, Mexico, no. So isa pa po is ang maganda dito kasi ang Gilas Women ay preparing din for the Asian Games next month, no. So ang Pilipinas tumapos sa Group B with a 1-2 record behind Canada and host Mexico na parehas pong umabante na sa semifinals dahil parehas na silang may 2-0 record. Though maglalaban na lang sila doon sa number 1 and number 2 spot na mamayang gabi. So yun yung last game for Group B. Yung Senegal naman, tatlong talo, nalalaglag din, no. So isa pa is si Casey De La Rosa, ang naging susi dito sa panalo ng Gilas Women with 9 of his 16 points. Ikinalat niya sa fourth quarter para i-steady ito pong Gilas Women at hindi na muling malubog dahil nung laban nila against Mexico, 15-point lead po yung itinakas ng Mexico, no. Ang nasayang for Gilas Pilipinas dahil natalo sila ng Mexico. Very painful loss kasi kung nanalo sana ang Gilas Women doon, eh may pag-asa ho tayo to at least, di ba, malay natin baka abante tayo into the next round. But because of that loss, wala na talaga tayong naging pag-asa at nasabayan pa yon nung tambak na talo natin sa Canada, no. So Vanessa De Jesus and Sofia Dignadise also had 16 markers for Gilas Women. Si Cheryl Dillard naman may 25 points for Senegal. So next for Gilas Women is the Asian Games next month. So yan, good job pa rin sa Gilas Women at binigyan nyo pa rin ng magandang laban ang Pilipinas. It's 4:14 in the afternoon. Nagbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala at sa ating pagbabalik, isang panauhin po ang ating makakasama.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas Radyo Publiko
1: 738, at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Ahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Radyo Magazine, it's 4:16 in the afternoon. At ito, we are very lucky this afternoon dahil isang 13-year-old Filipino baseball standout and national junior team member ang nagkaroon po ng pagkakataon na simula ng isang long-term elite development program with the IMG Academy in Bradenton, Florida. Siya po si Aiden Lazaro from Ateneo de Manila University. And today, makakasama po natin siya para ibahagi ang milestone na ito sa kanyang buhay atleta. Please welcome to our program, Aiden Lazaro. Thank you for joining us, Aiden.
6: Hi, thank you for inviting me. Good afternoon.
0: Yes, please Aiden, introduce yourself muna sa ating mga listeners and viewers.
6: Ay, ako po si Aiden Lazaro, I'm 13 years old, galing po sa Ateneo de Manila.
0: Ayan, so eto, Aiden, first of all, congratulations because you are now part of the very prestigious IMG Academy. Eto po sa mga hindi nakakaalam, ang IMG Academy po is one of the pres

0: have that equipment. But hopefully, with the help of government and everything else po, yun, mas dumami yung mag-join. And that's why we are really open to parang, we want to post more about trampolines so that a lot of athletes, especially gymnasts, knows that this sport exists, that they can also try it. Ganyan po.
1: Pero
0: especially
1: marami
0: if they
1: na...
0: want to quit na.
1: Yes, pero
0: with
1: marami
0: other
1: na...
0: disciplines.
1: Yes, marami na ba kayo sa
0: Sorry.
1: Team? Ilan na yung pool of athletes natin sa trampoline gymnastics?
0: Right now, yung officially na under sa PSU, we're 4 athletes. So, 2 women's and 2 men's.
1: Mm.
0: Before, we used to have like 3 men's and 3 women's. But hopefully, next year, like, mas dumami pa po yung slots also.
1: Yes.
0: And more gymnastics.
1: Yes, sana lalo na. Nasa Asian Games. And I believe this is an Olympic sport as well, di ba? Itong trampoline gymnastics. Yes.
0: Yes po. This is an Olympic sport.
1: Yes. LJ, of course, if you could bring one lesson from your entire gymnastics journey sa Asian Games debut mo, anong lesson yung gusto mong dalhin na yun?
0: Kaya po, as long as we're gonna give, or like, parang once we're decided, I would say yun yung parang don't give your mind a limit or don't say it to yourself that you can't do it. Kasi I feel like that's the only thing that would stop us from doing things if we will like say it to ourselves or like if once we limit our mind na we can't do this, we can't do that. I think yun yung pinaka-limitation ng I mean, for me, my limitation is if once I said it to myself and I can't do it, di talaga kaya. But I feel like, and I believe na once we put our 100% talaga in doing things like what we really decided to do on, I feel it, kaya talaga po siya.
1: Yes. And of course, how about, ano yung magiging target mo pagdating sa Asian Games? Personal best? A medal? Or ano yung, you know, yung i-aspire mo dito?
0: Of course, he doesn't want to have a medal, but I also don't want to give so much pressure to myself. It's just for Asian Games, my ultimate goal is to be able to finish my routine and to give my best and to be able to get into the finals.
1: Yes, so,
0: and then we'll see it from there.
1: Yes, pagdating dito sa Asian Games, syempre bago mo simulan yung routine mo, ano yung gusto mong sabihin kay LJ?
0: Kaya ko. Kaya ko to. Yan po, definitely.
1: Yes, kaya mo yan talaga. But of course, as parting message, sino-sino yung mga tao, mga grupo na gusto mong i-acknowledge, LJ?
0: Of course, my family po, to my mom, and to my friends, also to my boyfriend po. Yes, and po, and to my teammates also, and to my coaches. My teammates want to have a shout-out po, si EG and si Mark. And hi also to my other teammates po. Ayan po.
1: Yes, there you have it. Si LJ Padilla ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team. Mabuhay ka, LJ, and all the best pagdating sa Asian Games.
0: Thank you po, Ms. Ayane.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Tia Kylan and sa Tia. Ayun, so thank you again for joining us. And despite the weather, at nagbigyan nyo kami ng pagkakataon dahil alam natin talagang kauuwi nyo lang din from South Korea after this event at tuloy-tuloy nagiging training nyo. Pero ayun, congratulations muna sa inyong dalawa dahil hindi biro yung pinagdaanan nyo from being qualifiers, diba? At tinalo nyo pa ang inyong mga ate, si CC and si Bernadette Pons in the final. So, kamusta kayo after winning your first gold medal as national team partners? Ikaw muna, Kylan.
12: To tell you honestly po, hindi pa po siya ganun na nagsisink in po sa amin na nakuha po pala, nakakuha po kami ng gold in international level. Pero at the same time, sobrang happy namin kasi hindi naman po namin ina-expect na mag-gold kami, pero meron na po kaming goal to become a champion po. So, yun.
4: Ikaw, Sophia, kamusta ang pakaramdam?
13: Same po. Sobrang happy din po na, like, hindi po talaga namin in-expect lahat yung nangyayari. Kasi, pinagtrabahuan lang po namin yun. Tapos, pinangarap lang po namin na gustuhin namin na kuhanin yun. Siyempre, sobrang laki na din po kasi ng level na yun. So, parang isa talaga yun sa pangarap po namin dalawa na makuha namin. At yun po, hindi pa rin po makapaniwala na, like, hala, totoo na pala. Na-champion na pala kami. Parang ganun po.
4: Ayan, so yun nga sabi natin, dumaan kayo 2 games in the qualification round, medyo mahirap, di ba? Talagang matindi naging mga kalaban nyo. So pwede nyo ba kami nga dalhin, pabalik dun sa competition, kwentuhan nyo kami ano yung nangyari from the qualifier going to the final na talagang wala kayong naging talo, di ba, dito sa match na ito, lahat na ipanalo nyo. No? So kwentuhan mo kami, Kylan, ikaw muna.
12: Dun po sa qualification po namin is 2 games. So parang mina-mindset kami nila coach na, o sige, pag natalo kayo dito, wala na talaga kayong laro, or parang mag-training na tayo bukas, mag-physical training na tayo kasi talo naman na kayo. So parang kinukondisyon din po namin na kailangan namin manalo kasi may binibigay po sila sa aming parang consequence na naging motivation po namin to push po na ipanalo yung game. So, yung qualification po namin, yun po yung naging kailangan namin ipanalo kasi 2 games po siya a day. So, after po ng qualification, nagulat po kami na pinalaro pa po kami ng isang main draw. So, naging 3 laro.
13: 3 laro sa isang araw po.
12: So, dun na labanan ng katawan namin na
13: napagod. Dami nang iniisip, yung tight sa katawan.
12: Nag-cramps na din kami, pero hindi
13: na. Kaluhalo na talaga yung na-feel na.
12: So, parang simula sa qualification, parang naitaguyod naman namin yung buong laro. Kahit sa sobrang maulan din, mahangin. So, yun.
4: Oo. Bali, ang nangyari pala dito, pero yung qualification matches ninyo, ano to, against Australia, no? Tapos may USA, Japan, tapos South Korea. Pero yung mga matches nyo na yon, puro ano eh, ang lalayo ng score, tinambakan nyo eh.
13: Hindi din namin in-expect na ganun po. Like, mina-mindset lang talaga namin na every game na parang kaya namin to, like, may gusto kaming patunayan sa sarili namin na gusto namin na manalo sa laro na to kasi kaya talaga namin. At hindi namin sinayang yung training namin. Training namin sa 2 months na hindi kami umuwi. Para wala kaming bakasyon. Para lang po mag-training talaga sa national team. At dami talaga pumapasok sa isip namin na talagang gusto talaga namin manalo talaga. Na hindi hindi biguin yung sarili namin.
4: Oo. Pero pagdating nung group stage, nung pool D, di ba? Yung tumalo kay Nadij sa kay Jen, Dij Rodriguez and Jen Estapor, si Horton sa si Bolwer ng USA. Yun naman, yung una niyong tinalo sa group stage kung saan in the first set, natalo kayo tapos two sets nakabawi. Anong naging mindset nyo lang dun sa game na yun? Kasi dundun kayo, muntik matalo eh.
12: Parang ano lang po, nung first parang medyo kapa-kapa lang din po ng ano namin. Tapos parang medyo naging onting kampante lang din po ata kami doon. Kasi nanalo nga kami nung ano. Pero nung after nung set na yon parang doon na nag-sink in, doon na na-realize namin na hindi. Parang hindi pa to tapos, kailangan namin ilaban kasi parehas naman kami ng goal dito, pero mas kailangan na mas malaki yung goal namin sa kanila. So, the eagerness to win that match po is parang mas ahead lang po talaga sa amin.
13: Para sa akin po, yung sa first set po talaga, like, nilamon kami ng kaba na parang nilamon kami ng doubt sa sarili namin na kaya ba namin to. Like, ang daming iniisip, like, hindi na po namin naisip na nandun na kami. Like, naglaro na kami. Like, hindi namin nilabas lahat kung ano po yung kaya namin. Parang ganun po. So, nung sa first set po, nag-usap po kami dalawa na kaya namin natalunin talaga sila. Like, parehas naman po kaming beach volleyball. Like, parehas kaming skills. Marunong sila, marunong din kami. Like, sinabi talaga namin na kaya namin to na, like, gusto namin bumawi talaga. Kaya, yun po, nakuha po namin yung second and third po.
4: Tapos quarterfinals and then semifinals, dalawang Japanese teams yung pinataob ninyo. Diba, talagang alam naman natin yung mga Japanese beach volleyball players, magagaling din yan. Diba, ilang beses na rin tayong natalo nito mga team na to. Pero ngayon, sila naman yung binabawian natin. And hindi lang sa tinalo, but kumbaga, medyo ang laki din nung naging gaps nyo dun sa kanila. But let's go to the final match against your ates, no? The Sipons, si Rondina and Bernadette Pons, no? In-expect niyo ba na kayo yung maghaharap? And dung sa laban na yon, ano yung nararamdaman niyo pumapasok sa isip niyo? Kasi Sipons, di ba sila yung top volleyball player, beach volleyball players natin na sa ngayon. Marami nang napatunayan nila on the international stage. Kagagaling lang din nila in Southeast Asian Games gold. Tapos dun sa FIVB tour din. So, kwentuhan nyo naman kami, ano yung nangyari dun sa final match and paano nyo nagawang talunin sila?
12: Actually po, parang unti-unti po na, nung nalaman po namin na parang nakaisang set na po sila sa semifinals, dun na po namin na baka magtapat po kami sa finals kasi nauna po kami maglaro ng finals. So parang dun pa lang po, nag-mindset na kami na kailangan din namin sila, ay kailangan namin manalo sa kanila kasi parang parehas naman po kami ng pinagtitrainingan tapos paano ba?
13: Like, siguro po yung motivation siguro namin kasi yung sumpa namin. Sumpa kami.
12: Kasi lagi like, lang kaming nasa quarterfinals.
13: Lagi lang kami sa quarterfinals and parati kaming binibitin every liga namin na sinasalihan. So, yun, nakapasok kami sa semis, nakapag-finals kami. So, nung nagtapat na kami ng ates, tapos, di ba po, parati kami kasama sa training, nung nagtapat na kami, yun yung sabi namin sa sarili namin na, ito na yun, like, kaya natin sila talunin kasi pinaghirapan din natin ito. Parang minamindset namin na talagang kayanin namin sila kahit sobrang, kahit mahirap, kakayanin talaga namin.
12: Laging mahirap siya kasi lagi kaming natatalo din nila sa training namin.
13: Hindi talaga kami nananalo sa kanila po. So, parang yun yung motivation namin na baka dito manalo kami sa kanila.
4: Yun. And finally, natapos nga yung sumpa at natalo nyo ang Sipons. But for you guys as kumbaga, next in line na mga beach volleyball players natin, talagang kayo na yung susunod dito sa Sipons. Eh, no? Ano lang yung para sa inyo yung ibig sabihin na nakatalo kayo ng ganong klase na level ng athletes natin? Para sa inyo, ano yung motivation, ano yung naging boost pa sa inyo heading sa mga susunod nyo pang matches after that victory over Sipons?
12: For me po, parang isa, syempre po happy na natalo po namin sila na sila po yung rank 1 dito po sa beach volleyball natin sa Pinas. Which is parang yung naging nasa utak ko lang din po is natalo po namin sila ng finals, and then siguro po na meron pa kaming ibubuga kasi mas naging mataas yung goal namin since nga natalo namin sila. Parang mas tumaas yung kumpiyansa namin na meron pa kaming kayang ibigay sa mga ibang competitions and sa training.
4: Ayun, sabi nyo kanina, galing kayo sa mahabang training at di kayo nakauwi. Taga saan ka ba, Kylem?
12: I'm from Cebu City po.
4: Cebu, oh, kababayan. Si Sophia naman.
13: I'm from Magsaysay, Misamis Oriental po.
4: So medyo magkahiwalay in the Visayas region, ano? Pero ayan, so nakita kayo sa UST, naging magkakampi, no? So ano lang yung ano, quickly lang, paano kayo naging part ng national team pala? Paano kayo na-recruit?
12: I think pandemic po, parang patapos na po yung pandemic. And then may liga lang din po dun sa malapit kina Ate Sisi. Mm-hmm. And then dun na po na may coach dun ng, actually NU po dapat talaga ako. Kasi yung NU coach yung nakakita sa akin. Pero ang sabi niya na parang ibigay kita sa UST kasi mas alam ko din mas mapapabuti ka dyan. Yun po yung sabi niya. So, thank God naman na sobrang napabuti naman talaga ako dito sa UST. Pero nauna po akong makitraining sa pool ng national team before UST kasi I'm 15 years old pa po nung panahon na yun. So, parang, kasama ko na si Nati Sisi nung 15 pa lang ako. Doon ako nag-start.
4: And as fate would have it, no, si Sophia, doon kayo nagkita sa UST. No? Ayan, so, Sophia, ano lang yung naging adjustments nyo from UAAP? Kasi iba yung college, ano eh, college play sa national team eh. Di ba? But for you guys, paano yung naging chemistry nyo pa? Paano nyo pa pinagtiba yung samahan ninyo? Lalo ngayon, hindi na lang basta UST, hindi na lang your school yung nare-represent nyo, but the Philippines na, Sophia.
13: Siguro po, kaya siguro sobrang comfortable naman sa isa't isa. Siguro dahil ano po, like, kunwari, sa outside, sa beach volleyball, nandun pa rin kami sa isa't isa po. Like, sa mga gala or mga...
12: Like, we are treating each other like a sister.
4: Yun, oo.
12: Kasi parang nandun kasi nabubuo yung chemistry ng isang partnership na parang even the small details ng isa't isa parang alala namin. So parang dun kami
13: parang kilala na talaga namin
12: yung kumukuha ng hugot para makakuha ng matinding chemistry.
4: So ano, sabay din kayong ano, nagre-review pag may mga exam kasi syempre student athletes pa rin kayo, diba?
13: Hindi po nagre-review po.
4: Nako, lagot kayo sa mga prop. But anyway, ayan. So, other titles na napanalunan nyo aside dito. Kasi ito, world eh. Pero yung ibang titles, bukod sa UAAP, we know, ang dahil best nyo na rin nga nag-champion sa UAAP. Yung iba pa, ano ba yung mga ibang national titles na napanalunan nyo pa?
12: Yung mga mostly lang din po namin, yung mga liga sa labas, local po. Mga sa different cities, yun po yung
4: mga... Yung mga BVR ba to? Yung sa Beach Volleyball Republic. So malaking tulong din yung mga ganong exposure, no? Para mas makapag-practice kayo. Ayan, so ito, isa pang bagay na pwede na kailangan nating maging masaya tayo dapat dahil na-confirm na, no? Inyong team na kayong dalawa ay bound for Asian Games din, di ba? Ayan, so kasama nila si Sisi and si Bernadette. Eto, hindi na lang to basta SEA Games or hindi na lang to basta National Competition, Asian Games to. So, ano yung mga nagiging preparations niyo so far after winning yung Pro Tour? Gano'ng kalaking bagay yon na meron kayong napanalo ng gold sa magiging laban niyo sa Asian Games?
12: Siguro po, first din po niyan is commitment po namin ulit since may pasok po kasi kami and then yung schedule po namin na sana po ay ma-align po, so kailangan namin mag-commit ng 100% din dun kahit anong pagod. So, yun.
13: Talagang balance.
12: Oo. Commitment, tsaka yung ano pa din, yung porsigido pa din. Kasi ibang level din yun.
4: Sophia, how does it feel na Asian Games naman?
13: Happy po, and hindi po in-expect na kami po yung napili talaga na team. Kasi pinaglaban, like, tatlong teams po yung naglaban sa spot na yon. And pinaghirapan po lahat talaga na. Before kami pumunta doon, like, nagsabi talaga kami na, do, like, sana mag-line up talaga tayo. Like, goal talaga natin, ma-line up talaga tayo. Kasi po, sayang po yung 2 months na pinaghirapan namin kung hindi kami malaline. So, yun po talaga yung parating iniisip namin. Kasi sayang po yung pagod ng training namin kung hindi po namin kalabas lahat.
4: Alam niyo na ba kung sino yung mga natapat niyo?
13: Hindi po.
12: Actually po, sa, dahil lang po sa inyo, gawa po namin nalaman po na kami mag-Asian Games. Pero hindi po namin po
13: alam na kami talaga. Like, wala pa pong ano sa coaches po.
4: Oo, kasi nag-ask kami kay, nag-ask tayo kay team manager, si Ma'am Cherry. Oo, na kung ano, nagpa-confirm kung kayo. No? So, kasama daw kayo dalawa ni Cici and ni Pons. So, actually, other articles, meron na rin tayo nakita na kayo nga daw. No, but, yun nga, another thing to share about for the Philippines dahil not just si Pons, but Kyle and Sophia, no? Napakalaking bagay nung panalo niyo sa Busan. No, kasi volleyball world event yun, kaya na sabihin natin yun yung lower tier, pero yung mga nakalaban nyo doon talagang best of the best ng beach volleyball around the world, no? So quickly lang, Kylem, ano pa yung ultimate goal mo ba as a beach volleyball player?
12: Maglaro ay every laro po sana may podium or gold, lalo na po this coming before Asian Games may qualifiers po for Olympics. So
4: wow,
12: sana din po makuha po namin yun po.
4: Saan yung qualifiers niyo?
12: Sa Shanglu, China po.
4: Ano yun? Paano yung magiging process para makapag-qualify sa Olympics?
12: Mag-gold po.
4: Ah, pag nag-gold kayo doon.
12: Opo.
4: So, automatic na yun, pasok mo sa LA.
12: Opo.
4: Sorry, anong pinakapangalan ng competition?
12: Ano nga yun, qualifier? Hindi ko po maala. Wait lang.
4: Sa China siya gagawin.
12: Opo, sa China po siya
4: Okay, sige. Sana mag-gold kayo para wala nang masyadong mahirap ng qualification. So direct pala yun. So before Asian Games, yun muna, anong date ito?
12: Ngayong first week po ng September.
4: First week ng September. Okay, sige. Ayan, so maraming salamat sa inyong oras, Kyle and Sophia. But before we end, ang inyong pasasalamat at mensahe na rin sa lahat na sumusuporta sa inyo. Ikaw muna, Sophia.
13: Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta po sa amin, sa journey po namin, at sa coaches, sa sponsor po namin, sa lahat po na nag-support sa amin. Siyempre, nagpapasalamat po kami kay Lord at ginabayan niyo po kami.
4: Ikaw naman, Kylie.
12: To be specific po, nagti-thank you po kami sa Rubisco, sa POC, PSC, to Sir Frank, to Sir Tats, and sa ano po, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nanood po ng live sumusubaybay sa amin palagi. So, thank you po.
13: And thank you din po sa pag-invite po sa amin. Thank you po.
4: Ayan, maraming salamat sa inyo. It's our pleasure na makasama kayo, no, at marinig yung mga naging tagumpay ninyo dito sa Pro Tour. Sana sa susunod wag kayong magsawa, no, pag medyo maraming tagumpay pa ang hinihiling namin, sana paragi niyo kami pagbigyan dito sa mga ganito para mahatid din natin yung mga kwento niyo sa ating mga kababayan. Again, thank you so much, Alas Filipinas, Kylen Progelia and Sophia Pagara. After winning this FIBB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa South Korea, congratulations ulit sa inyo and good luck sa Olympic qualifiers at sa darating na Asian Games. Ingat kayo. Thank you.
12: Thank you po.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Shooting, other than Ampaw, Acuña. Welcome to Sports Radio. Kumusta na?
18: Hello po. Good afternoon. Thank you for having me.
20: Yes, rifle shooting at the Asian Games. Kumusta ang ating Philippine shooting? Confirmed na ba yung mga entries natin para sa shooting, especially sa event mo?
18: Yes, confirm naman na po. And we're quite a big delegation po ngayon from Philippines. Super nag-improve din po yung mga scores ng mga pistol and mga shotgun. So, medyo marami-rami po sa may pupuntang nag-drawing.
20: Wow. Ilan? How many?
18: So, for pistol, there is four. Mm-hmm. Four shooters na nag-qualify. And then, for rifle, there is two of us kami ni Jason. And for shotgun, I think there is five. Yeah. So, for rifle pistol, we're six people. And for shotgun, we're five. So, 11 kami in total.
20: Yes. Ang saya naman ang Philippine shooting para dito nga sa Nagoya Japan Asian Games. So, sa rifle, kamusta kayo yung preparation nyo ni Jason? Lahat ba namang events? Pwede nating masalihan? How many events?
18: We will be shooting all our events naman po. And right now, we're hoping na makaabot yung foreign coach namin. Meron kami paparating na foreign coach from Kazakhstan.
20: Yes, okay. So, sana makaabot. Kailan ba ang target na makarating dito? And syempre, para pa magkaroon ng time to train you and Jason.
18: Hopefully by the end of the month din po.
20: Yes, okay. So, okay, yung training, meron din kayong mga build-up for the Asian Games, nakakailang tournament kayo the past months, Ampaw?
18: For this year, we've been to Germany and China, both World Cups po.
20: Mm-hmm. So, kumusta naman ang mga scores?
18: Okay naman po. For nung Germany, nakapag-second elimination sa ako for 3P. Okay. I qualified for the second elimination, pero I finished ano pa rin, parang 56 over 100 plus. Tapos, tapos for nung China naman, na-late kami ng punta eh. I wasn't able to shoot 3 positions, pero nakapag-air ako. Si Franchette finished 29.
20: Oh, that's nice. Sa ganda ng placing, ano. Yung mga records natin, Philippine shooting, ano ba yung mga hawak mong records at yung comparison din ng mga nagiging scores mo these days?
18: Mm-mm. Before China, nakapag-break ako ng national record ko for air rifle.
20: Ano na ngayon first, yun?
18: It's 624.7.
20: Okay, so 24.7 from what score?
18: From 624 black.
20: Oh, okay, yeah. So, sa air rifle yan. But the rest naman, ikaw may hawak ng record, ano? Anong standing records mo sa iba pa?
18: For 3P, my record is 589. Mm-hmm. And for prone, my record is 597.
20: 597. So, how do you see the Asian Games? A comparison to siguro, or you can compare this competition to previous, di ba? Yung previous stint mo sa Asian Games, ano ba mga, may bago ba? Probably even yung I don't know, yung sa scoring or whatsoever.
18: Medyo excited po ako this coming Asian Games kasi ano kami, full force kami ng preparation ngayon ng physical strength conditioning and pati rehab and ang ano na, kakatapos lang ng annual physical exam namin. So talagang fully covered po lahat ng preparation namin ngayon.
20: And then marami nga na international build-up, di ba? And between today and the Asian Games, meron pa bang natitira na international competition o kaya international camp, training camp?
18: For our preparation for the Asian Games, they will be sending us to a training camp in Indonesia next week for 10 days. 10 days kami.
20: But ano ba to? First time ba ito na may international training camp tayo bago mag-one big multi-sport competition,
18: yes,
20: no?
18: Yes, in my experience, parang first time talaga to.
20: Yeah. Talaga? So, excited na para dun sa training camp. Bakit sa Indonesia ang training camp natin?
18: Kasi may mga ibang nag-offer ng training camp like sa Middle East or sa India. Pero kasi ang iniisip namin, it's just a few weeks before the Asian Games and mahihirapan kami mag-adjust ng body clock. So sabi namin, somewhere near the time zone na lang rin ng Japan. Ano, sa Korea po sana, kaso pulibok na sila. marami rin nagpa-training. And nalaman po namin sa Indonesia, nag-host sila ng training camp. Marami din pupunta sa Indonesia. So sabi namin, Indonesia na lang. At least medyo less hassle yung travel.
20: Yes, kailan ulit ang target?
18: Ang target po namin is August 27 hanggang September 7.
20: Wait. So kung darating si foreign coach, siguro habol na lang sa inyo doon sa first
18: yes,
20: week ng September.
18: Diba? Yes,
20: okay. Okay. So, ano expectation natin come the Asian Games? Base nga sa mga scores mo, pwede na ba yung makapasok talaga dun sa finals? Final 8, di ba?
18: Yes, po. May scores po ngayon, makakapasok po sa finals. Pero I don't want to think about that. Parang ang pinaka-aim ko po ngayon is aim for perfect score. Para no questions asked. Pero kasi kung iisipin ko yung scores ko ngayon, baka pwede pa akong malagpasan eh. So, let's just aim for perfect and bahala na whatever I get.
20: Yes. Kumusta yung datihan mong mga finishes sa Asian Games? Nakakailang Asian Games ka na ba?
18: This is gonna be my third Asian Games po.
20: Third Asian Games? Okay.
18: Yung mga una kong Asian Games, okay lang, not bad. Kasi nag-finish ako ng 16 and ang finals namin is top 8. So, okay lang rin yung mga previous kong performance. Pero medyo mas hopeful ako for this coming Asian Games.
20: Yes, okay. So, mas hopeful and should be mas prepared this time around. Hindi ka na rin studyante ngayon, I'm sure. Full focus mo talaga sa shooting, tama?
18: Yes po. Full focus po talaga. Full time talaga ngayon.
20: Yes. Ano kaya yung ano pa, yung dagdag mong motivation this time around in competing at this very high level Asian Games?
18: Siguro po kasi for those Asian Games, ang difference po is yung mga previews, parang I put so much pressure on myself. Ngayon po parang iniisip po, this is my career, so parang I should have fun talaga. But I'm focusing on having fun
20: and hoping that the results will just
18: yes.
20: Lang. Yes. Olympic scholar ka ba this time around?
18: No po. Wala
20: not
18: pong,
20: anymore.
18: Po. Yes.
20: Okay.
18: Po.
20: Pala ko nasa IOC Olympic Solidarity Program pa pa rin. But at least may mga support naman, di ba? Even from private, yeah. Di ba? Private sector.
18: Yes. Ayala po. Ayala is our sponsor po ngayon. We work with them and they help us with our sports.
20: Yes. Okay. So sa mga abang dyan sa shooting, Ampaw, anong gusto mong message? Baka kasi hindi ka agad tayo makapagkwentuhan, lalo na at the end of the month pa. You'll be having this international training camp in Indonesia. Anong
18: yes,
20: assurance pwede mong mabigay sa amin at sa iba pang mga supporters na shooting?
18: Siguro po, looking forward to the support kasi yun po talaga yung nakaka-motivate sa amin. And ang assurance ko lang po is this time around, super 100% po yung binibigay namin sa training. Not just me, also my teammates. And ano po kami, united po kami kahit individual events kami, individual sport kami. Ano po kami, buo po kaming team na lalaban para sa bansa.
20: Yes. Individual ang mga events nyo, pero kayo ni Jason, may mix ba? Kasi di ba lagi
18: yes,
20: nang kasama ng mix? So,
18: yes, may mix. Yes, may mix din po.
20: Okay. So, unti-unti na siguro bumabalik yung tandem nyo kasi, di ba, nagkaroon ng training si Jason before sa military. Di natuloy talaga yung ano nyo, partnership in a way.
18: Yes.
20: So, thank you. Looking forward makita ang mga performances nyo come the Asian Games. Thank you so much, Ampaw, and
18: so
20: all the best.
18: Thank you.
20: Lahat ng member ng ating Filipina shooting team.
1: Thank you.
21: Nice to meet you,
1: Paul.
20: Yes.
1: Albert Ian de los Santos. Congratulations mula sa naging performance mo from Tashkent, Uzbekistan. So, how do you feel sa pagbabalik bansa, no? Talagang very successful ang iyong naging campaign.
22: It feels great. Of course, gloomy kasi it's been raining naman lately dito sa
0: Philippines. And to be honest, I miss the rain since sa Tashkent. Ang init talaga. So at least I could feel cold na finally.
1: Personally, gaano ka special yon? Isang araw bago yung celebration mo ng 20th birthday, dun mo na achieve yung triple gold at the same time new Asian and world junior records.
0: Special sa akin because finally naka-medal na ako sa snatch portion of the competition since usually hindi po ako nakaka-medal sa snatch. And having it to be my last junior Asian youth and junior, it was a great send-off na sa akin for a good transition for the senior division na.
1: Yes, ano,
0: this will be my last junior.
1: Ano yung nasa isip mo, no? Habang bumubuhat ka, habang nagpe-perform ka dun sa Tashkent, Uzbekistan?
0: Of course, a lot of pressure since I really had, for me, personally, I had a lot to lose since this is gonna be my first ko ever chance maka-medal sa snatch and also last ko na ever youth and junior. So I really wanted to make it worth it talaga and to have fun at the same time. There was a lot of factors talaga that was in my head that I had to manage. But thankfully, na persevere ko naman.
1: Yes. Ian, yun bang mga pinerform mo dito sa Tashkent ay nagagawa mo na rin siya sa training? I mean, especially for the clean and jerk, yung 180 kilos, talaga bang yun ang naililista mo and even dun sa total?
0: Yes. It's a casual weight naman in a way at the same time. Nahirapan pa rin because there's still more work to do. But in the snatch portion, somewhat there sa 100% ko na. Since I'm somewhat weak talaga sa snatch. Kaya nga, binabanat ko talaga sa snatch portion po yung mga sa training ko. At the same time, not leaving out clean and jerk. So, yeah.
1: Yes, and with that, no, talagang successful ang last playing year mo as junior, no, mula dito sa competition na to. But of course, kung meron ka man din, no, na nakita din na kailangan mong i-work out pa, lalo na first Asian Games, no, ang iyong paghahandaan for next month. Ano yung mga nakita mo?
0: The snatch, since yung competition talaga is in the snatch, nagre-rely talaga yung sa total. Kasi not always talaga ako mag-comeback sa clean and jerk. Kasi usually, yun yung ginagawa ko. If I fall short sa podium sa snatch, rather it would be fourth or fifth, I'd still try to get it sa clean and jerk. But it's not always a good reliability talaga. Since of course, there will be a time where hindi ako mag-do well sa clean and jerk. God forbid, yun talaga yung situation that I'm like precautionating about sa ulo ko.
1: Yes. Ian, syempre alam din natin na another emotional time din to for you, no? And syempre, nandyan din, no? Ikaw ba, every time na nagko-compete ka, lalo na ngayon na wala na si Papa Alvin mo, siya talaga din yung mas tingin mo na nagpo-push sa'yo to achieve your goals?
0: Yes. I always ko talaga nire-remember sa puso ko na nandyan lang siya nagtitingin. Despite no matter lahat sa mga hirap, nandun pa rin siya kahit nawala siya spiritually. Yeah.
1: Ano yung best advice, no, na Papa Alvin mo before na hanggang ngayon hindi mo siya makakalimutan, yun na talaga yan lagi mong nasa isip pag nagko-compete ka?
0: Nung nalaman namin of his sickness, he still convinced me mag-training pa rin. And one time, sabi niya, if lumipas daw siya, mag-training pa rin daw ako. So, that's what I'm gonna do.
1: Yes, mag-training pa rin, no? For sure, proud, no, si Papa Alvin. Pero, wala bang time, no, during the competition na parang naramdaman mo na nandun siya? May ganun ba, Ian?
0: Andun naman. I felt it, spiritually. Of course, yung parang, it was my way of not madalas sa panic. Rather, through adrenaline, ginamit ko na siya through adrenaline. At the same time, thinking about my father helped me get to that point na using my nervousness as adrenaline for my competition.
1: Yes. Yeah. Siya ba yung first coach mo, Ian, nung nagsimula ka ever ng weightlifting?
0: Yes, sila dalawa ni Mama.
1: Ilan taon ba si Ian nung nag-start ka?
0: 7 po.
1: Wow, 7. Ngayon 13 years na sa sport. Inimagine mo ba to, pinangarap mo ba to, Ian, na dito sa estado mo ngayon for after 13 years, isa ka na sa titingnan, isa ka na sa, you know, susundan na Filipino weightlifter ng ating pambansang Koponan?
0: It was a dream talaga. It was something na gusto ko dati. At the same time, parang di ko na believe na I'm at a level where I look up to the people that I used to watch back then sa gym nung bata pa ako, yung mga seniors ko. And having to be in their footsteps na now, it's like, so, like parang surprising talaga. Like, I really can't believe it talaga. Like, I'm here and nandito sila dati, and I'm not gonna make sayang to it.
1: Sino-sino yung mga iniidolo mo before na hanggang ngayon ay sila pa rin yung inspiration mo?
0: Siyempre, si Ate Heidi, Kuya Nestor, Colonia, and yung mga dating mga kuya-kuya ko sa school namin dati.
1: Yeah. Yes, talagang proud na proud sa'yo. How about for Coach Julius Naranjo? Nakita natin, talagang full support din si Coach Julius.
0: Yes. Yes, he was one of the people din that helped me out back when I was still, especially in 2024, I got into an injury and my papa trusted Coach Jules to take me under his wing and to have a collaboration. And from then on, we became a team, my papa entrusting Coach Jules for me and Coach Jules training me and mama being there, sila dalawa together in competition. It's like a good, like we were a well-oiled machine talaga. Parang we played our parts talaga during that competition and hindi talaga sinayang lahat ng mga opportunities.
1: Ano yung sinabi sa'yo ni Coach Julius?
0: To have fun. Have fun. Just have fun.
1: And you really had fun, no, during the competition. Pero ito na nga, no? So, yung sa snatch, ano ba yung current na Asian at junior record doon? Junior world record doon?
0: As from what I remember, yung junior world record is 144. And yung Asian is 143 or 2.
1: Though, syempre, yeah. Grabe na yung success na nung naging performance mo dito. Pero ikaw, may panghihinayang pa ba sa'yo, Ian, na hindi mo na-set yung bago or na-erase yung current mark mula sa snatch?
0: Not really. I'm grateful. I'm really grateful na naka-gold din ako sa snatch.
1: Yes. And of course, paano mo sinelebrate yung 20th birthday mo? Kasi sabi nga natin, kinabukasan noon, ayun na, celebration na. Meron ka bang naging ano, parang yun yung naisip mong regalo man lang para sa sarili mo?
0: Not really. Nagkuhan lang po kami, nag-walk around to the Tashkent Heat and nag-mall lang kami doon.
1: Ayun. So no ano, yes. No cheat day for Ian.
0: Yes, yes, yes.
1: Yes, Ian, of course, looking dito sa ating paparating na Asian Games, anong nafe-feel mo? First Asian Games para sa'yo?
0: Nervous, at the same time excited since it's Japan and it's Asian Games. Back then, when my sister was still competing, naka-Asian Games yun, nakita ko, wow, grabe, ganda ng settings and everything. And I just wished to be there. And now, look where I am.
1: Yes. Will you be competing in the same weight, men 70 kilogram?
0: Yes, yes, yes.
1: And do you usually like scout for sa mga makakalaban mo? Ganun ka ba, Ian?
0: Oh, yes. Especially sa seniors. Kasi yung seniors is, yung sa seniors talaga po yung parang mainly nimo broadcast. Kasi may mga, yung mga weightlifting communities, pinapakita talaga sila. So, yun. It's an advantage din sa akin, nakikita ko sila na ano yung records nila. And especially, fina-follow ko lahat sila sa Instagram. So, I'm scouting na.
1: Ano yung sino? Yung nakita mong toughest rival mo?
0: North Korea and I think Uzbekistan. Ata. Basta yung North Korea lang talaga yung heavy hitter.
1: Yes, so North Korea yan, and yung Japanese, isa rin ba yun sa
0: yes,
1: contender?
0: Yes, yes, Japanese din.
1: Yes, so ilang weeks na lang, di ba? In less than a month, no, ay mag-Asian Games na. So ano pa yung mga kailangan mong i-polish din?
0: Iba pa, the consistency lang talaga, keeping myself not injured.
1: Yes, yun talaga. Very important.
0: That's really, parang, yun nga, I don't know how I get myself into a situation na may masumasakit, ganyan, with Egypt and with now. Hopefully, consistent ako with my body talaga.
1: Yes, talagang free from any injury, no? But of course, yes, nakita rin natin kung gaano ka-supportive ang Zamboanga, no, sa karera mo na to, no? Anong pakiramdam, Ian, na isa ka doon sa Zamboangueño weightlifter natin na talagang humahakot ng awards, patuloy na nagdadala ng karangalan para sa buong Pilipinas at sa inyong province?
0: It feels such a great honor talaga to be one of the people na nakakahakot ng medals, especially having me being a kid looking up to them before and now at where I am. It's just wonderful talaga. I'm really grateful and such an honor to represent din Zamboanga in any way and to get my name out there. It's just, and to bring home the gold, it's just the best talaga.
1: Ano bang secret, Ian, ng mga taga Zamboanga? Bakit ang lalakas niyong magbuhat?
0: Yun nga, hindi ko rin alam. But all I know is just perseverance na talaga. Kahit anong mangyayari sa situation, sa buhay, is training. Because that's all we knew from sa buhay namin. And that's what we grew up to. And that's what we're gonna do.
1: Yes, Ian, again, dito sa papalapit mong Asian Games, first time to, ano yung gusto mong iwang promise? Or, di ba, not putting pressure, but of course, what can we expect from Ian?
0: A medal talaga.
1: Yes, sure.
0: And hopefully gold, but it's a delusional dream, but it's possible.
1: Yes, ang ganda naman nun. Short but sweet, ah, yung naging message for Albert Ian De Los Santos. Again, for sure, your Papa Alvin is everywhere, di ba? Kahit nasan ka, nandiyan pa rin siya. Kung may mensahe ka para sa kanya, anong gusto mong iwang message?
0: Pa, I love you and please always keep watching me and my papa, I mean mama and Coach Jules and the team talaga. I miss you and no matter what, mahal kita.
1: For sure, proud na proud si Papa Alvin. Again, your parting message din sa mga gustong pasalamatan ni Ian.
0: Okay. All right. Okay, here we go. So, I'd like to thank you, PSC Chairman Sir Patrick Pato Gregorio and SW President Sir Monico Montevella. Thank you sa national coaches. Thank you my mom, Coach Tliwa, and my dad, Coach Alvin, rest in peace. And Coach Julius and Ate Heidi, Coach Gregorio, Coach Allen, Coach Patrick, Coach Tony, my team, my teammate in national team, and the Universidad de Zamboanga weightlifting team, the Giwan weightlifting team, the parents of said weightlifting team in Giwan for supporting and praying for me. Universidad de Zamboanga President Sir Abraham Stakio, my lolas, my aunties, my cousin, and all my relatives in Zamboanga and in Davao. Thank you.
1: Yes, thank you so much din, Albert Ian De Los Santos. More power at syempre hangad namin na ma-achieve mo lahat ng goals mo. Thank you.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
2: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
5: Philippine Standard Time, 12 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Education has ordered all public and private elementary and secondary schools nationwide to conduct a simultaneous safety drill for active attack incidents on August 25. The drill will be held at

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto malipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 88 syudad at munisipalidad is nailalim na sa state of calamity.
0: Headlines.
3: Pinsala sa agrikultura dahil sa magkakasunod na bagyo at matinding habagat, pumalo na sa higit 1.7 billion pesos.
0: Headlines.
3: DPWH minamadali na ang pagsasaayos sa mga nasirang daan sa Cordillera dahil sa masamang panahon.
0: Headlines.
3: Quick response team ng DSWD naka-full alert pa rin.
0: Headlines.
3: DILG igreet na ligtas ang Zamboanga.
0: Headlines.
3: DepEd magkakasan ng nationwide simultaneous active attack drills sa iba't ibang paaralan sa bansa.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinumpirma ang pagdaragdag pa ng pumping stations. Pagpapalakas sa pumping stations, tiniyak ng MMDA.
0: Headlines.
3: Antas ng kagutungan sa bansa, sinusolusyonan na ng pamahalaan. Walang gutom program, pinalalakas pa.
0: Headlines.
3: United National Agenda for Health inilatag na ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatututukan na ang paggulong ng Waste to Energy Program. Price ceiling itinakda na ng ERC.
0: Headlines.
3: At Department of Finance, pinangunahan ang pulong ng Economic Development Committee.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 22 araw ng Agosto, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, aabot sa 88 lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, ito ay ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at mga Tarem sa lalawigan ng Pangasinan, 12 bayan sa lalawigan ng Bataan, 24 na bayan sa lalawigan ng Bulacan, 21 bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Masinloc sa lalawigan ng Zambales, Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, 23 bayan sa lalawigan ng Cavite, at Nasugbu sa lalawigan ng Batangas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsasailalim ng lalawigan ng Benguet sa state of calamity, inaasahang maidedeklara sa susunod na linggo. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Inaasahang maidedeklara na sa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Benguet sa susunod na linggo. Makaramay sangguni ang pangkalatang ulat ng danyos mula sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dulot ng epekto ng bagyong Luis Maymaya at epekto ng habagat. Ituan kay Benguet Governor Melchor Diclas ay makaraan ang rekomendasyon ng PDRIMC dahil sa malaking danyos na natamo na lalawigan kung saan mangangailangan ng agaran at malaking pondo upang maisaayos sa mga nasirang lansangan at iba pang pasilidad dulot ng mga landslides. Umaasa si Governor Diclas na agarang kakatigan naman ito na sanggunan panlalawigan ng Benguet ang naging rekomendasyon ng Konseho para sa deklarasyon ng State of Calamity upang maggamit ang 13 milyong pisong Quick Response Fund. Kamakailan lamang ay idineklara na ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang State of Calamity dahil sa mga natamong danyos ng bayan dulot ng walang habas na ulan pagbaha, landslide sa nina mga nagdang bagyong at habagat, kakibat na rin ang issue sa African swine fever. Ang deklarasyon ay inaprubahan ng Sangguniang Bayan sa pamagitan ng Resolution Number 374-2026, angos sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan umaabot na sa 55.7 na milyong piso ang danyo sa infrastruktura na kinabilangan ng mga pampubliko at pribadong kalsada, slope protection, drainage systems at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng habagat at ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakuling datos ng Department of Agriculture na itala ang nasabing halaga sa 7 rehiyon. Kabilang dito ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Ayon sa DA, umabot na sa 50,277 ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mangisda, habang nasa 40,954 na hektarya naman ng agricultural area o areas ang natamaan. Nasa 43,220 metriko tonelada rin ang mga produkto ang napinsala. Kabilang dito ang palay, mais, kasava, high value crops, pangislaan at mga alagang hayop, gayon din ang mga agri-fisheries infrastructure, makinarya at iba pang kagamitan. Tiniyak naman ng DA na makakaasa ng tulong at ayuda ang mga apektadong magsasaka at mangingisda.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos ng mga nasirang daanan at kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dison, isa ang Cordillera Administrative Region sa mga labis na naapektuhan ng mga naganap na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang pagsasaayos ng nasirang Benguet-Vizcaya Road dahil sa isang malaking landslide. Ani Dison, gagamit ng double crib wall na may mechanical stability para isaayos ang daanan upang matiyak na magiging matibay ito at hindi basta-basta masisira. Ipinangako na rin ng district engineer na may sakop sa nasabing lugar na tatapusin ang pagsasaayos ng Benguet-Vizcaya Road sa loob ng 10 hanggang 11 buwan.
5: Very important lang dito, kung makikita nyo dati, yung slope protection ito, talagang tubaturan. Ewan ko kung anong taong pa yan. Matagal na ito. Matagal ng kaya ito. So ngayon, talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection. No? Crib wall, dalawang crib wall.
6: Double crib wall.
5: With
6: MSC.
5: With MSC. So ano na talaga ito?
6: Stability.
5: Oo, oh, talagang matibay na ito. Kasi kung di natin titibayan, uugit ka ng uugit to. No?
3: Yan ang payag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa mga pangunahing balita, nananatiling naka-full alert ang mga quick response team ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ito ay inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Linggo, August 23, at tatawagin bagyong Obet. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, handa na ang kanilang mga quick response team sa central office at sa mga field office, pati na ang mga specialized equipment na gagamitin sa pagtugon. Sinabi ni Dumlao na nasa 3.8 milyong family food packs ang nakapreposition na sa buong bansa at mayroon pang 715 million pesos na quick response funds. Patuloy naman ang pagtugon ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan na mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, gayon din ng habagat. Ito ay kung saan umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng mahigit sa 2 milyong pamilya sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na ligtas ang lungsod ng Zamboanga at ang mga kabataan nito. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18. Iniling na rin ni Remulla na ipagpatuloy na ang mga klase sa Lunes, kasabay ng grief counseling upang unti-unting makabalik sa normal ang buhay sa lungsod. Dagdag pa ng kalihim, walang anumang nagaganap na clash between faiths sa nasabing lugar kundi isang tunggalian sa pagitan ng teknolohiya at accountability na dapat pagtuunan ng pansin at matutukan. Sa ngayon, sinabi niya na patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente sa Ateneo de Zamboanga.
7: Let me assure you, Zamboanga is safe and we keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly. We are here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
3: Samantala, sinabi ni Interior Secretary Remulla na lumalabas sa pagsusuri ng mga otoridad na na-impluensyahan sa video games ang batang sangkot sa insidente na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang inihiyag ng kalihim sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Zamboanga kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. Matapos aniyang suriin ng mga otoridad ng social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahinahinalang conversations sa mga chat groups nito.
8: Check namin yung social media apps niya, wala siyang conversation out of the ordinary. Check namin lahat ng chat groups niya, wala talaga. It's all in his head, and that's why we believe that it's influenced by the games that he played. In fact, kung titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa picture niya, video game. Nung una ko nakita nga, akala ko video game. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Bakit pinakita niya yung first person.
3: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ay kinukonsidera ng Department of Justice o DOJ na isang uri ng terrorist act ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kitang-kita na ang naging dahilan ng nasabing pamamaril ay nagdulot ng takot sa publiko. Sa kabila nito, tiniyak ni Vida na lalabanan ito ng kagawaran at hindi ito hahayaang mamayagpag. Samantala, kabilang sa mga kinukumpirmang impormasyon ng Justice Department, ang umano'y mentoring sa suspect ng pamamaril kaya nito nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sinabi ni Vida na sa nasabing proseso, hinihingi mismo ng kabataan ang kumpirmasyon ng tinatawag na mentor kung tama na ba ang ginawa niya na tumutukoy naman sa akto ng karahasan.
9: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahaman.
3: Yan ang payag ni Justice Secretary Frederick Vida.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinag-utos na ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas ng memorandum ng DepEd, inaatasan ito ang mga paaralan na magkasan ng nationwide simultaneous safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pagsasanay. Sa Agosto 25, Martes, nagganap na alas 9 ng umaga sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Layo nito na panatagin ang localized school contingency plan sa tuwing may insidente ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan ito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan. Gate ng DepEd, kailangang palakasin ang ugnayan sa iba't ibang stakeholder upang kagyat na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinunto ni Education Secretary Sonny Angara na ang kahalagahan ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaugnay pa rin ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kamakailan. Ani Angara, mahalagang aspekto ngayon sa ginagawang koordinasyon ang bayanihan approach upang sama-sama rin ang komunidad sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ayon sa kalihim, kabilang ang mga hakbang ng ahensya upang tiyaking mas maging ligtas ang mga estudyante, ang paglalagay ng mga metal detectors at CCTVs sa mga paaralan, pagkatalaga ng mga security guard at pagpapatupad ng mas mahigpit na pagpapasok sa school premises.
10: We have funding for some things like metal detectors, which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. And we're lucky because here in Baye City, meron tayong mga partner LGUs like si Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
3: Sa Education Secretary Sonny Angara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala ay kinakabahala naman ngayon ng Department of Education ng tila lumalalang school paralysis bunsod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa isang nagawang pagdirig ng Senado, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na bukod sa aktual na karahasan, problema rin nila ngayon ang mga online threats. Anya oras na makakuha ng impormasyon dito ay otomatiko na rin kanselado ang pasok saan mang paaralan ito nangyari. Bunso nito, sinabi ni Garma na hindi lang mismo mga klase ang napaparalisa kundi maging ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman iminungkahin na ng DepEd at taasan na ng Kongreso ang penalty hindi lang sa actual act kundi sa pagbibiro o pagubantare ng paggawa ng karahasan. Pinapurihan din ng DepEd ang naging pagtugon dito ng Philippine National Police at yung pang-otoridad dahil nasa kote naman ang mga gumagawa ng mga pagubanta. Sa ngayon, sinabi ni Garma na tuloy ang pagtutok ng DepEd sa pagtataas ng antas ng seguridad sa lahat ng paaralan sa bansa.
11: Once may threat po, pasasabugin namin ng school, susunugin ng school, mamamaril kami dyan, automatic nagka-cancel po ng klase yung mga schools natin. And that already paralyzes learning, no? Insofar as learning is concerned. So, number one is really, we appeal really to a higher penalty on these threats. But in fairness, Madam Chair, parang based on our monitoring, there are already 4 or 6 apprehensions by the PNP doon sa mga threats.
3: Si Education Undersecretary Malcolm Garma.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May minungkahi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagrerepaso ng Kongreso sa mga cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinukoy ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Gitni Paraiso, masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws. Anya, hindi na nasasabay ng Pilipinas ang mga kasalukuyang technological setup at trends. Isa nga sa mga inihalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng mga streaming platforms na kinokonsumo ng mga kabataan na karamihan ay mga video contents na may elemento ng karahasan. Nagpapasalamat din ng CICC Executive Director sa pa-pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga isinasagawa nilang threat monitoring.
12: We're faced with absurd situation na ang higpit-higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan. Yung MTRCB natin lang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, ano ho, yung mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin, even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung themes niya violent na rin, ano ho, so appealing ho talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures.
3: Yan ang payag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Aboy Paraiso.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa ring balita, hinimok naman ni Senadora Risa Hontiveros ang kumpanyang Meta na mas maging responsable sa pagtugon sa mga content na kumakalat sa mga platform ito kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang Meta ang parent company ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pang social media platforms. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat iasa lamang sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC ang responsibilidad sa pagtugon sa mga mapanganib o nakapagpinsalang content na nagmumula sa nasabing insidente. Hirit pa ng senadora, dapat manguna ang Meta para pigilan ang mga content na may malino na mga element o elemento ng karahasan at mga aspektong sumasaklaw sa nihilistic violent extremism o NVE. Aniya, dapat matutunan ng nasabing kumpanya na linisin ang sarili nitong bakuran.
13: Hindi nila dapat hayaan na ang mga nagpapa-viral sa ganyang klaseng content or worse, mga malign actors na gumagamit ng ganyang klaseng content para sa serious violence, para pa o para pa sa

0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:22 ng umaga, nakababahala para sa justice system ng bansa ang paglutang ng mga individual na testigo at magbabanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal, ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng recantation o pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide ni Saldico na si Orly Gutesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay sa pag-deliver nila niya ng mali-maletang pera sa kongresista. Kumatandaan sinabi ni Gutesa na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng pekeng kwento upang mapanira o makapanira ng kapwa. Anya, marahil ang rason dito ay nais niyang pawagsakin ang pamahalaan.
7: Hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
6: Yan ang bayan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Giniit ni House Prosecutor Terry Ridon na sapat na ang testimonya ni Gina Acosta upang ipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang online press conference, sinabi ni Ridon na kabilang sa mahalagang bahagi ng testimonya ni Acosta ay ang pagtukoy nito kay Vice President Sara Duterte na nag-atas sa kanya na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica na hindi umanong organic personnel ng OVP. Nakatakda rin iharap ng prosekusyon ang mga ikinatawa ng Philippine Statistics Authority at mga forensic expert ng National Bureau of Investigation bilang karagdagang ebidensya sa kaso. Sinabi ni Ridon na ipinapakita umano ng PSA records na walang record sa kanilang database ang ilang pangalang lumitaw bilang recipients sa acknowledgement receipts, kabilang sina Mary Grace Piatos at Milke Sequia. Ayon sa mambabatas, makatutulong ang mga karagdagang ebidensya upang higit na maipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at ang naging daloy ng pera.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Samantala, may pag-ugnayan ng House Prosecution Panel sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito yung upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng peking code card. Tukos sa umano'y debate ni na House Prosecutor Terry Ridon at Defense Counsel Attorney Michael Poa. Ayon kay Ridon, itinanggi mismo ni Poa na sinabi niya ang naturang quote. Nagpasalamat ang mababatas kay Poa sa pag-disown sa peking pahayag. Ngunit sinabi niyang nais pa rin nilang matukoy kung sino ang nagmula at nagpanaganap nito. Ayon kay Ridon, hindi lamang siya kundi maging ang iba pang miyembro ng House Prosecution Panel ang nagiging target ng umano'y peking quote cards.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sisiguruhin ng Marcos administration na ang pondo para sa konstruksyon ng evacuation center sa ilalim ng 2027 national budget ay epektibo at epesyenteng magagamit para lamang sa mga proyektong pinaglaanan nito. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng pangamba ng ilan na posibleng maabuso ang budget allocation na ito para sa interes ng iilan. Sinabi ng opisyal na maraming paraan ang inilatag ng pamahalaan upang mabantayan ng publiko ang proyektong pinopondohan ng gobyerno. Anya, hindi na naisin ni Pangulong Marcos

0: Cause na ang pag-usbong muli ng ghost projects na nangyari noong mga nakalipas na taon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, katawang ang LGUs, na atasan na tumukoy ng mga priority sites para pagtayuan ng evacuation centers sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kasado na ang gagawing pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Calacang, Maynila. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Sinabi ng Pangulo na 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Aniya, nakapwesto na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito, binigyang diin ng Puno Ecotibo na kahit na maganda ang pumping stations at malakas ang pambomba, ay mababaliwala pa rin ang kung mababarahan lang ito ng basura.
2: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas pa ng mga kasalukuyang pumping stations sa Metro Manila. Kinumpirma ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na ipag-ugtulungan na sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang iangat pa ang kapasidad ng mga pumping stations sa buong National Capital Region. Partikular na tinukoy ni Artes ang improvement sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay upang mas marami pang basura ang makolekta at mas mabilis na mapahupa ang baha. Ana, nagpagtulungan din ng DPWH sa pagpapataas ng kapasidad ng iba pang pumping stations, gayon din sa mga bagong pumping stations na itatayo pa lang. Ayon kay Artes, nananatiling tapat ng Administrasyong Marcos sa tuloy ang pagresolba ng problema sa baha sa Metro Manila at maging sa buong bansa.
3: Ito po ay further ini-improve ng DPWH. May ginagawa po silang another gate at improvement or pagpapalakas pa nitong mga bomba natin para masiguro na yung service area po nito ay sufficient yung ating pong bomba.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 1.855 billion pesos na pondo para sa Philippine General Hospital o PGH. Kabilang dito ang 800 million pesos para sa zero balance billing ng ospital. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang healthcare services na ipinaabot sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal, 1.04 billion pesos sa karagdagang pondo ay gagamitin para sa pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa PGH. Bukod sa zero balance billing at upang serbisyo, 15 million pesos ang ilalaan para sa paggamot ng dystonia Parkinsonism o Lubag Syndrome. Kung matandaan, una nang sinabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon na direktang ilalaan ang karagdagang pondo sa isa sa mga pinakamalalaking problema ng mga pamilyang Pilipino. Ito ang gastusin kapag nagkakasakit. Sinisiguro ng pamahalaan ng pagpapalabas ng pondong ito ay alinsunod sa mga umiiral na budget execution rules and requirements.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aalamin ng Malacañang kung saang mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Octa Research para sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa nasabing survey, tumaas sa 39% ng self-rated poverty noong Hulyo mula sa 35% noong Marso. Tumaas din ang self-rated hunger sa 21% noong Hulyo mula sa 17% noong Marso. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS na nagkaroon ng improvement ang walang gutom program sa administrasyon. Sa SWS survey, lumalabas na nasa 600,000 na pamilyang Pilipino ang maituturing na food secured. Bukod dito, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino.
4: tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
0: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, patuloy ang mga inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang bawasan pa ang bilang ng involuntary hunger sa mga Pilipino. Ito ay sa tulong ng Walang Gutom Program at ang Walang Gutom Kitchen at Mobile Kitchens ng ahensya. Sa parehim ng programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na bukod sa family food packs, handog din ng kagawaran ang mainit at masustansyang pagkain sa pamamagitan ng mobile kitchens ng ahensya upang maibsan ang gutom ng mga evacuee. Pagkatiyak ni Dumlao, may sinusundang standard at protocols ang kanilang walang gutom at mobile kitchens sa paghahain ng pagkain upang siguruhin ligtas, malinis at masustansya ang lahat ng iahaing pagkain. Sinasugan din ni Assistant Secretary ang naging resulta ng survey sa pagbaba ng food insecurity sa bansa. Anya, ito'y isang malinaw testamento gumagana ang Walang Gutom Program at iyong pang-inisyatiba ng pamahalaan upang labanan ang kagutuman.
5: Nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagiging ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vests, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028, ay nasa single-digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
0: Yan ang payag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong pamunuan ng PhilHealth ang tuloy-tuloy na ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at mas komprehensibo mga benepisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang siniguro ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho kasabay ng pagbibigay nito ng overview sa shared roadmap ng PhilHealth at ng Department of Health sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. O una, kabilang nga sa mga tinututukang strategic focus sa ilalim ng una, ang magpapalakas pa sa yaman ng kalusugan program o YAKA, partikular na sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa una ang integration ng mga core health services ng PhilHealth at DOH, ang pagpapaunlad pa sa provider payment mechanisms, ang pagpapaunlad sa data analytics at pagpapabuti pa sa performance management ng PhilHealth. Tiniyak din ni Ho sa mga stakeholder ng PhilHealth na hindi nito puputulin ang mga naunang inisyatiba sa inilunsad na inilunsad ng dating pamunuan ng PhilHealth sa ilalim ng ngayon Health Secretary na si Dr. Edwin Mercado.
6: Una sa pagtutulungan, para tuloy-tuloy ang alagang daman ng bawat Pilipino, every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKA in schools and workplaces to widen primary care access. While DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailangan.
0: Yan ang payag ni PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang paunan ng balita, Department of Migrant Workers nagkaloob ng higit 2 milyong pisong tulong pinansyal para sa 52 distressed overseas Filipino workers. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 2.6 milyong piso ang financial assistance na ipinamahagi ng Department of Migrant Workers National Capital Region sa 5 52 distress overseas Filipino workers kahapon. Ayon kay DMW NCR Regional Director Ace Falcone Milliar, ang ipinamahagi ayuda ay mula sa Action Fund sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program. Inimok ni Milliar ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang financial assistance para sa kanilang kinabukasan at kapakanan ng kanilang pamilya. Inanunsyo rin ng DMW NCR ang isa sa gawang job fair sa Agosto 26 sa San Andres, Maynila. Bukas ito sa mga OFW at kanilang pamilya na naghahanap ng trabaho at mga oportunidad sa kabuhayan. Patuloy na nagbibigay ang DMW ng tulong sa mga OFW na nasa crisis, emergency at distress situations sa pamagitan ng Action Fund at iba pang programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pagbili namin ng bigas, bibigay na lang namin sa pampaon ng mga bata at pagbili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:42 na umaga, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na maikakasa ang Waste to Energy Program ng Department of Energy upang mabawasan na ang volume ng basura sa bansa. Ito ang naging payag ng Pangulo matapos kumpirmahin na nagsisimula na sa auction process ang DOE para sa Waste to Energy Program. Ayon sa Pangulo, hindi lang problema sa basura ang masasagot na nasabing programa dahil maging ang pangangailangan ng bansa sa dagdag na supply ng kuryente ay masasagot din. Bakit tiyak pa ng Puno Ekotibo sa ipinapakitang facing na nasabing proyekto ay posible na itong maisakatuparan sa lalong madaling panahon.
13: With our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na kumilos na sila upang itakda ang reserve price o ceiling price para sa itataguyod na auction ng Department of Energy. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Watt na mahalagang maitakda ang ceiling price sa ikakasang green energy auction. Anya, dito rin matutukoy ang mga plantang magtatayo ng istruktura para sa waste to energy program ng pamahalaan. Ayon kay Watt, ang magiging pamantayan ng DOE ay kung anong planta ang kanilang aaprubahan para makilahok sa waste to energy program. Paliwanag pa ng ERC chairperson, isang malaking tulong ito upang madagdagan ang kapasidad ng bansa pagdating sa energy production. Anya, sa halip na coal ang gagamitin, basura na ang gagamitin pang gatok upang makalikha ng enerhiya.
15: Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
0: Samantala, binigyan din ng Energy Regulatory Commission o ERC na target ng matapos susunod na taungan ng electromechanical components ng waste to energy program ng pamahalaan pagsapit ng taong 2028. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na pinamamadali na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ma-decongest na ang mga landfills sa bansa at mabawasan na rin ang problema sa basura. Dagdag pa ni Juan, inaasahang sa taong 2029 ay maging operational at gumagana na ang lahat ng aaprubahang planta para sa waste to energy program upang makapag-generate ng enerhiya para sa bansa. Una nang sinabi ng Department of Energy na target nitong makapag-produce ng 400 megawatts ng kuryente gamit ang waste to energy program. Ngunit ayon sa ERC, posibleng mahigitan pa ito ng DOE dahil isa pa lamang naman itong pagtaya. Ibinahagi din ng komisyon na bagamat plano na gawing panggatong ang mga basura kasama pa rin sa mga inisyatiba ng pamahalaan ang recycling lalo na sa mga bagay na maaari pang magamit.
15: Sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang diniklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente, ay may sakatuparan.
0: Yan ang payag ni ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Sa iba pang balita, pinawi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mga pangamba ng publiko sa pagsusulong ng Pacsilica Project. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Wingkang, ang tanging layunin lang nito ay itulang ang modernisasyon at mabigyan ng dagdag ng trabaho ang mga Pilipino. Iginit din niya na hindi basta pababayaan ng mga komunidad na direktang maapektuhan ng proyekto sa New Clark City sa Capas Tarlac. Oras kasi na umarangkada na ang Pacsilica Project, sinabi ni Wingkang na makalilikha ito ng nasa 200,000 direct jobs sa loob mismo ng AI Industrial Hub. Dagdag ng BCDA President, target din ang nasabing proyekto na magbigay ng high-skill jobs. Ito'y upang hikayatin ang mga skilled Filipino workers na huwag nang lumabas ng bansa at manatili na lang sa Pilipinas upang gamitin ang kanilang talento sa lokal na industriya. Gitni Wingkang na ang hulugan ito ng brain gain at hindi brain drain sa bansa.
16: Gusto natin ngayon magkaroon ng isang napakagandang opportunity na dito naman sila magamit. Po, yung tinatawag naman namin ito ay brain gain. Na po, kabaligtaran ng brain drain. Kasi gusto natin na dito sila magamit yung talento nila.
0: Yan ang payag ni Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Wingkang.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Nasa kote ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Taiwanese na nagpanggap at nagpakilalang taga-Federal Bureau of Investigation o FBI sa multinational village sa Parañaque City. Target umano na nasabing suspect ang mga dayuhan sa bansa na may atraso o kaso sa Estados Unidos na kalaunay pinangangakuan ang mga target na maaareglo ang kanilang mga kaso. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagpakilala pa ng suspect na may connection siya sa US Department of Justice at nagdi-display pa ng badge para makumbinse ang target. Anya, nakikipag-ugnay na sila ngayon sa kanilang mga counterparts sa US Embassy para ma-turn over ang biktimang dayuhan. Dagdag pa ni Matibag, nagkasan na rin sila ng follow-up operation laban sa mga posibleng kasabwa sa modus, kabilang ang isang Malaysian na intermediary at may tatlong Pilipino na tauhan. Kinasuhan na ang suspect ng computer-related fraud at usurpation of authority.
17: Papakilala ng FBI, may badge, may gamit na parang document to represent the FBI, may mga handler siyang kasama. Kilala ng FBI, inaresto natin ito at dalawang kasong harapin ito, computer-related fraud sa usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities.
0: Sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon silang natanggap na mga ulat kaugnay sa lumalawak na kalakala ng ilegal na droga sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, batay sa report na kanilang natanggap, mayroon umanong maliliit na drug den at Shabu Lab sa lungsod. Sa katunayan, ani Matibag, may nahuli na silang drug peddler sa nasabing lugar, bagay na mas nagpatibay pa sa kanilang nakuhang impormasyon. Makaasa umano ang publiko na agad itong maaksyonan ng NBI at may pagtulungan din sila sa iba pang miyembro ng otoridad, particular na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, upang balansag ang mga kinasabing Shabu Lab at drug den sa lungsod ng Taguig.
17: There's a lot of reports, that's why meron kaming nahuli na doon. We apprehended yung mga nagpepetel ng illegal drugs, and there are reports, intelligence report na merong mga drug den at Shabu Laboral, Shabu Lab na maliniit. So we're monitoring ang Taguig City.
0: si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, iminungkahi ni Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora na ikonsidera na ng pamahalaan ang paggamit ng tunneling method sa paggawa ng mga daan, partikular na sa mga bulubunduking rehiyon. Ito ang naging suwestyo ni Tabora sa isinagawang pulong ng Regional Development Council ng Cordillera Administrative Region kasama si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Kanya ginagamit na ng ibang bansa tulad na lang ng Japan at South Korea ang tunneling method. Sa ngayon, may sapat na kakayahan at teknolohiya ang bansa para isagawa ito. Dagdag ni Tabora, oras na matapos ang proyekto, magiging malaking ginhawa ito sa lugar na prone sa rain-induced damage dahil mas kakaunting maintenance na ang kakailanganin dito.
18: Pagdating sa mga maintenance, hindi na tayo masyadong mag-maintenance sa talent na yan. So, siguro, not only here, Secretary, sa mga mountainous region, consider na yung tunneling. Meron na tayong mga bagong equipment sa Manday, di ba? So most of us here, postgraduate engineers has been to Korea and Japan. Tunneling mo,
0: si Presidential Advisor for the Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iwang pangunahing balita, pinangunahan ni Finance Secretary at Economic Development Committee o EDCOM Chair Frederick Go ang pagpupulong ng EDCOM upang isulong ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ang coordinated action ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapatatag ng ekonomiya at pagpamanatili ng pag-unlad ng bansa. Kasama sa pulong ang mga economic manager at mga pinuno ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Kabilang sa agenda ang mabilis na pagtaas ng inflation at ng presyo, salary increase at business sentiments at industry growth. Ayon sa DOM, nakakatutok ang naging talakayan sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon sa patakaran at mga hakbangin na magpapalakas sa ekonomiya, magpapaganda sa kapaligiran ng negosyo sa bansa at magbibigay ng mas magagandang oportunidad para sa mamamayang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananawagan sa Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines o GDAP na palakasin pa ng pamahalaan ng kampanya nito pagdating sa pagpapaalam sa publiko na may nakalagay ng parental control mechanism sa mga existing games at applications para sa mga kabataan. Ito ang naging payag ni Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang pagdinig ay kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa paaralan at tila pagtuturo ng ilan sa online games tulad ng Roblox na sanhi umano sa mararas na aktividad ng mga kabataan. Ayon kay Lu, mahalagang mabigyan ng kamalayan ng mga magulang o guardian na dapat magsimula muna sa tahanan ang screening ng aktividad ng mga kabataan at gamit ng mabuti ang parental controls. Ano yung madalas kasing nangyayari ngayon ay basta na lang ibinibigay ng magulang ang gadget sa mga bata sa dahilang abala sila sa gawain o trabaho. Ito ay dahilan para mawala ng totoong control sa mga nakikita o nilalarong in-app games ng mga bata. Binigyan din ng nasabing grupo na hindi dapat ang Roblox lang ang sisihin. Dahil ang totoong salarin sa mga mararahas na akto ng mga kabataan ay ang third-party players sa Roblox na siyang gumagawa ng mga larong kinauhumalingan ng mga kabataan.
19: I think the first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh. And then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like, yung nga, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do these. It's third party inside Roblox.
0: Sa Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahahabol at malalampasan pa ng pamahalaan ang public spending nito noong huling quarter ng 2025. Anya, ang pinalakas na paggastos ng gobyerno ay nagpapalakas din sa economic activity at sumusuporta sa paglago ng bansa. Ayon sa Pangulo, batid ng administrasyon na nagkaroon ng delay sa paggastos ng pamahalaan lalo sa mga ginawang review sa national budget. Sinabi na po ng Ekutibo na upang matugunan ang mga delay na ito, nagpapatupad na ng mga gobyerno para mapabilis ang paggastos nito. Anya, sa pagkatapos pa lamang ng second quarter ng taong 2026, kasi 7% na lamang ang kailangang habulin ng pamahalaan sa usapin ng public spending. Dagdag ng Pangulo, makakamtan ito ng administrasyon sa pagtatapos ng taon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health ay sinusulong ang breastfeeding friendly workplaces. Mula Radyo Magazine, may report si Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Bilang pangunahing ahensya sa kalusugan, sinusuportahan ng Department of Health o DOH ang National Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto at isinusulong ang mas inclusive na workplaces para sa mga nagpapasusong ina. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior Health Program Officer Miss Eunice Taba ng DOH na isa sa mga hamon ng mga working mom ang pagpapatuloy ng breastfeeding habang nagtatrabaho.
21: So dito pumapasok ang kahalagahan ng isang mother-baby-friendly workplace. Ito ay isang lugar kung saan may sapat na pulisiya at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed sa malinis, privado at ang lactation stages.
20: Bukod sa benepisyo kay baby, nakatutulong din ang breastfeeding sa mas mabilis na recovery ng ina matapos manganak, pagbawas ng stress at natural family planning. Binigyan din ng DOH na hindi lang ina ang may responsibilidad sa breastfeeding, kundi ang buong komunidad. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nais muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
22: Nais ni US President Donald Trump na muling makipagkita kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un bago matapos ang taon, ngunit malamig ang naging tugon ng Pyongyang sa panukalang pagbuhay sa kanilang diplomasya. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng North Korea na kailangan munang magkaroon ng pagbabago sa pulisiya ng Estados Unidos bago ito muling sumabak sa seryosong negosasyon. Kabilang sa mga hinihingi nito ang pagtanggap sa kasalukuyang nuclear status ng North Korea at pag-alis sa mga kahilingang isuko nito ang nuclear weapons program. Ayon pa sa Pyongyang, hindi sapat ang mga hakbang ng Washington upang agad maibalik ang negosasyon. Ito ay sa kabila ng ipinag-utos ni Trump na pagbawas sa lawak ng military exercises ng Amerika at South Korea. Bagamat sinabi ng North Korea na nananatiling magandang personal na relasyon ng dalawang leader, malinaw na inuuna nito ang sariling seguridad at estratehikong interes. Samantala, ayon naman sa mga analyst, bukas pa rin sa diplomasya ang Pyongyang, ngunit nais nitong makuha muna ang mas paborableng kondisyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Strong Group Pilipinas nagtapos sa ikalimang pwesto sa 45th William Jones Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio.
23: Inapos ng Strong Group Pilipinas ang kanilang kampanya sa 45th William Jones Cup sa ikalimang pwesto sa pamamagitan ng isang 96-91 na panalo kontra Jordan Biyernes sa Xinjiang Gymnasium sa New Taipei City sa Taiwan. Bagamat mayroon silang 6-1 win-loss record, dito nagtapos ang layunin ng SGA para sa isang three-peat matapos makuha ng Chinese Taipei Blue na may 1-5 na kartada ang automatic semifinals berth pagsunod sa tournament format. Nanguna ang former NBA player na si Boban Marjanovic para sa Strong Group Athletics na may 21 points, 8 rebounds at 3 assists. Mula Sports Radio, ako si Tito Tawas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Buquiron at Engineers Arnel Villamor. Gayon din sa ating technical side sa News Division na si Julia at sa ating News Editor na si Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
24: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
26: sa? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
29: Magandang araw sa ating lahat at nagbabalik po ang ating lingguhan na Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa ating sports radio at syempre pa sa social media accounts ng ating Philippine Sports Commission. Kamusta po tayong lahat? Alam ko na masama ang panahon, the past days, pero sana nasa mabuting kalagayan. At syempre, magkakasama po tayo na tumututok dito lamang sa ating programa na nakatuon sa ating National Sports Agency. Marami tayong inihanda para sa inyo sa hapon na ito mula sa Integrated Communications and Events Group ng ating PSC, ang ating PSC Update at iba pang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta hatid ni Izzy Almasan. Okay. And then, meron tayong live Zoom interview kay Chairman Patrick Pato Gregorio mula sa, alam ko, nasa Davao siya mamaya sa huling bahagi ng ating programa. And then, meron din po tayo na kumustahan sa ating Tokyo Olympian. Okay, na si Kurt Barbosa, ang ating Olympian mula sa sport ng Taekwondo na naghahanda na para sa paparating na Asian Games sa Aichi, Nagoya in just 29 days. Kaya samahan ninyo kami. Tayo ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS receiver. Just click yung ating sports radio logo dyan. And then, nasa DCSR or sports radio live streaming tayo. And then, sports radio 918. Okay. So, nasa YouTube na rin kami yung mga interviews namin na ipopost namin dyan sa YouTube. So, hindi nyo na rin po kami mamimiss. Okay, so hello, magandang araw sa ating lahat. So samahan kami dahil punong-puno nga ng balita, kaagad po tayong dadako dyan sa Integrated Communications and Events, okay, sa pamagitan ng report mula mismo sa ating commission.
2: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
8: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Izzy Almazan, no, mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our National Sports Agency and as well as our Team Philippines. I hope everyone's dry and safe during these times nga po, no. Mapabagyo or mapahabagat nga po, no. Ay patuloy pa nga rin po, no, ang mga aktibidad sa sports, kaya ito na po ang ating PSC update. Siyempre po, unang-una po sa ating update ang ating athletes achievements po, no, for this past week. At dito nga po, no, ay pinangungunahan niya ng ating weightlifting team. Our Team Philippines delivered a historic performance at the 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships in Uzbekistan, bringing home a massive haul of championship medals. The youth team secured 10 golds, 3 silvers, and 3 bronze medals, and the junior squad concluded their run with a 6-3-6 medal tally. In the youth division, Alexandra Ann Diaz of the women's 49 kilos and Jody Peralta from the women's 53 kilos dominated their fields to capture multiple golds across both the youth and junior categories. Young weightlifter Jeric Icon Castro of the men's 60 kilos swept 3 gold medals and smashed a new Asian record with a 144 kilo clean and jerk. Althea Bacaro of the women's 45 kilos secured double gold naman in clean and jerk and total, while J.R. Colonia of the men's 55 kilos took home 2 silvers and a bronze. Meanwhile, Kirby Kent Alas-As of the men's 60 kilos locked in 2 bronze medals. The junior division was highlighted by a legendary performance nga, no, from Albert Ian De Los Santos, who swept all 3 gold medals while also shattering both the world and Asian standard records in the clean and jerk. That's 180 kilos and a total of 321 kilos. Angeline Colonia of the women's 49 kilos won gold in this match alongside 2 silvers, while Prince Kale De Los Santos of the men's 60 kilos earned snatch gold and 2 bronzes. Last but not least nga po, no, Rosalinda Faustino captured 2 hard-fought bronze medals. Sa kanila nga pong achievement to, ay winelcome sila ng ating Philippine Sports Commission led by PSC Commissioners Olivia Bongku, Commissioner Walter Torres, Commissioner Matthew Fritz Gaston, together with the Samahang Weightlifting ng Pilipinas President and former PSC Commissioner Monico Puente Velia. The athletes and coaches were recognized and praised after the masterful and record-breaking stint that brought honor to the country. Sumunod niya po, no, ay ang ating young Filipino fencers who made a masterful and dominant statement on the regional trip. Team Philippines showcased their elite skills and determination, hauling in an impressive total of 25 medals. That's 5 gold, 7 silvers, and 13 bronze medals at the Southeast Asian Fencing Federation Junior and Cadet Championships held in Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi rin po papahuli, no, ang ating Philippine Obstacle Course Racing Team who proved their world-class caliber after capturing a spectacular gold medal in the mixed 30-400-meter team event at the 2026 OCR World Championships held in Limerick, Ireland. Our stellar squad, composed of SEA Games champion Sandy Menchi Abahan, Marites Tes Nokiao, Jeffrey Regino, and Jordan Paul Billiones, leaving powerhouse teams from the United States and Canada in the dust. And last but not the least nga po, no, sa ating athletes' achievements for this week, the Philippine National Kickboxing Team delivered a flawless masterpiece at the 2nd Cross Street City's Kickboxing Invitational Tournament held in Sai Kung, Hong Kong. Our elite Filipino fighters dominated the ring, capturing a pristine 4 gold medals courtesy of our golden victors who showcased true Filipino grit and power. Yan nga po, no, I see Aime Ramos from the women's 48 kilos full contact. For Gretel De Paz naman, siya ay nakapag-gold sa women's 56 kilo full contact. For Dave Justin Galas naman, that's a gold from the men's 51 kilos K1. And for Shandris Nyanhaina, siya ay nakapag-uwi ng gold sa men's 54 kilos event K1. At yun na nga po, no, ang mga updates natin from our Filipino athletes, no? At kung gusto nyo pa nga po masubaybayan ang kani-kanilang mga achievements and activities, ay patuloy lamang po i-monitor ang aming official social media pages. Para naman sa updates ng ating komisyon for the past week, backtrack lang po tayo, no? Preparations at the PhilSports Arena were officially locked in last Thursday for the NSAC World Invitational following a successful final venue walkthrough led by PSC Chairman Gregorio together with Asia Basket founder Jai Reyes and Operations Manager Jigger Enriquez. From court setup nga po, no, to technical readiness, the venue had been thoroughly checked to ensure a smooth and top-notch experience for both the athletes and fans noong August 14 to 16 po, no. The stage was set for an exciting three-day showcase featuring 8 powerhouse teams from the Philippines, Japan, Taiwan, and Australia. Defending up the home turf against international contenders are from the elite collegiate squads of the University of Santo Tomas Growling Tigers, San Beda University Red Lions, Jose Rizal University Heavy Bombers, and FEU Tamaraws. This Sunday nga po, no, despite the heavy rains, Mayor Lucy of Ormoc City dropped by to tour the newly rehabilitated arena, swimming center, PSC Villa, the National Athlete Center, and the Philippine Sports Museum and picked up a few ideas as Ormoc develops its own sports facilities. The continuing rehabilitation nga po of our PhilSports, spearheaded of course by President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos, has given new life to the historically beloved Ultra, or sa hindi nga po nakakalam, no, the University of Life Theater and Recreational Arena. This Monday naman po, no, the Philippine Sports Commission, led of course by Chairman Patrick Gregorio, met with Isabela Provincial Tourism Officer Juan D. Maranan and Association of Tourism Officers of the Philippines, or ATOP, Tourism Consultant Nilo Agustin, inside nga po, no, ng ating RMSC. The meeting aimed to discuss Cagayan City's next major steps in implementing sports tourism. The province took the initiative to integrate sports into the annual Bambati Festival, targeting the 4th week of January 2027. They are also setting up nga po the La Rotsaya program to enhance their local grassroots sports development. At Little Tuesday na nga po, no, nagkatotoo nga po ang promise, no, ng ating chairman sa Sambanga a few months back, no, dahil nakapag-turnover na nga po tayo, no, ng new batch of weights equipment sa Hidalyn Diaz Weightlifting Gym. Present nga po, no, sa turnover na ito ay ang office ni PSC Commissioner Matthew Gaston, represented ng kanyang EA na si Lito Cinco, together with our PSC ACDOIC Ana Ruiz and our engineer through Engineer LJ Buhawe. Joining them were City Councilor Albert Bong Atilano and Sports Development Officer Cecilia Atilano, together with 21 eager grassroots athletes alongside Coach Alan Jaifrus Diaz, Emelita Diaz, and our Asian Youth and Junior Weightlifting Championships medalists nga po, no, Alexandra Ann Diaz and Jody Pelata. At yun na po no ang ating updates na mula sa ating komisyon. Although medyo konti nga po no ang mga naging kaganapan natin this past week dahil nga po no sa pabago-bago na panahon, ay patuloy pa rin po ang celebration natin para sa sports. Muli po on behalf of our PSA Executive Board led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po nakasubaybay kayo sa aming mga aktibidades, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @PSC_gov. For our YouTube, that's Philippine Sports Commission. And for the latest updates and announcements po no, from our agency, ay posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
9: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour, sa Sports Radio 918.
29: Thank you! Salamat sa Integrated Communications and Events. Si IC Almasan po nag-ulat sa atin ng mga kaganapan sa tanggapan ng ating National Sports Agency kasama na ang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta na huli po na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Ang ating inang bayan. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Sabi ko, napaka-interesting ng ating presentation for today dito sa ating Lingguhang Philippine Sports Commission Hours sa Sports Radio. Dahil isang Olympian, Asian Games bound athlete ang ating makakaugnay mula sa Taekwondo.
9: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
29: Okay, i-welcome natin si Kurt Barbosa mula sa Philippine Taekwondo. Okay, hello! Magandang araw! Kumusta na, Kurt?
10: Hello po, ma'am. Good afternoon po. Okay na, okay, okay
29: yeah.
10: Na po,
29: ma'am. Congratulations muna sa'yo dahil naka-gold medal. Natutuwa kami dun sa huli mong sinalihan na tournament Kim Hon-yong dyan sa Korea. Gold ang naiuwi ni Kurt. Tapos, syempre, qualified ka para sa Asian Games. So, gaano kabisi sa mga araw na ito si Kurt with less than a month to go bago mag-Asian Games?
10: So, yun nga po. Tuloy-tuloy pa rin ang training po namin. Andyan yung strength and conditioning namin. Ang taekwondo, training, and yung mga running po namin. So, okay naman po. All out po lagi.
29: Hindi naman tayo apektado kahit masama yung panahon. Wala namang ano naapektuhan sa training venue nyo o whatsoever sa programa, Kurt?
10: Wala naman po. All good naman po sa awa ng Diyos po.
29: Good. Yeah, thank God. And congratulations din, Kurt, kasi this year, nagsiselebrate ang ating Philippine Taekwondo Association ng 50 years. Actually, this coming weekend, ang pinakamalaki niyong celebration. Congratulations, dahil alam ko, kaparte ka ng tagumpay, di ba, ng nagsiselebrate niya o na nagbe-birthday na PTA 50 years. Wow, ah, galing. Yes. How does it feel to be a part of this organization's na for 50 years na tapos syempre ikaw yung kasalukuyang mukha eh ng PTA eh Kurt.
10: Feel so grateful po na kasali ako sa PTA na to and 58th anniversary na parang wala pa ako sa mundo parang pinapatakbo na yung PTA. So I feel so grateful talaga sobrang saya ang basta excited ako para bukas po yung celebration.
29: Kurt, papaano nga ba talaga nakatulong sa'yo yung PTA, Philippine Taekwondo, na nakadiscover sa'yo, di ba? Tapos ikaw, miyembro na ngayon at isang national athlete, nag-uwi ng mga panalo para sa Pilipinas. Gaano ka ka-thankful sa PTA?
10: 100% thankful po talaga sa PTA kasi pag wala po sila, siguro di ako nakakalaro sa iba't ibang bansa, di ko nare-represent yung gift na binigay ni God sa akin. So I'm very thankful po, lalo na kay Grandmaster Son Chong Hong po.
29: Grandmaster Hong, di ba? Okay, so Kurt, tell us, gaano ka laking bagay na nanalo ka sa huling competition at nagkaroon kayo ng series of competition sa Korea para nga sa iyong paghahanda sa Asian Games?
10: Yun nga po, parang bumalik yung confidence ko ulit sa paglalaro. Na-enjoy ko ulit. Yun nga po, yung sinasabi nilang new meta, parang nakakapag-adjust ulit ako. Nakakahabol ulit ako sa new meta. So, malaking bagay po yun na nakakuha tayo ng gold para sa Pilipinas at ipunta natin sa Asian Games.
29: Yung sinasabi mong nakahabol ka sa new, ano yun? What's that? New meta?
10: New meta. Yes, new meta. Yung taekwondo po kasi ngayon parang nag-a-adjust na po sa mga new rules, madaming adjustment. So, yun yung ibig kong sabihin po, yung meta.
29: Ito pala yung mentioned by Secretary General Rock Sampson sa isa ka rin kwentuhan sa kanya early this week, ano, na may mga bagong ruling, bagong ano, bagong

0: So parang iba-ibang style po talaga siya. So medyo mahirap po talaga yung adjustment. So depende kung ano yung ilalabas nila, ganun po.
1: Wala pang nilalabas kung ano ang gagamitin?
0: Ang sabi po nila last gen, yung gen 3 po. So parang yun po, sanay po tayo doon.
1: So sanay naman tayo doon, so no problem.
0: Yes.
1: Okay, Kurt.
0: Yes po, yes.
1: Anyway, gaano kahirap yung nakuha mo na panalo gold medal and route to that gold medal in Korea recently bago nga bumalik ang team dito sa Manila? Ilan din ba ang tinalo doon and how tough the competition was?
0: Masasabi kong tough yung mga nakalaban po doon kasi andun yung Korea, yung mga Uzbekistan, andyan pa po yung mga Asian top players. So, nakalaban ko pa po yung last na nag-world champion sa juniors na from Uzbekistan. So, parang malaking bagay yun sa akin, experience na tinalo ko siya and maganda yung naging laban po namin. So, doon po bumalik yung confidence ko na, kaya pa pala. Na kaya ko pa pala sumabay sa mga bata, parang ganun. Uy. So, andun.
1: Yeah. You're so young. Bakit mo nasasabi na kaya pang sumabay sa mga bata, Kurt? Nagkaroon ba ng doubt na parang mahirap ka nang makahabol sa mga kalaban these days, Kurt?
0: Yes po. Parang naging performance ko po last year kasi parang yun nga, naninibago ako sa mga armor, ganun. Tapos yung mga bata parang galing nila magpatama. Ang galing nila hanap ng mga butas. So parang laking adjustment po talaga. Naging learnings and growth ko last year. So ito po yung year po natin. Yes.
1: Yes, bumabawi ka ngayon. Kasama yes. ba sa nagbigay sa iyo ng doubt yung kabiguan na muling makuha ang gold medal sa SEA Games nung December, di ba? Naka 3 gold medals ka na tapos nung last, hindi ka naka gold medal. Tama ba, Kurt?
0: Yes po, ma'am. Tama po.
1: Rin yun sa naka-apekto na parang nagbigay ka o nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo?
0: Yes po, pumasok po talaga yung doubt na parang nahihirapan na akong mag-score, ganun. So, laking adjustment po, lalo na sa mindset, ganun. Yun po talaga inayos ko. Yung mental po talaga.
1: Oo, mahirap yun, ano? Paano nga nagawa yon? Anong klaseng process? Kasi nakita ko kanina, may mga photos kaming fina-flash. Meron nga mga nag-grab ng video mo na ang ganda ng mga spinning, ano mo, kick mo, grabe. Hanga-hanga sila kay Kurt Barbosa. Paano mo na ngayon yun nagagawa? Ano ba yung process na napagdaanan mo para nga burahin yung doubt na yan sa sarili?
0: Yun, mas ina-enjoy ko yung training, mas ina-enjoy ko yung process, mas ina-enjoy ko yung mga kasama ko, and lalo-lalo na mas minamahal ko yung sarili ko po.
1: Minamahal yung sarili, okay. I'm sure yes. nagre-rest, hindi mo rin masyadong ini-stress yung sarili mo.
0: Yes.
1: O sobrang
0: yes,
1: isip, how to do this, how to do that, Kurt?
0: Yes po, yun po talaga. Number one po talaga, lalo na sa umaga, inaayos ko na agad yung mental ko. Pinaprocess ko na talaga lahat kung anong mangyayaring this day, ganun po.
1: Hindi na malaki ang expectation mo sa sarili mo ngayon, being an Olympian. Isa ba yun sa nag-adjust ka rin, basis kasi sa mga line of your, what you're saying, ano? Parang hindi mo nga binibigyan ng stress yung sarili mo. I mean, yung bang sa expectations sa sarili mo dati, masyado bang mataas, Kurt?
0: Yes po, parang pag sobra ka talaga nag-expect, parang nakakalimutan mo na yung process mo, nakakalimutan mo na yung paano i-enjoy yung journey. So this time talaga mas na-enjoy ko yung journey ko talaga, yung process ko, kung ano yung bibigay ng coach, gawin talaga ng 100%. Yan po, compare dati parang daming doubt, daming negative thoughts, ganun. So parang tinanggal ko po talaga yun, tinanggal ko po.
1: Oh, ang hirap maging atleta, no? Lalo na kapag yes, nagkaroon na ka na ng accomplishment. 3-time gold medalist sa SEA Games. And then Olympian, di ba, noong Tokyo. Kurt, sino ba ngayon yung mga coaches natin? Yung talagang nag-handle sa'yo?
0: Mga nag-handle po sa akin, bali, apat po sila. Sila Sir Keats, Sir Gerson, Sir Paul, and Coach Hay po. So, lahat-lahat po sila, iba-ibang ideas ang training. So, nakakatulong po sa akin. And pag umuwi po ako sa amin, natutulungan din po ako ni Sir Glenn po, yung saan po ako nagsimula. And yung SNC ko naman po ngayon, si Coach

0: Luis de Mesa. So, madaming techniques, madaming variation na natutunan ko araw-araw. Pag sino yung magturo, parang ina-adapt ko talaga. Ina-adapt ko talaga. Adapt, adjust, ganun po.
1: Dami pa lang coaches, ano? Pag umuwi ka, ibig sabihin kapag umuwi ka sa Abra, tama ba?
0: Yes, sa Abra province po.
1: Meron ka rin pala doon ng mga coaches na until now, eh, talagang pwede pang sandigan, pwede pa rin mag-alaga at magturo sa'yo. And that's nice, Kurt. So, ano na ngayon ang ano natin, ang mindset natin? Asian Games na, but syempre, bago ka nga napasok sa Asian Games, kailangang ikaw pa rin yung number one sa bansa natin, and you did it, considering na nagkaroon ka sa doubts sa sarili mo. And then you also competed, tama, sa Asian Championship na nagsilbi ding qualification for the Asian Games. Kumusta ka ba doon?
0: Yes po, maganda naman po yung naging performance ko po doon. Parang na-short lang sa huli, nagkamali lang sa adjustment na hindi namin na-check. Kumbaga, ayun, all in all, okay naman po. Mindset good, spiritual good, physical good, yun po.
1: Ngayon, ang alam ko, sabi ni Sir Rocky, ay alam nyo na yung 16 na maglalaban-laban come the Asian Games. 54 ka ba o 58?
0: This time po, 58 po sa Asian Games.
1: 58 kilograms sa Asian Games, Kirugi. Alam mo na yung 16, may idea ka na. Sino-sino nga ba yon? Marami bang bago? O yung bang tumalo sa'yo nung huling edisyon ng Asian Games? Yun ba'y muli mo pang makakaharap at papaano natin sila paghahandaan?
0: Yun nga po, nakikilala na po namin and nakikita na po namin sino mga makakalaban namin like mga Iran, Korea, Jordan, Kazakhstan, yan po yung mga medyo mabibigat. Pero alam ko din po sa pag nakalaban po nila ako, mahirapan din po sila. Yan yung mindset ko po. Parang hindi ako madaling matalo din. Yan po.
1: Oh, nakita ka namin nung nag-qualify ka sa Olympics, eh, di ba? Ibang Kurt Barbosa yun eh. So, andyan pa yun. Alam natin, hindi yun nawawala. Bakit mo sinabi na hindi ka mahirap talunin kahit pa sino pa itong makakalaban natin dyan sa elite, ha? Natatangi pala, no? 16 lang talagang lalok sa bawat kategory sa Asian Games. Mga ano bang bansa yan, Kurt?
0: Andyan po yung mga Iran, Korea, Chinese Taipei, Kazakhstan, Jordan, yung mga tough po talaga na athlete sa Asia po, sa Taekwondo po.
1: Ano mo nasabi na hindi ako papatalo sa inyo, Kurt? Anong mindset, anong mantra ika nga, 'di ba? Minsan yung mga athlete may paulit-ulit sinasabi sa sarili nila, parang yun yung nagsa-psych sa kanila. Ikaw, ano 'yun?
0: Ako po these days talaga naiiniwala ako sa sarili ko talaga. Naiiniwala ako sa skill ko, naniniwala ako sa binigay ni God na gift sa akin. Kung paano ko na lang talaga i-adapt, i-apply sa laban. So, ang number one talaga, believe na believe ako sa sarili ko.
1: Sino yung mga ka-sparring mo dito? Kumusta din? At may sapat ba na sparring? Sa bagay, mabababa pa naman yung weight division mo, no? Marami ka bang nakaka-spar dito sa training?
0: Yes po, marami naman po. Andyan po sila Kenneth, sila Algen, sila Yum Yum. So, matatangkad po sila and iba-ibang fighting style din na makakatulong po talaga sa akin papuntang Asian Games. And I'm very thankful po kasi andyan sila na tumutulong po sa akin.
1: Piling-pili yung pupunta sa atin sa Asian Games nung isang araw na ibigay ni Sir Rocky yung listahan sa akin. Parang ano, halos lahat kayo ay veteran except kay Mangi na first-timer. Anong tingin mo doon sa komposisyon ng team na lalaban sa Asian Games, Kurt?
0: Naging aral na po namin yung last na Asian Games sa China. So this time, alam na po namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam na po namin yung mga dapat i-apply sa laban. Paano yung maging mindset namin. So ang number one po talaga dyan is magtulungan po kami paangat.
1: Yung palang adjustment mo from 54 to 58, mahirap ba? Ayos na ba ngayon yung weight mo?
0: Yes po, di po ako masyadong lose weight, parang maintaining weight po sa weight na 58 po.
1: Pag nag-58 ka, maliit ka ba sa 58 weight category doon sa mga makakalaban mo? Probably in terms of height?
0: Yes, well, kahit naman sa 54, maliit pa din po. So, Filipino, maliit po talaga, pero malaki yung puso.
1: Yun ang gusto ko, maliit man ang mga Pilipino, pero malaki ang puso. Tayo may pinakamalaking puso pag dating daan. Nakakailang Asian Games ka na, Kurt?
0: This is my second time po.
1: Second time pa lang, okay. Yes, so, syempre, talagang matagal na rin tayong hindi naka-medal doon sa Kirugi. Ang huli pa si Pauline. Pauline, yes. Di ba, Lopez, I think that was yes. In 2018. Yeah, Jakarta, Indonesia Asian Games pa, Kurt, ha? Yun ba'y dagdag motivation sa inyo na ito na ulit yung pagkakataon para makabalik tayo sa podium?
0: Yes po, lalo na po nagbigay siya ng word sa akin si Ate Pauline before Asian Champs and itong mga previous na tournament ko po na binibigyan niya ako ng believe talaga sa sarili, na maniwala ako na kaya ko talaga. Yun po.
1: Meron pa palang advice sa iyo si Ate Pauline. Anyway, between today and the Asian Games, ano pa natitira sa schedule nyo? Meron pa ba kayong international stint? Kurt, ang sabi, busy kayo ang Philippine Taekwondo team.
0: Wala na po kaming maging tournament before Asian Games. So, more on preparation na lang po kami, training. Yun na lang po bago kami sumabak sa Asian Games.
1: Namang international camp, natapos na yung camp?
0: Yes po, last month lang po natapos po. Sa Korea po nangyari.
1: Okay. So, gaano naging kaganda yung sa Korea? Sapat ba sa tingin mo ba? Nakuha natin yung tamang preparasyon para sa games because of the training camp and series of competition, di ba, sa Korea nangyari?
0: Yes po, sa tingin ko po sapat na mo yung naging training namin sa Korea kasi madaming kaming natutunan na naman doon and I am sure dami namin nakuhang strength, ability, tsaka yung mindset po. Yun po.
1: Ano yung nagbibigay o sino yung nagbibigay ng inspirasyon at ng motivation kay Kurt Barbosa sa muli mong pagtungtong sa Asian Games, isa sa pinakamalaki na kompetisyon na parating pinaghahandaan ng isang atleta? Yes, Kurt.
0: Yun nga po, nagbibigay ng inspirasyon sa akin ng aking pamilya, lalo-lalo na sa aking partner na si Janine, and yung dalawang anak ko po na si Cairo tsaka si Armor, tsaka yung mga taong naniniwala po talaga sa akin, lalo-lalo na yung buong PTA, proud na proud po talaga ako na i-represent yung bansa natin, and thankful din ako kay Grandmaster Hong and mga nagpapatakbo sa PTA po talaga. Yun, sobrang inspired ako kasi madami akong nakikitang bata na gusto din sa line na to, yung way na to. So parang ginagalingan ko po talaga para sa kanila.
1: Inspiration kanila, model kanila, idol kanila. Kaya pala nakita ko dun sa isang mong post, ang daming kabataan, parang tumutulong ka rin ba sa ABRA para ipromote tong Taekwondo at definitely nagtuturo sa kanila. Meron ka na palang inspirasyon, ano, may dalawa, ano, two kids. Di, yes, syempre, yes. Pag umuwi ka, meron ka nang, kumbaga, i-display mo yung medal para sa kanila. Ipapakita mo na, oy, ito yung medal ko, kaya ako nawala ng matagal na panahon dahil nag-training at lumawak sa competition. But, ang premyo, ayun, medal. And syempre, karangalan, di ba, para sa bansa at para na rin sa buong pamilya mo. It's so nice, di ba, Kurt? So, Kurt, yes. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng susubaybay at sa patuloy na sumusuporta sa iyong parating paglaban para sa Pilipinas? Ano ang aming aasahan sa'yo? Come the Asian Games. Sige, mensahe.
0: First of all, I want to thank to you, Ma'am Judith, and to Sports Radio. And na-interview nyo po ulit ako dito. Abangan nyo po kami sa Asian Games sa October po. Kami yung last na lalaban for Asian Games. So, pray for us. Alam po namin na pinaghahandaan po namin to and makakauwi po kami ng mga medalya. Kasi naniniwala po talaga kami, lalo na sa mga coaches namin, sa sarili namin. And yung mga medical po namin, 100% nandyan po sila. So maraming salamat po sa lahat ng sumasabay-bay, lalo na sa Taekwondo sa Pilipinas. And para sa inyo to.
1: Yes, at salamat din sa inyo. Ano, mabuhay kayo. Whatever happens, di ba, sa mga competition, lagi kaming proud sa inyo dahil alam namin ang inyong sakripisyo, alam namin na yung puso nyo ay nandiyan para magbigay serbisyo, di ba, sa Pilipinas, para magbigay ng medalya, ng karangalan para sa ating inang bayan, as we say. Thank you so much. Hope to see you sa Asian Games.
0: Thank you so
1: and
0: much,
1: all the best. Yes, God bless you. Okay.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Si Olympian. Thank you. Kurt Barbosa, mula po sa sport ng Taekwondo, dito lamang sa Philippine Sports Commission or sa Sports Radio. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang paalala.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Nagbabalik po tayo dito lamang sa lingguhan na Philippine Sports Commission R. Busy yung ating mga sports officials. Actually, sa pagkakataon na ito, ay inihahanda na ang pagdaraos ng Indigenous Peoples Games. Yan po ay sa Surigao. sina Commissioner Fritz Gaston at ang kanyang assistant, executive assistant na si Lito Cinco, andun na sa Surigao. Okay, si Mika Go ng Sports Radio nandun na rin po. Asahan bukas ang mga reports na ibabahagi kung papaano at anong klaseng IP Games ang magaganap dyan sa Surigao. Sa kasalukuyan, wala pa sa Surigao si Com Fritz Gaston. Nasa Iloilo pa siya. Merong ginaganap na, sabihin natin, ay rowing. Okay, ipinopromote yung rowing, yung Philippine Rowing Association ay nandiyan sa Iloilo kasama po ang PSC nga through Commissioner Fritz Gaston. Okay, nag-turnover, nagbigay na naman ng mga rowing training boats pala itong ating PRA at syempre kasama yung coach natin si Coach Icon Maricon Fornea. At ayan, nandoon na, na-try na yung boat. Gusto kasi ng PSC na mapakinabangan yung mga boats na meron tayo. So kung anong probinsya na sa tingin nila may magandang venue, katulad nito, itong Iloilo pala, oh, may magandang venue. Ay ibibigay yung mga boat tapos magpapapunta din ng mga Philippine Rowing Association coaches para i-promote yung sport dyan. So nanggaling na sa Isabela, Cagayan Isabela, nag-Siargao sila. Nagsaan pa? Meron pa silang pinuntahan na iba ding lugar bukod sa meron na sa Cavite, di ba? So ito ang pinakabago Iloilo. So itong donation na ito ay magsisilbi na foundation para sa grassroots development and formation of a training pool sa nasabing probinsya. Okay. So magko-conduct din daw within today ng training clinic at saka yun na nga nagko-conduct na ng exhibition racing in a way para po formal na introduce ang water sport ng rowing dito nga sa Iloilo. So congratulations, talaga namang busy ano. Tapos si Chairman Pato naman ang pagkakaalam ko nasa Davao. Okay, may mga photos na nga na i-forward sa akin, pinapainggit tayo eh. Merong isang bilao ng mangosteen. So pag may mangosteen, definitely Davao ang kanyang ano, ang kanya. Ayan oh, nang-iinggit pa si Chairman, ang sarap ng mangosteen. Diyan pinakamasarap mangosteen, ano? Sana all may mangosteen, lalo na kapag gantong panahon. Masarap kumain ng mga prutas, ano? At iba-iba pa mga prutas sa Davao, ano? Anong meron kaya sa Davao, ano? Ito ba'y kapareho ng kanilang pagbisita sa mga lugar katulad ng Ormoc, di ba? Doon pa sa mga unang napuntahan, Lanao del Norte, magkakaroon din ba sila ng mini sports summit dito? Okay, at ano ding memorandum of agreement with the sports, okay, LGU Sports ng Davao ang pwede nating maasahan dito sa pagbisita ng Philippine Sports Commission. Yan po ang ibibigay sa atin sa Chairman's Report, ano? Parati namang may Chairman's Report dito sa ating lingguhang programa. Minsan nga lang yung mga speech o mga mensahe ni Chairman sa mga nabibisita niya. Kaya ngayon, live na live si Chairman. Free zone
6: to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw and welcome back sa ating Philippine Sports Commission, our Chairman Pato Gregorio. Kamusta ka, Chairman?
9: Ito, mabuti. Nakikita niyo ba ako? Hello from UP Mindanao. Ito, oh. Yung pool na matagal nang hindi na tatapos, sinusubukan natin tumulong sa UP Mindanao, sa lahat ng regional training center, mga batang marunong mag-swimming dito sa Mindanao and Davao. Ayan, kaya nakikita nyo po, talagang this is my third trip here in 12 months. Talagang tinitingnan ko lang na naayos. Kasi ayan pa, tingnan nyo, may bubong na. 12 months ago, wala pong bubong yan. So, sa tulong po ni Pangulong Marcos at ng Philippine Sports Commission, dinadahan-dahan po natin itong project na ito na napakalaki. Talagang world-class facility ito sa UP Mindanao kasi pinatayo po ito noong 2018 when they hosted Palarong Pabansa na hanggang ngayon po hindi natatapos. Marami pong ganito kasing challenges sa buong Pilipinas, mga unfinished stadium or yung mga stadium na hindi na o-operate ng mabuti at nami-maintain ng mabuti. Kaya nakakalungkot. So talaga po yan ang tinututukan natin sa Philippine Sports Commission.
1: Yes, kaya pala chairman, pabalik-balik ka dyan. Anong timeline mo para matapos ito? Siyempre, mapakinabangan ang mga taga Mindanao.
9: Yung small pool po, napapakinabangan na kasi pinasabay ko yung bubong plastic, yung small warm-up pool. Pero itong malaking pool na nasa likod ko, kailangan po talagang ayusin uli. Ang dami pong ganito eh. Ito po, sa Davao, kaninang umaga may nagpadala sa akin ganitong-ganito rin po sa Palayan, sa Nueva Ecija, ganyan-ganyan rin. Talagang so many opportunities for the kids to start training and to start exercising at least to enjoy the sport, pero di po na alagaan. So, yan po ang pinangako ko nung tayo'y pumasok sa PSC, yung regional training centers, tsaka yung pag-upgrade. Pagtapos man lang, hindi po tayong nagpagawa nito. Nakikita ko po na ang role kayo talaga ng PSC para tapusin na lang itong mga ganitong mga projects po. So, this is my third trip here, 12 months, Ma'am Judy.
1: Yaman, Chairman. Chairman, nabanggit mo may tulong ang Pangulo o si First Lady. Yung pondo talaga ding nanggaling sa PSC sa pag-aayos nito kahit na ito'y nasa iba-ibang mga probinsya?
9: Ay, opo. Pondo po ito na binibigay sa atin ni Pangulong Marcos. At binibigay po ng mga senador at binibigay po ng ibang ahensya. Kung may isang po, nakikipagtulungan din ng DPWH. Tumutulong na rin po sa atin ng CHEDA. Kasi po, ang collaboration natin, hindi lang naman po ito PSC project, pati po pang DepEd na rin po ito. Nag-uusap nga kami ni Secretary Sani nung isang araw na talagang gumawa ng maraming paliga para yung mga estudyante mag-focus sa sports kaysa sa kung ano-anong problemang na experience natin the last few months. So, pinapaspasan po natin yan and talaga pong utos ni Pangulo yan na itatagbo na, tapusin mo yung mga hindi tapos na stadium, mga swimming pool at gawin mong regional training centers yan kasama po sa programa ng Philippine Sports Commission.
1: So ano yung detalyado na plano para dito sa swimming pool na ito? Pwede ba iyang pagdausan na mga, well, hosting din, siguro dyan sa Mindanao and what else?
9: Ay, pwede po. Olympic size po ito eh. Kahit Olympics pwede rito. Lahat po ng team ng PSC, nandyan po yung mga contractors, nandyan po yung sa likod ko, nandyan yung mga officialist ng UP Mindanao. Ini-inspect po nila lahat. Kahit holiday pa lang ngayon, nalimutan ko nga po na holiday pala ngayon, pero wala, sayang po yung oras. So talagang ini-inspect lang po natin. Ano po talaga to? Kung palarong pambansa lang po, kayang-kaya. Kung batang Pinoy lang po, kayang-kaya. They have a stadium that is bigger than Rizal Memorial. They have a stadium that is bigger than Phil Sports. Para pong itong nakikita kong stadium dito sa UP Mindanao na hindi tapos, parang kasing lakyata ng FIFA stadium ito. So, tingnan ko po kung, ayan, titingnan ko po, tingnan niyo yung likod ko. Ma'am Judith, ayan o. Kung makikita mo sa likod ko, pero medyo malayo-layo, nasa likod ko, yan, yung mga unfinished stadium. So lahat po yan, dinadahan-dahan natin kasi hindi naman po marami ang pondo natin, pero yung mga low-hanging fruit po, yun ang ginagawa natin, yung mga low-hanging project, easy to develop, itong swimming pool, marami kagad magbibenepisyo, hindi naman po kailangan pagsabay-sabayin. So sa aking assessment, swimming pool muna tayo, may konding pondo pa, tapusin na yung stadium. Pero happy ho ako kasi itong bubong, kung nakikita niyo po yung bubong ng, ayan o, nakikita niyo po yung bubong, tapos na, Ma'am Judy. So, 10 months rin po ginawa ito. So, at least po, happy na ako. So, yung kung paano na i-rehabilitate itong pool, ito na po ang susunod.
1: Marami makikinabang dyan. Chairman, so, ang kausap mo dyan, taga UP Mindanao, ano mga project pa ang naiisip mo na gawin dyan?
9: Yes po, UP Mindanao po ito. Kasama ko rin po rito ang presidente ng archery, si Art Bing Riaport, kasi nandito po ngayon ang regional finals ng archery. Yung third leg nila ng regional finals. Alam niyo po, ang archery, isa sa pinaka-progresibong NSA ngayon yan. Napakahusay ng national coach nila, Olympic coach na galing sa Korea. si Coach Rue. 540 kids, 18 and below, ang ngayon po, from buong Pilipinas, ang nandito po ngayon sa Davao, naglalaban para sa kanilang third leg regional finals, ang fourth leg po nila sa Bacolod sa October, at ang national finals po nila sa Candon. Ito po ang isa sa mga sports na talagang tinututukan ko kasi medal rich po ito eh, kung di po ako nagkakamali. 10 medalyang ginto ang pinaglalabanan nito sa Olympiada at sa Asian Games. At kung yung mga bata nating archers talagang mag-improve, malaking bagay po ito para sa Philippine sport.
1: Minsan na, sa Youth Olympian, Olympics pala, nag-medal na tayo, di ba, Chairman? Tapos nakakarating din naman tayo sa Olympics, nagko-qualify. How much more ngayon na meron tayong champion, world and Olympic na coach?
9: Opo, nung huling Asian Juniors, 13 gold medals po ang Olympics sa various competition levels nila. Puro bata pong pinadala nating Pilipino. Ito po yung, yan ho ang ano, ayan ang mga, hindi po mga presidente ng swimming yan, mga presidente po ng archery yan. Pero sinamahan lang po ako kasi napakalaki po ng lupa rito sa UP Mindanao. At humihingi rin po tayo ng lupa para sa archery. So, si President Bing po, tsaka si VP Mark na taga Davao, ayan o, Sports Radio.
1: Yeah, hello po, ayan. Si Sir Bing, medyo suki na natin dito dahil naniniwala tayo sa ating mga archers. Hello po and all the best. Yes, Chairman, so after Davao, saan ka pupunta? After Davao, saan naman ang punta mo? Chairman? Yes.
9: Overnight lang po ako rito. Tapos bukas po, overnight sa Manila kasi 50th anniversary ng Philippine Taekwondo Association. Congratulations to the Philippine Taekwondo Association kay President Rafi Alunan, Tech Gen Rock, tsaka of course Chairman Hong. Pero sa linggo po, ako po ipupunta sa Boracay overnight rin po para sa Open Water Swimming Southeast Asian Competition na inorganized ng Philippine Aquatics. More than 120 foreign participants plus Philippine participants po ngayon na nasa Boracay. Ako po ang magbibigay ng mag-award sa kanila. Yan naman po yung project ni President Nico Vargas at Secretary Eric Buhain. Tapos sa August 26 po, 27, pupunta po tayo sa Mindoro kay Governor Bones Dolor. Kasi po talagang 10 months na niya tayong pinapakiusapan na gumawa naman ng Mindoro Youth and Sports Summit. So kung maganda po ang panahon, tuloy-tuloy na po tayo sa Mindoro. So yan po schedule natin in the next 7 days.
1: Nako, anong realization ng PSC sa pagdalo sa malalayong probinsya? Paano tayo tutulong sa kanila at sila din paano tutulong sa atin?
9: Well, paano tayo tutulong sa kanila? Kung ano po ang kaya ng LGU gawin para sa kabataan for sports. Meron pong counterpart program ang Philippine Sports Commission. Pero hindi po pwedeng Philippine Sports Commission lang. Kailangan po may counterpart talaga si LGU, si Congressman, si Governor. Yan po ang ginagawa natin with various NSAs. In the next few months po, patapos na yung baseball field natin sa Rizal. Kahit maulan, very challenging. Hopefully, patapos po yan by November. Patapos na rin po by November yung bagong football pitch sa PSC Baguio. Kasama po natin dyan yung PFF. Gagawin na rin po natin yung football pitch sa Naga. Kasi bago rin po yung renovated yung stadium ni Mayor Lenny. Pagkatapos po sa Masbate, kasi po sabi ng PFF, Masbate has a very good football program. Pagkatapos po sa Barotac Nuevo. So, ayan po, very clear yung ating hangarin to develop regional training centers. Bakit po? Ayaw natin na pag magaling yung bata na taga-probinsya, pinapalagay natin yung damit sa bag at tinadala sa Maynila at dito natitira. Something is wrong with that kind of strategy. So, regional training centers to really promote the sport in the provinces, because pag nakita po ng LGU na ginagawa ni PSC yan, sila rin po ay naglalabas ng kanilang puhunan ng taya, skin in the game, para mas mapabilis kasi gusto nila. Ang role ho ng PSC ay nagdadala ng national coaches doon, tinuturuan sila. Ngayon po, Ma'am Judith, ang rowing nasa Iloilo River. Sa October 20 po, ang rowing nasa Lake Danau na sa Ormoc. Excited na si Pong Richard at si Mayor Lucy. Pinapadala ko na yung extra mga boats pa ng rowing sa Ormoc. So, yung rowing, very aggressive rin po yan. Nasa Ternate na sila. Kilala niyo yung mga bata roon. Nandun na sa Kawayan, yung Kawayan Isabelo yung isa. Nandiyan na sa Iloilo. And then Ormoc. So, ang rowing po, apat na ang regional training centers niyan sa buong Pilipinas. Talagang ginagamit na po yung mga bangka na for the longest time. Nandun lang po sa La Mesa Dam warehouse. Sabi ko nga, paano magcha-champion yung mga bata kung nasa warehouse lang yung bangka. So, pinadala lahat sa probinsya, pinapadala lahat ng coach doon, at yun po, maganda po ang nangyayari, Ma'am Judith.
1: Napakaganda. Katulad ng parating sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tayo na ang lalapit sa kanila, di ba? Tayo ang pumupunta, umaabot dito sa iba-iba at malalayong probinsya, di ba? Anyway, tama. Asian Games, napakalapit na. Ano ang latest sa send-off na nihahanda ng PSC at ng POC para sa ating delegasyon?
9: Opo, kung di ako nagkakamali, sa September 2 ito, ang nagsispearhead po niya si Pangulong Bumble Tolentino ng POC. Kasama po siyempre ang tulong ng mga men and women of the Philippine Sports Commission. So, handang-handa na po yan. Talagang ang ating hangarin, ang ating dasal ay lampasan yung apat na gintong medalya sa Jakarta noong 2018, tsaka yung apat na gintong medalya sa China noong 2022. Can we get more medals in Nagoya? Yes, of course. I think we've prepared long and hard for it. And yan po, align kami ng Philippine Olympic Committee para makamit natin yung mas maraming medalya.
1: Chairman, bilang panghuli, anong gusto mong mensahe sa iba pa mga probinsya, malamang may mga naiinggit, ano lang ang kailangan nilang gawin para kayo ay maimbitahan din at kayo ay makapunta sa kanilang mga lugar? Chairman, okay. So nag-freeze, okay. Kasi baka may mga naiinggit na mga ibang probinsya sabi ko, ano lang ang dapat gawin nila para para makakontak sa PSC at baka sila din may nakatenga na facility, di ba? Matulungan ang PSC to rehabilitate and to put into good news. Naputol na? Ayan, okay. So, huling mensahe ni Chairman sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa Philippine Sports Commission are, go Chairman. Yes, Chairman, hello. Go. Yes, mensahe niyo po. Yes, okay. So, huling mensahe
9: yeah,
1: nila.
9: Okay, maraming yes, salamat go. Po sa mga LGUs na talagang Yes, basta po kami nandito lang lahat po ng LGUs na gustong magkaroon ng program.
1: Welcome na welcome. Salamat po sa panahon, Chairman. Ingat po lagi at salamat talaga sa serbisyo para sa ating Philippine sports in general. Salamat po. Okay, so inyong napakinggan, napanood si Chairman Pato Gregorio, talaga namang pinasyal pa tayo doon sa ginagawa na swimming pool. Napakalaking swimming pool sa UP Mindanao. Okay, uy, di ko nasabi na, uy, pasalubong naman ng mangosteen, Chairman, kasi pinaingit niya tayo, ang daming mangosteen doon sa harapan ng kanyang table, habang minamasid yung track oval ng UP Mindanao. At nandiyan din pala ngayon ang archery competition. Okay, so salamat, Chairman. Napakaganda. Natutuwa ako kapag nakikita yung ating mga sports officials, like especially this one, the PSC chairman mismo, at yung kanyang staff, the working men and women of PSC na pumupunta sa malalayong probinsya. At yun na nga, kung may dapat na ayusin, inaayos nila, nagbibigay ng mga seminar, nagbibigay ng equipment, kasama din yung iba't ibang mga National Sports Association. Talaga naman, Mr. Action Man, si Chairman Pato Gregorio. Okay, so dito na rin po natatapos yung ating lingguhang PSCR for today. Salamat sa ating ICE, PCO ng PSC, si IC Almasal kanina. Of course, our Olympian, Taekwondo Jin, si Kurt Barbosa, and happy anniversary ulit, 50th year anniversary ng Philippine Taekwondo Association. At ito, pinakahuli si Chairman Pato Gregorio mula